Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o le tente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja mba kan nu. Ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbodunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afe re je lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikani 32FM do su pa ran kaye. 94.9 lo ba won kan ni.

0: to what rise.
1: Aramisia ne ka mo so tele ni oruko Jesu ti Nazareti oya bayanu re. Ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun ni mo so tele saye e bo ba gbagbo oya bayanu e. Olorun aya o lenu.
2: Amen.
1: Oluwa aya o lenu.
2: Amen.
1: Oluwa aya o lenu.
2: Amen.
1: Oluwa aya o lenu.
2: Amen.
1: Oluwa aya o lenu.
2: Amen.
1: Oya omo re lenu.
2: Amen.
1: Oya se re lenu.
2: Amen.
1: Oya aye re lenu.
2: Amen.
1: Loruko Oluwa to da aye ati oru oya gba yanu.
2: Amen.
1: Emi awon wuli ma be owo.
2: Amen.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Ase mo be.
2: Amen.
1: Ko le yi pada.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Emi mi ni ko koro pe mi to wa. Kan wo to ko wo si wa ore ope kan ko lati fi yin olorun laaro yi yin olorun

0: ayerema fe.
1: Amen.
0: One for walk.
1: Amen.
0: One for la walk.
1: Amen.
0: One for go walk.
1: Amen.
0: Wa ku le yelas.
1: Amen.
0: Era wade.
1: Amen.
0: Yanu asele.
1: Amen.
0: Wa ro we yanu.
1: Amen.
0: Oda wa leri.
1: Amen.
0: Wa de sebi oba.
1: Amen.
0: Ben ni yoro.
1: Amen.
0: Asamu ba.
1: Amen.
0: Ko le yi pada.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi yi pada. Apostle ati wuli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati yo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tori jo wa ni Baremu Idiobi Airport area ne mi Ibadan ete o si mi sa lora anu gba
1: amen
0: owo re wa fi gba eto re
1: amen
0: iwo lo ma je eto e
1: amen
0: oluwa gba fo
1: amen
0: ire wole de
1: amen
0: Olade,
1: amen.
0: Iyanude,
1: amen.
0: Waro Olorun,
1: amen.
0: Wari yanu,
1: amen.
0: Wade rogolu,
1: amen.
0: Asemu be,
1: amen.
0: Kule yi pada,
1: amen.
0: O meye wa,
1: amen.
0: Beni yori,
1: amen.
0: Jesu Oluwa,
1: amen.
0: Mo ma so fun wa pe Thursday ati opolopo Sunday o ma wa ni Igando, Lasu Igando Road. Hotel bus stop so pe sebi oba lo nlo ni aro yi ipade pataki o wa emi ti so fun hotel mi pe ose gbara mi fun me bayi agbodo jo gbadura iwe ta gba lana wa gbe omi ti e pada wa gbe wa loni gbo mi sa gbogbo ile to yagan patapata gbogbo ago ara to yagan oja to yagan loni a o se atusi e awon to se program Wednesday won ti se ti won lana gbogbo awon ta tun se ni Thursday a se ni one bakan na egbo sa ta ye ba so ile di asale mo yan lowo ha iru opolopo ile be o ma nda be ni pe won o mo se ni mo gbadura bi won ba gbagbo lorunko Jesu out to ile re se
1: amen
0: out to ile re se
1: amen
0: ile re di le buku
1: amen
0: o di le buku
1: amen
0: o di le buku
1: amen
0: o di le buku
1: amen
0: ibi to ti gbe to se asiyori tele lorunko Jesu lo mo se asiyori ipade oni akose ni mo re ti e ipade e ma ni agbara egbo mi sa ninu ipade yi a fe gbadura to ni agbara ago mefa bo laaro yi ni ipade o ti bere to ba ti da ago mesa bo ati setan because ta ba ti pa

0: pade laaro ibakana egbo mi sa mo gbagbe gbe omi re dani gbe omi re dani oh my god ire ati anu o ma to leyin o ma to leyin o ma to leyin program o ma wa ni fo yo wa ni sango yo wa ni aja yo wa ni akute lagbara olorun gbogbo awon church wa to wa lagbado parapata la ma se program yen lone titi de ikorodu gbogbo tan pe ni branches wa patapata de badagri lati ma se program yen be si ni omi re se pataki omi yen se pataki ta gbe sinu iri a fe gbadu asi a de se kini o a o de ran o pada ki won na ko lo se bi oba liga buraha o pase gbogbo ile re to yaga patapata loruko Jesu atuse loni
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: ile re o yaga mo
1: amen
0: e gbo ni nigbati saki so gbolo jade oni ni isisiyi oluwa ti fun wa ni aye asigene o a si ma bisi ni ile na oluwa ti fun wa ni aye a si ma bisi ni ile na Genesis chapter 26 verse 22 mo gbadua ni ile to waye loruko Jesus aye ma gba e
1: amen
0: mo ni aye ma gba e
1: amen
0: mo ni aye ma gba e
1: amen
0: mo ni aye ma gba e
1: amen
0: oju isaki na ri o yes oju isaki ri because opolopo kanga ibe kanga baba re ati baba baba re gbogbo kanga won ni patapata ni won di gbogbo kanga ti abraham gbe patapata ni won se kini ni won di ti won je ko gbadun sugbon nigba to dere obo ti re ah story change patapata aran mi si enikan re obo ti te wa debe o ma debe
1: amen
0: o ma debe
1: amen
0: o ma debe
1: amen
0: baba tai ko fi ese kanle mo fe ko sare gbadura mere si marun wa so pe oluwa
1: oluwa
0: ba ile soro tori mi
1: ba ile soro tori mi
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: ba ile soro tori mi
1: ba
0: ile
1: soro
0: tori mi lati oni lo bere si ni safuara
1: lati
0: fu oye oya dua
1: oko jesu oko jesu eni
0: mani aba aba by le toro se fe se o pe kale so pe ile
1: ile
0: gboro luwa

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejo ninu osu elekewa odun 2026 gbogbo eyan omo olohun aku popo sinsin tana aku 77 gbogbo sona church mo fe fun yin lo lide la aro yi eni kan la golide e golide loni ngo ba wa di sunday a wole loni rabaji gan eni kan ni why oni ni 8 o wu mi ki ngbadua fun awon eyan la aro yi bo mi o le gbadua sa loni to je ojo kejo lai koko dupe so anywhere any place te ba tin ni anfani ati gbo mi wake up is another morning devotion is a prayer galore this morning so ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi sa ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e ma bo ni bi pepe je wa do bale e je akunle e je bere si dupe lowo baba mi baba re o ba mi gba olorun daada laduun to se lana pelu okan ojo kan testimony ta gba engineer e ba yin orin soke

0: Oluwo ose o gbogbo eyan ki gbe ni baba ose ose ose ose titi lai lawo ma gbe oga Olorun emi awon woli ariku ye ri baba agbalagba ogoni fun Jesus. Thank you so much. Thank you so much for what you have done and for what you are still going to do. Adupe en to se ati en to ti se. Ada ogo pada fun o. Enikan ni ta lo ndo igan. Pastor Dekunle Epaphras ni. Woli yin ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, te Midiri Market, gba gititun ni Ilu Ibadan. Eyin omo Olorun wa yi sotun ke yi sosi. Eni Jesus mo gbe oga. Mo yin o fun aye mi, fun aye awon omo mi, fun to se kile o to su loni. Fe to tin se bo ati to tun ma se. Ada ogo pada fun. Jesus Oluwa wa. Eyin omo Olorun line dena penu ni bo le wa. Mo fe ka dide nle. Se ri laaro yi. Eyin te ni omi 77 e lo gbe. Eyin te ni anointing e mu. Eyin te ni kan bu omi die ninu ile re. E wa gbe omi yen le, e si ile. E gbe anointing o yin, e gbe si waju, e si ile. Gbogbo tin ba ni omo se ninu program ni omo se. Tori mo fe gbadua fun yin ni. And ijo n ba ni mo fe gbadua, mo pe nkan sele ko to dale. Oni ni 8. O wa se omi mu ni igba mejo. Gbogbo eyan fun ra re mi mo ba yin ka si tele. O ti eda ma ba yin ka Psalm 80 si. Ma ka Psalm 80 si gbogbo mi laaro yi. E wa se mu ni igba mejo. Atomode o ataba. E je nfaduwa sin yin lo. E yonu bere bayi. So ra won nkan meteta yi. To ba lanu nti o wa tu anoint ara re bo se njade. To ba jade anoint ara re fun orire tin bo. E se bibeli kan won ni ki nka. Wa wa mo si ami lo won oke ko to di pe ah ma jade ko mi ko to di pe mo si ami egbon ti mo gbo bibeli so nkan ninu we Psalm 8 eni kan ah gbogbo 88 ni e je nkan verse 1 oni olorun si ranti inua ngba ti an tin ka bibeli bo lati Genesis chapter 1 ngba ta de chapter 8 bibeli ni olorun si ranti e so ki le o to su loni mi mo ye awon ti an le si ami won si we ranti kan o odun yo to pari olohun ba ngo gbogbo ise ife re won siwe iranti kan o e kigbe baba siwe iranti kan mi nigba ta de chapter 8 oni ni 8 bibeli ni won si iranti inua ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko e wa gbo nkan to se olohun si mu ki afefe ko koja lori ile he omi na si nfa omi na si nfa omi na si nfa olohun gbo lati sin lo bayi ni wahala yo ti ma dinku lato ni lo bayi ni wahala re yo ti ma wa bi wosi lato ni lo bayi ni ategun ti tun ti fe wa afefe si fe koja lori ile mama oni ya mi lenu testimony yin gbaji ami bayi enikan bi bo won a bere si mu eri jade lona bomi in to fokan si ni rere o bere si jade fun o gbogbo en to ba wo nkan sori abo desha wakap ni o abo gbe nkan kan ni o tabo ni kini kan e si gbogbo e le bayi o le kunle o le dide duo o le joko ko se to ti oda sa gbe omi yen si waju e atano ti won gbogbo nto ba fe gbe si waju gbe waju leyin adua yi won won ti o tele oni ni 8 gbogbo aso tele yi a ma dagun jo sinu omi yen leyin igba na ma ka Psalm 8 si omi yen ma wa ni ke 7 ni igba mejo atomode atagba ma ba yin ka Psalm 8 to ya won ti an so fun mi pa won ni le ka bibeli at so tele o ya so ti ro mi gbe oil e na se gbe kan ta lo koko fe fun mi ni eri na ha bi owo yen lori owo to gbe li ori yi apere ni emi omo bo se se ami wa si ori re ami omo na bi ti o bi oro egba o ti connect mo ipe yo tun gboran mo duro ninu jebojebo ase eledumare bi n ba gbo ti ami re dun oju anu re ro ni olori wo kan be ti ma sore fun yan owo kan wa ti ma se yan lore owo nla ni owo igbega ni owo anu ni bi omo ye yin ta fe iwo owo be omo pe owo ti e kere sugbon le fa osoke owo asore fun ni owo afani soke owo ti o nawo si o ti won o fi ma rowo yo e je wo ye yin te le si abi mo ni ki owo ye ko fa odi de
1: Nino awon ti pe yi yo re pe ori won dan ninu awon ti o pe ninu ire osu ati tosu ti nbo ninu awon ta o tun itan aye won ko ninu awon ta o tun kadara aye won se mo duro ninu ipeku ase mi mo ye yin te le se ami nibi to duro si eyan kan ninu meji mo ni ki won bu won loruko Jesus mo ni ki won bu won gege bi ise ti aran mi mo kede si inu aye re eyonu ti o bi opo ni ipo isale ipo bi ti won fi o si ipo bi ti won ro po le de bi npa po to si ami je n to joko ti lo mo ni ki eyonu yen ko ja lo oke ti won ki gun ninu iran re ibi ti enikeni o deri nle yin mo duro ninu tipotipo ase ledumare mo ni ki emi mo ko mu ode be bi owo yen sori sa ilekun ti won o si fun daddy re ilekun ti won o si fun mama to bi olomo iwo nikan mo n bawi eyonu ko si fun wa loju awon ti an ti ro po ni dide baba loju awon ti an ro po ni jeyan mo so tase tase ki eyonu ko so di nkan wa dide lati po isale dide Wa jeyan laye ogo re yoyo ogo yi yoyo ogo yi yoyo ogo re yoyo bo se lajule ki se re omo tude bawo eyan se wo kaye re omo dide owo agbeniga ko ma bi oga owo ti nbe ijo yi dide leyo kankan ko ma gbe iwo na dide se ami wa dide wa doke wa dide wa doke wa dide in the name of Jesus owo to nilo to fi jeyan ipuko taye re nilo to fi dide eyin ta fi ori

awon omo re yo da yato just amale ko ni yes bi owo yen lori the seal of distinction agbara lati lo ma serere lati ma serere ka kiri aye the seal of distinction ene kan ninu eyin meji mo wo loje bo je pa selo mo kede ni bi to duro si o ya ba o ba o ba ba ba o ba o ba in the name of Jesus bi ti won ki de ninu iran re egun ile baba re agbara ile yin ofa ile yin to lowo ni ju otayo fi gbogbo agbara nu ese ami ina oluwa jada re ile ku iserere ki won si ni waju e ki won si laye re ki won si ni waju e worship for e ki me awi bimba gbo to si ami ju won lo ba emi ti tayo ba emi ti tayo ti tayo la

0: yeye to pe exactly on the 30th of month for me ganga on the most away we should transfer 1 year old daddy you know me don't go so to talk is you want to madam I want my balance oh you want to know what's most of your best with the sun busy boy I'll be busy 200,000 money I will money will buy it can you buy a more back in that 4,000,030 back in that part of you get some ko gba mo ko si le 500,000 to ba ni ha madam e so be yen fun mi e wo ko gba pa si mo so ti re lo mi to tun fe san ju yen lo ba no da ko si wala an ma ha de mo ngba si ma fi wo si ma fi wo ke ti ma fi wo o ti san 11,500,000 e wo ina mi tun baba mi o dupe ah ipeyin pe mi mo san gbogbo gbese mi ijo yen gangan la lo wa ile a lo ra le a de bere ise lori e a bere ise lori e o baba mi kolorun ba wa yanju yoko ah ipeyin pe wa o baba mi olorun si ma ba mi tesiwaju nu aye yin o e ko wa je pe o n ti mo se like ju ninu ipeyin o ni pe e ko wa bo yen se ma n ka bible ki n to le lo shop ti mi ba si gbe bible yen ki n ka laaro ba ara mi o ni jara masha ka ni bi mi ba le kanu le ki n to ni mo bole ninu moto mi bi si ba park si ba ma ri pe mo sare ka bi fast meji nbe ah e se ipeyin pe mi o e ko wa je pe o e ba mi ki mama o thank you sir bye
1: nice e wa yi obirin nigba to n ti won pe ni igbedide ni ikorita ijakule niye that is breakthrough at the edge of breakdown gbogbo eni to gbo mi lawe pelu aso tele to fori si nkan tele egbe omi yin gbogbo eniyan patapata e wa dide duro gbe oil e sumo bi ti radio e ba wa mo duro ko mo joko mo fe ka Psalm 8 oni ni 8 on loje mo ka jade lati ni iwe Psalm 8 e gbo nti bibeli so oni oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye iwo to gbe ogo re ka ori awon orun bibeli ni lati enu awon omo owo ati enu omu ni iwo ti se ilana agbara nitori awon ota re nitori ki iwo ki o le mu ota olugbesan ni dakeje nigbati mo ru orun re ise owo re osupa ati irawo ti iwo ti se ilana sile mo wa bere question ni fast 4 kini eniyan gan ti iwo fi se iranti re iranti o bo se iranti inua kini eniyan ti iwo fi se iranti re ati omo eniyan ti iwo fi nbe wo fast 5 iwo sa ti da ni onirele die ju olorun lo iwo si fi ogo ati olade ni ade iwo mu joba lati owo re iwo si fi ohun gbogbo si abe abe ese re fast 7 awon agutan ti awon maalu pelu ati awon eranko igbe the second to the last fast awon eyi oju orun ati awon eja okun ti o n koja lo ni ipa ona okun oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye olorun gbogbo ti mo ka jade ninu ese bibeli bi awon eyan se se ami ni igba mejo ji o di eyonu loruko jesu soro soro soro soro sami sami sami in the name of jesus christ e wa so gbogbo eyan omo olorun o se omi yen mu ni igba mejo 8 times tin ba ti ku nbi nisin ma bo sori facebook ma bo sori youtube 6:30 laaro yi odekunle epaphras mo si be ni kankan chat gbogbo sona church mo fe fun yin lo lide laaro yi ngo ba wa di sunday a wole lo ni rabaji gan
2: anu lo gbe wa debi eje ode gutan lo so wa domo ogun aye ko bori wa o ibi ade ise re ni baba mi o odupe lowo olorun odekunle baba mi to dupe da wa si o pa wa mo oni orere ni lati ma fi ope fun oluwa ati lati ma korin si oga ogo mo dupe to dupe da emi ati idile mi si niwo iye odun to lo la celebrate 37 years of wedding anniversary adupe lodun yi o tun ka oko o ka aya o ka awon omo wa oko omo aye omo omo omo o tun ka wa si lati ti ri odun 38 years of the wedding anniversary baba mi mo dupe lowo olorun yi lori fun atileyin fun abo fun ike fun ipamo lori aye wa fun aye wa ton tesiwaju aye o kon tesiwaju aye awon omo tesiwaju ese oluwa amore o mo tutu meje mi wa 38,000 fun ye odun 38 years

0: o yetila keregede mo ki hin e kaabo sori eto yin eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria ile ise olorire ni won ka mo ki yin o won ni yo ye yin ko ni ye le Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA look on me
1: darling wake up it's time for school
2: accommodate entrepreneur
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling?
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Orewa, Moswara are di odano, ono bodada. Moswara are di odaran tinu emi ba ti le laleju inu lile o le ran ni rebi ti a lerun ibinu abiju o le ju oni binu sinu iju ti ko si ni roju moju to igbesi aye re mo o yo wa ninu ojuju be eyan kan ba gba mi leti kan ma fi meta da pada fun ni oro opolopo awon eyan niyan o nitori pe ko si eni to fe ki won re nje Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ẹni tó fẹ́ kí wọ́n mọ̀ fi ojú ọ̀lẹ wò ó pé òun ò lè jà àmọ́ abáni wí kì í bá ní débẹ̀ ẹ ń bá ti rí ohun tó ti ẹ̀yìn ìjà sẹlẹ̀ kò ní bá wọn sọ pé òun fẹ́ mọ̀ jàjà gbìlà torí pé ìjà a mọ̀ padà sọ ni di ọ̀daràn bí nǹkan bá pa ìwọ àti èèyàn méjì pọ̀ àwọn mí àti pélé yín lórí gẹ́gẹ́ bí èrò ó gbọ́dọ̀ gbà má gbà a ti fàlà bàbá yín ilale baba tiere ilale baba tiere o ye pare e ba ti gba keke bo ba ti wa pa ilale baba re re ija bere hey mo so ra re do daran ibinu buku o le je ki oko ko na iyawo re ti yo si gbodo run lo ibinu buku o le je ki iyawo ko pa oko re lala iroti ti yo wa pada gbeje betele lowo yo wa di mi mo abamo abamo ti gbeyin oro awon agbabo won ni o se ni siwaju eku abamo ni mo gbeyin oro boda mo mo sora are di odaran tori ipo niyawo ijo to ba lu arabirin pa won o ni so fun wi pe yawo re ni mo won ni o ti pa yan ni o aimo yi opolopo ni nbe lo gba ewon lasiko ta wa yi tori pe won sesi lu yawo pa aimo yi obinrin ni nbe lo gba ewon mo sora are do daran ibinu abiju a mo so ni do daran ta yi onitohun ti yo wa rogun reverse yo wa mo ni ha ki lo n se ru eyi fun yo ni ki won si yi owo ago seyin owo ago se yi seyin mo sora are do daran omo mi o ti ilori hey ilori alajangbila o da gbo badola a mo tesiwaju lori re e kaaro e je agbe yewo
4: wọ́n ni kò mú kan àlá kan àfojúsùn kan ìkan nínú àwọn àdámọ̀ rẹ ṣùgbọ́n ìjàkùmọ̀ rẹ kì í ṣẹran ìlú kan alákìtiyan tó lè ṣe tìǹtọ̀hún ló jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo bí ẹgbẹ̀rún èèyàn wọ́n ní tòsí bì kan òní gbogbo ọ̀nà ló gbà mí ó kì í ṣe òpè gbogbo ẹ̀ lójú ẹyẹ kí ọmọ ọ̀lẹ́nìkan la yóò gbà bí ìgbé ayé tó nítumọ̀ limit 100 MTN Ile-ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi Ile-ise MTN Nigeria Lókè lókè ńlá bọ́ ṣùpá, ọwọ́ ọmọdé ọwọ́ àgbà kan kì í tó lókè lẹ́ẹ̀mọ̀ lọ, ẹ kú kalẹ̀.
5: Ọ̀rọ̀ àgbà rẹ̀ o, ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò.
6: Ojúmọ́ òní tún mọ́, ọ̀yẹ̀ àlàáfíà là kedere lójú ọ̀run. Oníṣẹ́ ọwọ́ ń rẹ́rìn músẹ́, oníṣòwò ń fẹyín láàárọ̀ kùtù. Bẹ́ẹ̀ lára oníṣẹ́ ìjọba ń gbá yágiyági. Torí bá méjì kọ̀, 32 FM ni wọ́n ń gbọ́, 94.9 ọjọ́ ayọ̀ lónìí.
7: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
8: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori ko ni 94.9
9: Eli wa disappointed
10: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
7: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
11: Ẹṣin lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayan nu kiri gbe si 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
12: Show me your 32
13: Ogada ewa ah e ma wori mi o lo mo se wori Look at that,
14: This skit was performed by Goroso Ekiti.
15: 32 FM, 94.9.
16: Baba Fendo de!
17: Iye me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
18: e lo le so folu weri
19: Ashe gasoke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Tito bi Olorun ara ri ko faye wa da o mo fi wa da ati ogun wa o mo fi wa da ati ogun wa ara ti o wa mo fi wa da ko se ti o bi lere ko se Olorun ko se ti o bi o se apa ba kanjo kan mo fe so pe bo lo se wa je Olorun ti iba se yan ta ni iba to se no ma bu mi so fa awon eda ti ma so pe o se wa je mi ta ni iba wa se ta mo be mo da dawo si mi lagbado Olorun won lara dawo re o ma gbo se mi wo Olorun ta je ba gbo se yan wo ni solution ko ma gbo se yan wo ko ni ki omo o
1: kai Mr. Awon kan ti en dasa kan ni sin.
0: Kan ti wi?
1: Won ni ah mo wa la America n bo lo wa. Se Nigeria lo si wa ni. Se Nigeria lo si wa ni.
0: Si saka ko la ye ni.
1: Omo ya mi ko wa se video kan la lo. Ori e. Eh wa jo jo pressure re o. Mo jo pressure re o.
0: Emi Krista. E ma lo balu e se odun mi.
1: Ah. Eh. Lo balu n wa ni bi ti won tin ta le ikeyin pe nbo ni wo wa. Ke so wa le so wi pe ko wa ba on ni bi to n wa. Odo jo dupe ti e. Omo ya mi dupe ti e. Mo jo pressure re o. A wa ni do a. A wa ni Dubai. Emi dupe omo kan la o.
0: Mo dupe.
1: Oluwa mo dupe ori oke tintin mo kan la Premier Abado.
0: Opta la wa e.
1: A dupe.
0: Iwe royo jojumo le wa na lo tun kayin mole lo ro yi lati ko ni adeni posono 32 FM 94.9 e ma wo we royo jojumo te wo isoro dabi iwogbe ta fi wo kan ni orilede Nigeria fi iwe royo jojumo yi a fi wo kan wa iyanju wa ilakaka wa lala wa atawon ta file lai ti se e wa je ka gba ka iroyin ka fe ti gbo ke se ka gbo lasan bi ko se ki ka le transform orilede ta pe Nigeria tori ko si bo mi ta sagba o hello bo camillions na so pe wa ni IDP orilede Nigeria awa kan si se mi dede oro osilo be ngba ko kan o je dupe ti e
1: dupe
0: o ko to saroye lori to ti ni koko dupe lowo tin be lowo re tori ti wo ni olowo fe lo mi so pe thank you awa ni won pe ni eda abi mborala mi da fa lamboroki kabo si wero yin baba vendor lori 32 fm
1: emi na ku present olu shola omo luko mi agbenso yin nu 44 minus 4 laro to ni mo tu se kini mo 40 oluwa crystal baby
0: ya wa ah ni to bo gba osun ka ma ni nkan firamo lara line e tu di ele mu fu ti o ni ogbon ologbon la fi sogbon oni ka kogbon ologbon kin to gbe awon kan subulano ma ba ta wa na lokiti o toro ki gbe omo piroro si abi kan ni yo mo duro de ologbon ti o sawari re hello o le ma ti plumo sin tori pe o so to da ejo mo jo toro re lo ide 24 sabi mo lala mi dire ni ejo mo jo toro re lo mo si joko to ga wa kan lana o sabewo ti wa ni ayin ni oni ogbeni ma ti ro wi pe awari bayi pe oniro side ni o ti toro o lere oni o le ma o le pe ko to ni reward sugbon iro to ba gun titi to ba ijanjo kan ete ni bade ah ni so ju ba nlo eje ka ma wero yan ba se ko we won laaro to ni wero yin punch lo nbe ni waju temi laaro yi
1: iwero yin daily trust nbe lapa bi o
0: eje fi guardian keji re ka wo atupale ti benu awon wero yin gbogbo yi
1: Nigerian Tribune atawon mi to ba bode ajomo wonu e na
0: ka gbara kan si da ka sere eto ro ngba na ka mu awon akori oni san san gege ba se ko we re ninu wero yin punch mo ti ri akori eleyi to gbagara gbagada yi kini ko be won ni lori isele ajalu to sele ni ipile Ondo oko ti le ise ologun wani aile ise ologun setan lati se iwadi ofin toto lori kilo biru eyi wa ati pe papa ijoba apapo gan wona tin se igbiyanju lati pe atuto wa leka o pelu boye je pe baalu jija o n lo bi melo kan laarin odun marun olorun laanu wa
1: o da tapa iroyin to ti mu ina ni ntele olo crystal mi jajo dele jajo dondo loju iwe keta inu owe iroyin ti Nigerian Tribune kọlọrun saanu na ni lori isele le to waye ohun won wa wi pe ijoba apapo won ni won tin gbe awon igbese kan lati tubo mu ki abo ko peye daada si fun awon ti won je iko omo logun orilede Nigeria ati afarajo logun nile ye wi pe ka mo ri bi mo nile yo labe iroyin won tun wa ko awon kankan sibe won wi pe eso alaabo to je ti awon omo logun to oju omi lorilede Nigeria won ni won ti gbe ero kan kale eti won tu fi samulo re nibi ti won tin gbianju lati ruwo boya won ti re ni ke ni dola nibi isele ohun to ti sele ati lati tu se awon kan mi nibe won pe ero ohun ni sona won ni won ti gbe kini ohun kale be na gomina ti ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa lẹyin ti won se abewo sibi ti isele on ti waye o won pe awon na ti wa pase wipe e mo dawo ise du o be tin se awon ise te nse leka ohun e gbianju e te siwaju ninu ise ohun o tu wa fi kun oro yin gomina ayeda ti wa o ni a o ye ki won ti e wa gboriyin fe ni to wa oko ju ofurufu ohun o ni
0: to ri
1: ti o fi ja saarin ilu oju iwe keta Nigerian Tribune beni royin on wa
0: gbogbo gba ki gba ti orede Nigeria yo ba da ba se nbe lohun ma je kin wa nu ke tutu mo be olohun
1: sanu emi na sanu emi na
0: lori oro omo wa agunbaniro ti won ni ajo lati ilu ibadan ti an dori ko ipile abia ta won ise laabira ko eyin olohun logo e da muso fo ledumare ke si gbe osubaramade fu joba orede Nigeria tori ogun ninu awon mo ti an rako yi won na ti ri itusile gba awon olopa wa nle awon ajinigbe kiri bi o se ri siwaju die won pade adamo e da mo araye abaraye ri ho
1: wọ́n àti mú wọn
0: báyìí. Bá ṣe mú tàwọn oríire jọ ni nìjàmánu kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìpínlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọn sí ná.
1: Ṣẹjọ́ wọn lọ́wọ́ náà.
0: Ẹyà fantastic, that's great. That's great.
1: Effort ongoing. Ibi Nàìjíríà
0: tuntun ti gbé ni. Àwọn
1: ẹ̀fọ́ ń lọ lọ́wọ́. Wọ́n
0: mú wọn.
1: Agbára
0: ọlọ́run. Nebo. Agbára ọlọ́run.
1: Ní Nàìjíríà, ẹ̀ ẹ̀rí bí
0: sálọ. Ọlọ́run jẹ́ kẹrù onúkúwà dání. Ni diero le pada o ti de ni otun ati je o ti re koja
1: bibeli nu yin o so nu constitution
0: alubaibo ta lu quran lo so gbogbo e
1: eyin o sinu 1999 constitution as amended
0: as amended
1: ta sha mu lo ko si abi se to some se
0: jo ki o ma re o da pe gbe ye o
1: e ko so oju iwe kerin Nigerian Tribune ibe mo si tin ba si o iroyin kan ture lapa be won ni be ti je pe ajo eleyi to je to ga julo to boju tu oro bi nkan tin lo ninu esi islam torilede Nigeria NSCIA won ke si ijoba apapo won ni ijoba apapo o ijoba apapo na je o won ni o won ni egbo o e satunse si oro abo lorilede Nigeria reform ilebo ti won fi gberoyan lese won tu wa ni bi onje ti won ti owo moto won e mu adeku de bakini oju iwe kerin ina ni won tin kesi ijoba papo be be ba de ni iwe royin Nigerian Tribune eban be
0: orin alaji rasaki kebe kwara ni oni bi suse won to akunje su adani ma gbagbe lo boluwa adani ma gbagbe lo boluwa belu bo se won to anje ka adani ma gbagbe lo boluwa ani kasa mo rowora
1: baba wa so be ko ni ife
0: ebo mi ni wo emi ti bo nbo ni ruru enu nko ko jo mi lese ni
1: krista
0: amu mara ni
1: so mo pe ba se nso oro lenu pe kasa mo rowo gba kasa mo o ti di o
0: o ri eje ti yan fi mo pa
1: agba ko mo de
0: agba ko mo de ile 200 to ba package 200
1: to ba package
0: 200 o like kada ti okay o bu ba lu ya lori
1: o mo yin eje ti nbo yeye eje eje mo be ro lohun e mo be ro lohun
0: eje ti se be
1: pa
0: ho di e focus ala mi na pa wa ri
1: eh
0: asset le ni o
1: kai
0: ibi ti ba tin jo me je teyin ma se loju ojo
1: oh god hey
0: ara mi o lo pe ibi ti toto ba gbo lahan eh ninu wero yi punch na mo ti ri akori eyi
1: okay
0: tin wi pe eto di bodu 2027 awon egbe oselu ADC won ni won tin ko ri oro yi o ni lewo o ka sa ja mole ka se kun mole ka wa muru ekun ka ilaja lowo oro yi o ni lewo pa woro woro woro woro gam gam gam alaga won ajagun feyin ti David Maki kini soro be jade loju iwe royin ti punch
1: mo ri royin kan ni iwe royin ti the guide o boro oselu wole loju iwe keta o pe donadukun lo soro o ni atiku atobi ibaje pe le sora yin po ni ke sora yin po ke ni yin le dajite lodun 2027 be ba se wi pe iwo se kaka kikin wo sakapo e ko ka ko so wo re lototo o ni gbogbo n te n se yi e ko fe mo fun tinubu chance e fe fun tinubu chance nu o pe be atiku atobi ba le sora po ni yo yi bobo 2027
0: obo mi ran ti landlord mi kan lodun kan landlord mi yi ko le gbo pe eja ni inu property e ko ba yin fa wa lalaye
1: kelede
0: to ba ti de to ba ti gbo si bayi oni olohun je ka rin yin ogun lai lai ke mi le ni fokan bale ori ta rin internet ba ti gun wa laani fun la lo
1: ilo
0: de ti e fe awon meji na ni
1: se won plan fun la lo ti
0: o fe awon meji ti won mo fun awon soro iwa lodi soro to ku iso pon ni isu lo mi pe laye ta ba ti ni isu conspiracy ba wa wo fe logic kan niyan o gede
1: I'm going to get a color. I'm
0: going to get a generator. I'm going to get a panel.
1: I'm going to get a panel. Wọ́n ní about 3.6 million.
0: God, human beings. Human beings. Tí ẹ ṣe lùtá tí ń jagun. Kò rí bẹ́ẹ̀ ní Ukraine.
1: Àgbọ̀ ti Gaza. Àgbọ̀ ti
0: Ukraine. Alaka ọ̀gá Gaza tó báyìí. 3 million plus.
1: 3.6.
0: Ọlọ́run.
1: Ọmọ wẹ́kún bẹ́ẹ̀bí. Torí mo fẹ́ bèrè pé irú ogun wo ni àwọn ń jà Nàìjíríà.
0: Ogun abẹ́lé ni. Jẹ́ kí n ti bí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ká mú ìròyìn. Ó sì wù mí dáadáa láàárọ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ ló pe ọdún mọ́kàndínní ọgọ́ta ní àná ìkọlù tó wáyé níbi tí òkú ti sùn nílùú Àsàbà ní ìpínlẹ̀ Delta lọ́dún 1967 nígbà tí iléeṣẹ́ ológun àti iléeṣẹ́ ológun míì ti kọjú ìjà síra wọn ó fara pẹ́ ó ṣe dédé ìròyìn tó kà wọ́n war ravage ìlú ló máa ń ní IDP tó tó ṣáìsì yẹn population country míì ko to yi awon to jomo Nigeria to nbe ni budogun lende
1: kai
0: to den gbe lafia olorun la wa nbe oju iwe keji lai weroyin punch let's carry you
1: oju iwe ketala you know weroyin Nigerian Tribune Krista an soro pe ogun kan ja ogun kan ja dakun se eleyi na ni isin se ogun na ture
0: abi
1: ogun wo na tuware
0: introductory ogun
1: iroyin eleyi ti o tin ja rerin nibi won ni awon afurasi ti won lo re se kupa baba iya ati awon omo merin
0: mori video yen o mori o
1: so ori be ni ohun tin soro
0: mori o omo awa atawon na jo gboke pe o
1: se ijoba na tu lele ibe
0: 50k yeah
1: ori phone
0: wọ́n lè sọ̀rọ̀ freely.
1: Kí ni chapter àti verse eléyìí tó sọ nínú ìwé mímọ́ wípé the heart of a man is desperately wicked. Who can fathom it? Àrè lè fatán.
0: Ká ló lè fatán?
1: Ká ló lè fatán?
0: Ó kàn fatán ni.
1: À lè fatán torí àwọn eléyìí ti fàájà.
0: Jùlọ sọ èkó ìṣàwọn ọmọ ìmọ̀ bìyàn àwọn ọlọ́jà nìyẹn. O ò lè dàṣà dédé ọdún bẹ́yẹn fúnra rẹ̀ àwọn ọlọ́jà ni. Egba atorin wa yen bo se nsoro nti e le kisa mu won dododo ona ijoba bile mi ni ato si gan ni adugbo ni ewa toju emi e o to ma delete e ba ko se undo mo o
1: ibu le yin o ti wa la ze se
0: madira o ko pa ri e
1: olorun sa nu wa ni je n fele kun ori oro to ni se pelu eto ilera re oju iwe kerin wọ́n ní ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀ mọ́ gbé bọ́ọ̀dù ẹ̀ mọ́ ṣẹṣẹ ṣáìsì o gbojoojúmọ́ náà là ń sọ àmọ́ Nigerian Tribune tún gbé lójú ìwé kẹrin bí àwọn onímọ̀ lẹ́ka ètò ìlera bí wọ́n ti sọ̀rọ̀ wípé kéèyàn ó mọ̀ ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ṣáìsì mọ́ gbéra kì í ṣe pé kéèyàn kọ́ mọ́ la bọ́ọ̀dì mọ́lẹ̀ mọ́
0: sùn
1: gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀
0: gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀
1: o
0: wa mesa sayo fun
1: baba ya mi
0: ja
1: bi ba tin boke ngun mo I mo so fun ra ke exercise
0: o ni sola
1: e ja re krista
0: owo ta fi ra food stuff lu sile losun gba kan lowo oko ojumo bayi
1: kai
0: calculate it owo ta fi ra food stuff sile fosu kan tele la fi wo ko jade nle bayi
1: chai
0: tin ba re pe 5000 to soko ko to di pe bo so awon alagbara yi mo ma to badan ni to buy fi 8 plug is 30 ipo 5000 is your benu
1: e lo je le ipo 5000 how many liters
0: to buy ni se le ko benu lori 8 plug
1: e ko wo 3 liters so wo 3 liters okay o le ni 3 liters die
0: e fi to ku fin pe ko le gbe je ibi ti suspense ba ti de no film lo gba galapi galapi galapi gona mada o pa je yen ni epo lo tan to aro yi to ku ni ahin okunrin kan ti an fi asukan pe o ji koko ni an ba ni ibudo awon olopa ti okun ti wa lorun re o pokunso ni abi an fi ya emi omo o oju iwe karun iwe royin pons royin wa
1: oda oju iwe keta dini ogun awon sanu e gbo royin o iroyin yin re o won ni ijoba apapo won ti tu sita won release e won ni owo osu mejo to je ariasi eto ye kan san fun egbe ti sanu won ni ke mo ba yanse lodi e mo yanse loju oju iwe keta dini ogun ina ni ro yon wa oju iwe keje ninu iwe royin Nigerian Tribune na re won ni bi o tile je pe an ri ka lori iwe asin ri ka ninu iroyin wi pe eto orajo orilede Nigeria on da si ngbera soke si GDP in grow won ni amo o ege bi egbe awon ti won gbe kan jade torilede Nigeria ti won se awon kan jade lorilede yi bi won so awon manufacturer won ni awon ile ise nla nla lorilede yi ojojumo mo mo fi denu kole si
0: oluwa
1: won mo pa ko ofu ni
0: that's a reform
1: oju iwe keje Nigerian Tribune
0: very impactful reform
1: ini won ti so
0: yeah
1: okay
0: o suma wore wore bo ka mu belenja si ko to di pe a fi aye gba baba wa ti wa nu kulumi bayi ni mo royin le to oni awon ile ise ologun o kere ton awon agbesumo mi 25 niye ni won gbe mi won ni bi ikolu kan ti ba waye ni ipile Borno oju iwe kejila iwe royin Nigerian Punch lowa eyin ile ise ologun logo
1: logo
0: won sise akin
1: adupe adupe won gbe ojo je sare de lo Abuja lodo baba wa iye sam wiki oju iwe kankan di ni o ogbon inu iwe royin di guide am ti riro yan won ke bi won ti gbe wipe awon oluko ni FCT olu ilu orilede wa Nigeria won di won ti bere yan se lodi o won si indefinite ni won ti wonjo ton won pada senu se lori kini
0: won yanju case won lati gba yan ati last year mani
1: ani won se toju awon dada welfare
0: ati last year nothing protest
1: won ti bere yan se lodi o
0: se oda wo awo lokun da FCT na ni
1: ona lance
0: ile owo
1: asinsona lo baba sana
0: ta se lo wo o ati rainbow
1: e fo kan bale na
0: yeah yeah that's great that's great that's fantastic e ko wa yeju awon kan ti ki bare lu gito ke la ko mbi that is fantastic
1: ati ati e bi si ni isin so mo pe
0: awon teacher Abuja awon na rent ile o
1: won ro yan Abuja
0: won se le o
1: won ro yan Abuja
0: wallahi you all can kiosk sabe bridge so o le labuja o le kere oko dele kankan
1: ah e ki lo wa ye ko le to bayi
0: e bi ori dare si la gbe ti bayi pari le odo mi bayi total package much e
1: na is that omo we yen
0: ah kama bi ori fe ta ni ki baba wa omo we busari kaabo sinu okulu 32 fm 94.9 lori atupale toro toni eni ti agba lalejo na ni oga agba leka tori si ifo lede eko imo nipa egbo safefe ati toro mo ani ile eko fafiti ti lead ni lu badan e ka ro sa
2: mo kiyin akojumo
0: yes sir
2: aki awon yawo na ni tutu toro bi ti won ti ngbo wa
0: yes sir
2: ojumo alawe ni toni o je fun wa
0: ase o se ki silekun abisola ma si to ba ba ko ti a so itan ara eni awon to si mo to won baba tun ko ti mo se okan mi o ti esi me lana asa ti mo pe nkan ti se wa koja akeko iko political science die le mi mo ko mo se itan si ye mi die sugbon gba ti awon baba wa o ti je ka so mo ti o ti ko awon owe to se ka nle awon oyinbo alawo fufu ti ba to itan wa ko papa di asaba masaka ti odun 1967 laani jo karun si ojo keje mo kan iwe Elizabeth Bird ati Fraser Altanelli lori itan wa o wa correct won o correct ngba ta wa o ti le da ko dada yen o ta gbo ni wipe awon omogo Biafra won bo si arin gungun lati wa gba isakoso ni iwo orun orilede Nigeria won ni ti ko be ni papa mora ile ise ologun Nigeria labe isakoso Murita Langba na ti won ni Major Ibrahim Taiwo lo lewaju awon ti asise won ni won da bebe ni agbegbe Asaba oruko be yen soro pronounce bo ti gbagbe e gan won na de be yen won le awon ologun Biafra pada gori afara Niger won si ju ado oloro lati ge ibe yen si meji ke ma ba le awon en ti tan so fun wa sa oni wi pe ile ise ologun won se afora die ile ise ologun Nigeria se afora ni awon agbegbe kan ni Asaba ati kolu o ijani loli ara o ati dukia won lo wa jojo keje won wa pe awon ara lu pe e ja pepe alaafia ibe ni won ti dana ya awon okunrin to je agbalagba ta omo keke won dobirin si aye won se poluku musu nbe ibi che je kemi o tu itan nitori awon ti o ba ye dada ati rugbe aye ta ngbe lowo ninu awon eya tin be lori lede apa bi kan le bi ma sa fun tori ori won ipewu awon yoku mo ma ba won joko mo se ma ngbo tin tenun kaluku jade to tumo si bi pe ori iwe lati pe ra wa ni okan revisiting Asaba massacre ni ru asiko yi se lati ri jigi tan abi ijoba wa so pe awon wa accountable fun atrocity to sele ngba na ni abi oro ibo to tun do asiko la to wo pe ona ta tun le gba wole leisa
2: la koko luti abi abujo ti o ba ti pa itan re ati ni lo si waju eru abujo be omo le die tori pe awon osele kan ti e ri pe yoba so pe egun to ba ti jade
0: o ku laiwo
2: o ju ku laiwo e ki sele mo sele ni to ba ti sele so e gboro pe e fe gbagbe tori aso pe a fe gbagbe ni pe a fe mo tanra eni yo ba ni ti omode ba subu yo waju to ba tagba ba subu
0: yo weyin
2: o weyin in to sele si wa in ti o bi e ka gbagbe ni lati le mo wi pe ona wo la gba ta to fi ni lu okun yen mo emi ro pe bo ti so le nkan
0: yes sir
2: ara nkan to fun wa ni soro o ni pe a ni akosile mo a gbianju ka mo kotan mo si ni pe irufe awon adari ta ni awon ni won se be tori pe adari to ba nse rere ko ni fe kire to n se ki won gbagbe e yo fe ko mo wa ninu akosile sugbon bi ti adari o ba ti se daada to yo gbianju pe awon tin be nle awon kuku londo kan ti o ba sa ko le ko se nti oran tin to n se ogun abere ta ja nti o ye ka gbagbe ni ko se ko ya tori pe ka le ba jagun mi bi ko se wi pe itesiwaju wo lo ye ka ni nipa nkan to sun wa de ede ogun yen awon nkan
0: kara o le baba wa ijo sa ke le ko kini ni akutan e je ka bo so joja ka yo le gba wa daada ara ile akiyin pe ku joko an pada bo an do joja lo ni 32 fm 94.9 kan da ni pochonu e ma fo ale gba kokan ah ninu ra wa
3: Awo mi bi mo se fe yin
4: mo n gba 32
5: fm 32 fm 94.9 Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
6: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
7: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
8: Do you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad? Your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month international foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jam needed. Ahead. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways. Study locally. Progress globally.
9: Lorayowa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lokan yara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa at gese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kire le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00340515330 00340515330 ile se emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
10: Afiju waja wani bendeke. Obun waja pa shio shio. Obun shio shio. Nyore ru afiju wale. Shibiton jale si unwa bojumo. Oti di wa odanon ni wenli ojo. Kajewi ole. Suku agbadu. Ora umi. Uumbe babo li suju titi. Lai bikita. Kadale suju agbara. Lai nani akoba ti okte nye yo. Ayi katumo toni toni. Unwa gbibi todun uwo. Ni mwe dagba suke iba ujo. Ajoti nresibo wafun ufin. Uumbe bofino ni wenli ojo. Oyo state rule. Of Law Enforcement Authority in Ketata o ajati o son niki gbofiri olode
11: Gaji yami, kodi mami toni mani miliki pupo ninu.
12: Ati semi no.
13: Abi amutu dara jolo, ukari, amasha, cheka ma arora yomiliki walu.
14: Emi mako, ishi owo golden motri in one ni. Bimiliki topo she bawani ye.
13: Miliki bawake, lati bawo. Enyine ra golden motri in one, toti ni miliki ninu, ti yo fun ila dumwara shara lore. E u nilo lati tunfi miliki sinu e mo. Ke konfumisi ke popo la soni. Ema gadu en. Golden mon, chiki bugwini oti ura.
15: Online Dynamics ile se akorinrin ajo to ti gberegeji gesi Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 be gbese ko ba won rin ajo ko kosile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa bakan na fen to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto irin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa, May, Lobosi, London, November 2026, Niti BSB, Inajo Tonfogma, Kogma Fima, Kuma Pelu Oloko, Olagbaye, Business Supporting Business International, Online Dynamics, Ati BSB, Mwa Nilo Eduaro, Kudorobo, Ati Mwa Mwa Se Ankorin, Inajo Fajokipe, Tieniko, Kenwala Alofis, Mwa, Adepate, Abebi Crescent, Off Edition Police Station, Jeriko Ibadan, Telephone, 081-0273-8145, Ati 080-3242-9497, Online Dynamics, Jeyo Kan, Nino Alabashi,
16: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
17: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
18: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
19: Ẹyin ènìyàn mi ẹ má sùn dada o ó sì nídi iṣẹ́ ò lè tán láíláí yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ sùn dada lórí mattress Mooka
20: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n ẹ ní ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa Mooka a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn
21: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
22: Look, Mom, I'm getting better every day.
23: You sure are. I am so proud.
21: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
1: This is not for me.
21: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
12: Ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ́n tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ kó yá náà ìka àkọsílẹ̀ tí o bá ti fi ọjà tó fẹ́ rà sílẹ̀ nínú asẹ́ ọjà tàbí àjọgbá pẹ̀lú ìrètí wípé ẹ̀dúró yóò bá túnà ka àkọsílẹ̀ tó bá ti lè tajà kan bọ́ sí òmíràn nítorí wípé kò ń wá ibi tí ọjà ti dínwó kiri tí o bá náà ó kéré tán ìka àkọsílẹ̀ nínú eré yìí ó túmọ̀ sí

0: ah ekaabo pada lati Georgia ikonja na ni posonu le ngbo 32 FM 94.9 awa ni Laughter House ori oke tin ti premier mokola ni lubada ipele yo lori lede Nigeria be ba gbe be de ti ja sinu ma gbe ku o ma o in to da o ninu yin eh baba wa nbe njoku omo we busari won si moro bo le kankan to so pe atoro gafara ka si lo ojo oja e ku joko baba
1: o seun
0: yes sir
1: eh bi mo seun so bo awon eh on cotton won je ko ye wa wi pe e ri pe yoruba ni pe cotton tomode ka je kokun tagba pe ogun abele ta ja to e pe awon ti ja si waju ngbangba yen ti won ki nse odo langba to ran ni egun odo na fi ko na ogun o se ko ye pe koye waju bo se ye wa ngba yen lo ka ma jagun yen eh ida ogun ti aja eh labala bi kan a tele lana ti ajo agbaye fi lele nipa ogun jija en lo fa eti an se ran ti e pe ti a pe ni ti masaka ti
0: asaba
1: asonda asaba yen eh sugbon bi a ba se so pe ati mokan kuro ninu aburu ti a se ngba yen ko ye ki a mokan kuro nipa pe ara itan wa ni gege bi awujo eh ona wo lo ye ka to ipa wo lo ye ka mu lati wi pe in to sun wa de bi n ta se nigba yen a tun pada si de mo ona wo le ka to to bi ye pe eh apan ti ogun yi to fi si wa lokan ba si le pare ti gbogbo wo fi wa ni ibasepo ko se n to so ngba tan bo la pe orilede Nigeria mo fe wa o se bi ko ni ko so pe eya ba mo fe je kaluku bare n bi to bara e ni a se wa wo ka wa wo pe anfani wo ninu ti a se dari to fi da kaluku bi to da si anfani wo la ri nbe ta fi se lera wa ni ore emi ro pe n to e ka awon asiwaju wa ka ma mu to ni bi ta de yi o ni e ju pe ka tun ma lulu pe
0: ko
1: jabele
0: kaluku
1: se ti e e je ka pada si ese aro e ja pada si ditan eja kotan wa sile nti yo fi njo ta ba debi ta de awon ti ba nbe ngba na won ni mo pe won o le mo pe ke pa kan jalube pe oju kan na la to awon pe ni ja kan la ri ko to di pe adebi ti ade
0: e la ko tan lori be yen sa e ma binu tolo mo bo ya mi o e jo sa eh fun ijoba lati tu ma so pe awon boju weyin se ran ti jo na boya won so pe to ati gba pe ase ma se ngba na ni ta ba fe ko wa ma lo be tori a n ba won rin daada o te mo anode won si mo bi igba ti yan ba buyo soju ogbe le se mo n dun won di ola to ran kan mo so pe iran diran awon mo ni anfani nile yoruba mi o ni so state precisely lati joko pelu oga wa kan ni time kan mo fe ba won sise kan ni mo se do ba won ni office won adebe oro wa kan oro o je akoko biru eleyi ti eto oselu ti nbo sipo gomina ni ipele yi ba se soro de be bayi ah won ni bi nbola ah to ba fe kemi ati si jo ma se lo ma soro ma yen ni seju mi mo rara ma gbe nkan kan to je mo wa mo ni kilo de sa oni tan tan gbo ni pe baba won baba ti won baba governor yen o lo gesin lo be baba won lori inu oko ni oni family awon de so pa won gboro jo lasepo mo lai lai so the asaba people now tori en to ba ka story and deep awon we ti mo daruko lekan to ba ka deep ah to ba jeru ikere tan lara o kini government le se fun won lati mu ogbe yen kuro nbe won ran ro nu o
1: eh se ri eni ti o so pe baba awon sotan sele fun
0: yes sir
1: eh asiko yen o yato si asiko to nwa awon ti oro kan ohun o si nbe gba yen ko le mo bo se ri lara won tori pe yoruba ni ta ba gbagbe oro ana ale nikan ti a ba sere ti a ba ntan oro lo ni pe a iran mi so pe ran lagbaja bayi a gbodo jo sepo mo to ba ye pe ore re owo ran e lo wa nko ti won o si mo nigba yen tan fi nfi itan lele
0: kini government le se lati appease awon
1: yen it oju se awon inu mo so pe awon adari wa pe ilu to ye ka ma lu funra wa nsin yi ilu re po nlo e ka ma lu funra o nse ilu konko jabile lo ye ka tun ma lu nigba mi ta de yi ni o a se jagun yen seyin gbogbo asise to sun wa debe asise ta se nipa re o ti koda lo awa ko laja awa ta ku laye nsin opo wa ko lo jagun yen awon to sekun be gan mo dupere te lo mo so tun mo je pe won fe le mo ni pa ti won le ko mo lasiko yi ju awa ti awa ti ti awa lasiko yi lo so awon adari wa loro ku si lowo lati pe ka bara wa soro pe ka fowo wonu eh to ba je pe nkan mi wa ta le se ti o mu ororo otura wa ko si n to buru nbe nu ka se sugbon agboro pe n to sele lana ni ko je adina lo si waju wa loni
2: E se won mawe eja tu lo si iroyin mi amo ile ni tu ni se pelu oro abo oju iwe kejila Nigerian Tribune won fi lede wi pe leyin ojo meje ti awon ti won je agunbaniro ti won ti pe wi pe ki won lo ri esi mi lu orilede Nigeria ti won rinrin ajo ti won si ki won mole bi asagbomodiye ni ona Imo ti won gbe won won ti ri awon omo ohun gba pada gege bi iroyin ti gbe ninu awon iroyin kan won ko sibe wi pe awon eso alabo orilede Nigeria won do la won won rescue won bo sile je pe oju iwe keji inu iwe iroyin leadership won ko sibe gege bi okan lara awon obi ti so wi pe ke ma se ofe lo bade awon kankan lo ki won tori awon mo gba ninu iwe iroyin Nigerian Tribune na won ni awon eso alabo won sise lowo lati le gba won mu awon ti won sise labi ohun to tumo si wi pe won ri awon omo ohun dola amo won o ti ri awon ti won sise na won o ti ri won ise sin lo labele lati mu won akoko adupe wi pe won ti ri awon omo ohun ti won ri won gba amo omowe igbo la ye mo se thanksgiving aje yan gbe ari igba pada awon gba lu anjo se awon kan mi o wa leka abo ta de mo sajoyo re wi pe a tun gbe awon igbese bayi o gege bi itesiwaju idagbasoke leka abo ti yo koja pe won jiyan gbe loni a ri won gba pada awa n se dupe lori re ati bi pe oro won dola abi won sanwo ni lati tun pin wo kiru fe nkan bayi ko mo tun mo pada sori bayi lojo la bo ba je wi pe owo ni owo lo kan wo ti won fi ri awon mo n gba nje eleyi o tu pin wo pe kiru fe re ko mo tu sele lojo ola tori iyun na o ye ko je wa logun ni isin omowe
1: se la koko bi asanwo ba asanwo yona go ta ba to oni odaran kakiri agbaye won ni ko si bi sanbo se fufun to ta ni dududu nbe won wa kakiri agbaye in to nsun olukuku de bi wa ibaje eni to wa die lo le so omi wa to pe awujo nipa to ko omi wa to pe ebi nipa to ko omi wa to po nlo ya koran se funra re sugbon labe be na lo fin se wa la gbo firu na se wa pe ibo to ba ni ogbo ogba em ti ofin o se fun olele emi ro pe n to koko se koko ju ni pe yoruba lo so be pe a le
0: eleyoro lo na
1: ka to fadwo lodo e die n to ko si wa logun ni pe awon mo ti won ji koyi kari won gba a se ti ri won gba a ki awon eso alabo a ki joba na pe won ku se sugbon ku na ni tori pe eni ti o se ru eni ti o ni je ko da so ru e soro mo oni ko wo ofin o te ona kono ti joba o ba wa gba lati ri pe awon to wa ni di se aburu yi owo ofin mu won won si se dajo to ba ye fun won ko sin to buru nbe obi to ni ko ri be ko se kini kan mo ni awa je sara
0: olojo
1: won oju ojo se ti won ba ni ki joba sanwo ka ni joba sanwo ni o ti bo wa ni ra awon osanwo se inu obi odun ko ni so pe gbogun to ba bi e ba siro we lo wa o omo temi ni e ba nwa o omo wa si dowo wa e to ku oni ipase ta to lati pe awon asebaje yi owo ofin kele ofin o mu won
2: ipase ta to omowe ni bi ojo melo kan ibi na la joko si temi ati krista ta n karoyin iroyin kan wa jade loju mo ma woran ye ni bi awon kan ti won tin gbianju lati se akolu iserubo lokan nile United Kingdom awon gaga ba tin wo ninu mo ma woran won awon eto kan ti wa ti won ti se to ni se pelu imo igbalode to je pe won ti e ti fi awon woran kan ri awon inu ugo ti won sapamo si gan e to ran won lowo lati le ri awon ohun ti won si gba won mu ti won si je ki won se ise labi owo won ojo wo lo da ta wa na o ti e mo a te mo gbera so die die lori oro to ni se pelu bi pe a nsamulo imo ero lori eto abo lori a mo ti pe 66 abi sa to ni baba pe 100
1: seri ojo agun ko la kun mo o wa ninu akosile ni pe ni United Kingdom in the 60s idigun jale sele ninu oko oju rin kan o gba opo odun to po ki won to ri awon to se wa baje ri gbamu se ri isoro ta wa ni lori le ti wa ni pe ta ba ti to die a ja mi lori re in to nse awa niyan o ni ri pe won so pe you can only hide you cannot run forever to ba ti daran sugbon lodo ti wa ba ti suku suku suku boya ise poju wa ni o boyo mi to jalu ni o la ba gbagbe tile la ni wadi e mo awon nse be lodo ti won so alakoko abala keji na ni pe bi a tin tesi waju si awa na mulo ni won ba bi owo eku bo se le fi hori sugbon ko ti to e ri pe gba kan o den pe boya joba yaradua tabi Jonathan won gbiyanju lati ri camera
0: Jonathan
1: bukakiri ilu Abuja ngba ti won na kowora a lo re lagbo agbabo awon soro ti a wa ni ibi ti wa baje to ba wa de ni e ko se pe awon omo odo ni akimu lo sugbon bi an ba fi eyin ran wa nise
0: a ponla
1: ba se pon lala mo ro lo je pe ko fe je be pe imulo awon imo odo ni ati ero odo ni ko de ko lapa to bo je ko lapa lara wa
0: sa to ba wa gba abi se so la fe mo kan to ba gba America UK ni 100 years 200 years lea ati se aseyori gege bi orire tawon yan sa lo ni digital world ti technology ti advance se ye ko gba wa na 200 years ni ki ni ijoba nse lori ipe ti awon yan pepe ka so di oro agbegbani ro yi ka so di elekun jekun abi ka lu ko joko si ilu abare ko ma serve abi ki lo buru nu ka digitalize orientation o la ju ti de ju ka ma femi sofo bayi lo olomo ja rogun ijoba condolence pelu ogun olohun ko ni sele mo la ma ngbele na awon to nle waju wa awon to ti wa lo yen ko bu sadura kan le kan ogbo idagba soke nigeria je wa logun sugbon ma je ko ka mo nke tutu ta la awon tin ku yen se 3 million people ni idp camp ni lu ti o se pogun ja wa
1: se ri adura bi aba se nkan tutu olohun ma je ki awa je adura imotara enikan ni tori pe labe bi ti wori eyan na ni o kan
0: na la se pe won
1: eyan si re yo le bi yo lara yo ni yekan in to jaju oni pe awon asiwaju wa ka ma so wi pe ati gbese fun won ka yo nda won tan dara o a ni fi won le ba si fi won le na ni bi to ba ti n ku si a ma dari oju won kan won sibe a ma dari ese won sibe papa julo awon to je asofin wa tori pe agbara wa lowo won won si kapa awon eka alase lati pe won sise lati pe won nija bi tan ba tin se takude ba wa sugbon ki n concentrate lori irufe eyan wo la yan lawon ti o sa je asofin wa awon ti o je eka alase boya gomina ni o boya are ni o boya laga ni council ni o awon la ma n doju koju ijoba wa ara wa si re ti o ba sile gbe asofin ko si joba wa ara wa so sugbon labe be na ni pe eni bo ba gba awon ilu yi ton ja siwaju ni dikini ni yodun bayi.

0: tan lo laaro yi se mo gberu ojo oni a ma ran ti awon nkan to ti sele seyin ni a pe ni throwback Thursday
1: ayo
0: baba

0: na shola
1: baba loke o ni bi doju e wa ma shori awa
0: ta ba fe segbe eje awegbe ta se daada o
1: baba wo wo bole sori awon e mu gbogbo
0: opolopo tin kanju aye na
1: omo ni pe
0: won fi egbe pamo o tan so pe egbe kankan joko kan dawo lawon na iro ni o

0: club ti wa ti pe ke se sin eyan mo sin deyen
1: oluwa o
0: ke pe tawon baba wa tan ya wa ba nlo ngba na en ti owo kembe owo kembe
1: Amen
0: se gbogbo nkan buku teyin fun awo ni sin te gbogbo eyin te ti le mo gbaju

0: kilo ko egbe ti yin kilo ko egbe yin odun wo le ti bere
1: obelawo n toro fun won okun orun ko ba wo ore ji wa
0: olori egbe ni ma gba number 1 amo to megbe kan ba ti need owo tipe tipe a ti ma high olori egbe mama o mama o aba ti hype olori

0: Young Brothers Association, Young Brothers. Young shall
1: group.
0: Orisirisi awon egbe decent club. Wa ah, ido wa won decent ti fun alowo ti pe o. Kilo sele na. Samson Ademola ah. Kilo sele o. Ah ni gbo bi o.
1: Ara yi
0: won Nigeria.
1: Ti wa ni.
0: Eh awon egbe wa niyan.
1: Won je wa yi pe
0: 070-5 08097-9499. Hello me, egbe mommy, mommy re ni se egbe yen lo. Mommy re. Ya e wa lo. Wa ni omo ki ku kada. E die iku ka se kini ka de yen nu. Wa ni ki
2: Oma ma po.
0: So nu egbe mi won ma ni next of kin. Ya gbe ni biti ya egbede.

0: Hello, e ku oju me ka aro o.
1: Hello, e ka aro.
0: E ka aro sa.
1: Ita Jamiu.
0: Sa.
1: A ku oju mo sa.
0: E seun daddy mi. O ko yin sa.
1: E ku to. Olamilekan so adire kilo ko mi lati anfani.
0: Eyin tanfani.
1: Focus guide legbe to wa.
0: Focus guide.
1: That we stand the legbe to wa.
0: Wow. Ijo wo lejo yen? Odun wo lejo yen egbe yen sa?
1: Ara founder ni mo wa.
0: Eyin ejo pile re ni.
1: Be ni abere lati yin 500 naira.
0: Lajo yin?
1: Nigba yen.
0: Ni elo le wa ndani sin.
1: 50,000 naira.
0: Say for me number 1.
1: Alaga wa lumo ku number 1.
0: Eh be ba mbalaga soro. Ibo re yin la alaga.
1: Eh ore mi dada ni.
0: E sa ti to bi 10.
1: Ah, you are 22 ni wa.
0: 22, 53,000 times 22. Ose ah. Ko ye ko ti ko ti jere to ba ye po si ose le kini wala em
2: ta ye nbe ma be ni bi ti a ti ro na e be la be
0: elo e ku oju me ka aro o.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: E ku oju mo o.
0: E ma se daddy mi o ko yin sir. Yes sir, mo wa pelu yin sir. O ko yin
3: ah o ko mi ni Alazan. Okay.
0: Mr. Aliazan, kilo ko egbe eyin odun wo le join won?
3: Ah. Mo le pe abi wa sinu egbe yen ni egbe baba mi ni o.
0: Wow. Egbe daddy yin ni.
3: Mo le pe egbe daddy mi ni meji pere loku nu awon to dale gan.
0: Awon meji pere loku nu awon to dale.
3: Na awon to dale won de ti dagba awon ni baba sale bayi.
0: So
3: baba mi lo willingly ni won fa emi le ni mo nkan to ri.
0: Wow.
3: So personally mi ule like egbe sugbon mi nkan ti mo je ti ri ere to po nbe gan.
0: E ti ri ere to po.
3: Mo ti ri ere to po nbe gan. Ajo be gan o ti le ni 5 million.
0: Wow.
3: Teyan kan kan ma nko.
0: Wow.
3: So 41 ni gogo wa.
0: So se gogo eyin te wa nse nisin. Se awon baba yin na ni won willingly fi gogo yin le. Aba won mi join
3: mefa ma won mefa lo join tori egbe omo ilu ni.
0: Okay.
3: Ilu jebugbo.
0: Okay.
3: Eh la won fi dale sugbon awa ti mu awon outsider monsin ta jo nse dada ninu aye. Ba awon ta won fi wa ja togun won fi lo o si kankan lu won to mo elemi mo lati ta eyan omo jebugbo.
0: Egbe yin o ni ba.
3: Won jo won jebugbo. Ami. So emi na de ti ati pade ri ni program wa ko laye gun te wa ba wa se ajojun.
0: Wow.
3: Te wa se MC fu wa e ba ran jota ji lati chairman sa re.
0: Okay.
3: Eh eh adupe
0: e seun baba oju oni ti
3: adupe bo
0: e seun nasa
3: adupe e seun adupe ma pe yin leye to mu number yin lowo.
0: All right sir, mama expect you call e seun
2: o be lawo ire lo ni oro budola.
0: Egbe omo ajebu gbo legbe todo ti won
2: la won baba fusa baba badara mi ha.
0: Hello sir.
1: Omo ya jokoto.
0: Yes sir.
1: Owo tan lo ifo mi le.
0: Ehn, very good. Money how far se ma bo
1: e ma bo ade ji se dada nu egbe yen.
0: Wow.
1: Dada ati rale ati kole olorun si yanu wanu egbe yen
0: ninu egbe e ti dawo laarin ara yin e ti rale e ti nkole
1: eka meta lara
0: eka le meta
1: be ni ta pelu ogo kan
0: egbe mo da o
1: to de ni mi ti e lowo to de kan to je ni to confirm.
0: Wow.
1: Be ni
0: ah egbe yin o
1: wa la dale igba yen 500 naira ni ila kan mo bi se ila yan ara wa
0: lo ti wa di 10 da 50,000 nisin
1: 22 ni gbogbo wa
0: egbe won ni baje lagbara olorun
1: ami
0: e ma
1: ti o
0: ami e seun gan sa
1: ohun yin o ni kan lati aye o
0: ami olorun
1: sa o e fun lo morin ko ju ba yo ki fe gbo won ko ni je ti yin o
0: ami sa
1: ona yin o la re se kan
0: e seun ba mi e pe fun a o
1: ni
0: seun gan sa. Yes sir. Walai in to kokko wa lokan mi laaro yin tele pe awon obinrin kan ni o pe he awon okun yin se egbe. Hello mami mi e ku oju mama. Yes ma.
4: A ku eto.
0: Yes ma. ki lo ko egbe todo ti yin network.

0: asegbeda o 070 0 ni ma pe 0 0 0 ni won pe o kama ama loma kama wa confuse elo e ku ojumo o e ka aro sa o sa nso wa won bade e seun sa
1: gbeni ti
0: ami sa
1: aduwo na se ke je ko yan fe si egbe ama awon je ti joko je ile ru o je ki o wu opolopo lori tori mi no se mi ti temi
0: en yo
1: e ba je gomina so ti je
0: yes sir
1: o ati omo ri 19 years o ye ko mo ri dede ti mo ni wo lowo amo odun 19 years omo odun mo ka bi dogo o ye ka bo se ti mo ni wo ko ti mo se gbe àwọn tí a gbàgbàgbà bí àwọn tó lórí tẹ́jẹ́ ọyẹ pé ó yẹ pé báà gómìnà mi ọba ti dáadáa kí wọ́n pè pé ọyẹ wá kí ló dé tí ìlú rẹ rí báyìí ìlú àtọ́ bá fẹjọ́ òun tí ìlú bá jẹ́ ìlú àtọ́ bá fẹjọ́ òun ìwé máa pe gómìnà mi yẹn pé ọyẹ wá kí ló dé tí ìlú rẹ rí báyìí ṣùgbọ́n òní àwọn bàbá òun wọn lágbára ni kò yé mi o je kini ma fun gba ngun mi awon se ma je bi ololo olola laarin ni iwo ya wa lo pe ni bayi wa lo pe ni bayi wa lo pe ni bayi wa lori ti bi bi ai wo ni je lo ari jo fun lo
0: e seun ma to tun le gbe tawon tun ro pa nso boye gbe oselu ni adan la won ro lokan won ise ye loko egbe oselu ko mo nso hello
2: e ka ro sa o
0: e ku oju mama mi wa
2: oju mama ni e mo ku ami e mo ku eto baba wa
0: yes ma
2: eh awa na se berry e se mo ta wa ni kekeke bi 28 years ba wa ni bi 80 years ba na
0: kilo de ta
2: fi se e re ni egbe ti wa
0: hello at network yo mo de fe bere white mommy o fi se egbe mo o
3: omo je mi ro
0: egbe efe lodun awon iya joko to se titi tele mi fi gba ni olori won na ti ku bayi ya bredi won ba nforun ke won a mo boya awon iya sukura sin gbe lo iya sukura sin be lala bebe nje iya sukura elewa bo ba je wa iya sukura awon mo madrasa e wa iya sukura na mo je ati bredi ala bebe
3: o mo so pa so pa ke nu le ra je mo ko do so gogo de
0: isu ti o tu bayi isu ti o tu isu ti o ara je o pe mo bayi tele ara je pe gan o
4: wo ri o e ka ni kon ni kon se se
0: hello hello e ku ojumo o
4: eh
0: iba hello
4: hello
0: e ka aro o elu e ka aro o to
4: e ka aro
0: e ku oju mama o
4: yes
0: yes ni mo ngbo o
3: ta lo to ba ta lo la de
0: oju opo yen ti re o
3: pa de o ta lo pa de de ri
0: awa ta se gbeda awa ta se gbe mo nwa mi so egbe oselu o awon egbe eh kini kan golden club kini kan best lady decent ladies club egbe toko lase club iki man rerin egbe toko lase club 070 55,000 949 070 5 meta odo meta 949 5 meji odo meta 949 elu e ka aro e ku ojumo
4: hello
0: e ku ojumo ma
4: e ka aro
0: yes ma
4: e ka aro lati ijebu ode
0: lati ijebu ode
4: beni sir
0: kilo ko egbe yin
4: omo lere
0: egbe omo lere
4: le na mo ko mi kini ki ma se club mu
0: ha why ti daddy ni e ma se mo
4: Omo de di lo ti pon.
0: O.
4: Ko to fani.
0: o de ri lo ti poju
4: ben ni sa
0: se si ri se ka mo se ka mo paro se reyin ya wa te ba fi le segbe ode o po saturday ni o
4: ben
0: elomi
4: wo la ola ya ti igboho gbogbo e wo nigba lowo shop go ni joro
0: babo n baba owo shop o ti e to
4: ben
0: ko to pe ewo ko bo emi o wa loke se ti de be e mo pe o e te
4: aye te ti dan gba yen ko ti saye ma diyan bi
0: ah olagba e seun ba egbe
4: ma fun se o
0: ami olorun ma e seun ba egbe omo lele legbe awon omo mi ẹjẹ n se kẹri ati ipolowo ọja ẹsin ki kere asare ile a wa soju opo le gbogbo awa ta segbe a wa mo so gba awa ta segbe ri
5: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
6: oorun didun to peleke kilo nsi ore mi eyi ni asiri bi mo se nse adidu unje fun molebi mi sedap supreme noodles ni o ito bo yi yoranti kilo wa nu e adie lo digidi ohun si ni elo asiri adu to koyoyo ninu sedap supreme noodles be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo daradara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi nigeria
7: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
8: Look, Mom, I'm getting better every day.
9: You sure are. I am so proud.
7: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
8: This is not for me.
7: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
10: Ore, bẹni, iwo to ngbo mi lowo, o ya na ika kosile, ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba, tun lo ka kosile, to ba ti ti le taja kan bo si omiran, nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri, ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi, o tun wa si wi pe ibi to ba pe olu ma ya si, kilo wa

0: e ka re ku ojumo o
1: e le ka re mi sa ti ami
0: e se o ma mi mi
1: e ku eto
0: eto re o
1: e ma tesi wa ju la gba re ti
0: ami Jesu Christi
1: ko ni fe mi o
0: ami Jesu mami mami mami Elizabeth abi
1: be ni o
0: latojo
1: be ni
0: se e se gbe
1: a se gbe
0: ah
1: Eni ti o legbe laye ko le le na
0: o. Eni ti o legbe laye
1: ko le lorun. A se gbe ngba ta wa ni odo. A si tun se gbe kan lowo lowo bayi na. Orupo egbe wa ni Ife Lodun.
0: Ife Lodun ah o ko egbe ajoko tonu
1: ayo. Ife Lodun. A si wa nu yen lowo lowo bayi.
0: O ti todun melo te ti join?
1: O ti to 20 years.
0: Ah! Ogun odun. Wow. Egbe awon egbe niyan.
1: O ti to 20 years.
0: Awon egbe ti jun. Awon egbe niyan. Ma le awon egbe bayin.
1: A ti wa lenu lowo lowo.
0: Ko ni baje lagbara Olorun.
1: Ami loruko Jesu.
0: Egbe se. Egbe yin o ni tu.
1: Ami e ma pe to bo.
0: E se ma. Awon egbe gidi nu 20 years ago.
2: Igi o ma ba pe are mu abi lo ba
0: mo. Ma ka won eyin yuti wa e mo kogbon. Awon egbe te ko jo laarin 2 days. Eh? We eti eti ndajo online nsin. O en to mo ri lori TikTok. Ma gbajo e lo. Ya se ri fu 600,000.
3: Damda. Abe wa gba mi lo wa nti mi nitori Olorun. Eh, you go complain. Ma complain fun mi o. TikTok.
0: Alo tun so fun yawo mi. Ah. Ife da joy. O da to ba da ti ba ko yuo lo to ba complain o le bi.
3: Ba ja ja. Nto le faja. Se ba anti e na lo ni. Ah. Anti mi o ni fogun mu won pe aburo re lo ma fogun mu pe ba nko mi anti e ko lo ti mi si.
0: Awon egbe joko eri e se. Eyin yawo gbe nga degbe kan le si
3: descent abi lo ko egbe yawo gbe nga ta lo same si benji oni se descent ladies na ni descent ladies ne ma ni ya oh lo se yun
0: egbe ori TikTok lo fe se hello
3: hello e ko ju ah network ile yo si ara re

0: Eja rele lo ko gba awon eyan ta jo se todun ti gbagba fi kan si
1: Olorun mi tete sun mi
0: lo ko eyin elebo Fatia oni English ta jo se todun ti gbagba kan si laaro yi
2: won da gbere lile gbere ba ya mi
0: oke do we do work ID nobu ajo se todun ti gbagba kan si ni egbe da o ameja wo egbe ta se o ani se egbe ti o ko wa daran o egbe da ani se egbe ti o yo wa nle oko egbe da
2: eru agba
0: ra awon mami yawo bale ni nsin egbe alasalatu ni yo yo join
2: lade geto
0: iru yawo temi ni nsin kini kan online TikTok. Ala nkan sa wa YouTube. Ewon ida ki adura lori oro wa. Ti ami ade wa lo ko mi. Ipade wa wo lojo aje Monday le.

0: lo yi to dun ohun to o dun jo yin lo apara ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti o nipon laya o le ejokiri boto adi bo fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi ya alare mu arin masanwo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale o olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba o ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se eto kon keto kon keto le ijare ole ko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale
2: Ojo kare ebo da re mu eto to o ma se e da bi tan na fe ni to so onun ti o mo na

e ka ro o ka kiri gbogbo agbala aye aki yin ka ro ni gbogbo bi te tin gbo wa ka kiri gbogbo agbala aye se Loruko Olorun oba mi ta gbodo foruko ni kankan wela ni gbogbo agbaye ni mo fin kiyin pe e ka bo sori

se bi sele tin gbo mi ni ibi kibi to ba wu ke tin ma gbo mi se laarin oja ni se ni le epo ni mo ti e gba teyin te wa gbo wa gan lori okada te fi iba ti bai e fi phone hi ti e se o Shenu le shale ni wa tetora fe tegbe efo se tite ora ngbo wa abi bikibi te ba wa lodi le de Nigeria ni bi gbogbo ti e ba wa akiyin e ka bo sori eto wa o logu ko olorun oba ti eni koko gbodo so omo re lai lai oni mo kiyin pe e ka bo sori eto e gboro mi ro mo ki gbogbo eyin alase gbogbo eyin te di ikoni ta wa imu bere latori oga wa baba oba pita omo piru mo ki yin lo guko gbogbo eni to di ipo isakoso gbogbo eto to njade ni ile ise imu Olorun to ba Yusuf oga ti wa akiyin o. Lenile omo ta po mu ti je yo baba ori. Loguko amoju ero to je ke ma gbo wa ketekete nibi kibi ti e ba ti e wa. Eje ni Usman, Usman baba jeje. Ah, mi o ni so pupo npa Usman le ni mi mo mo dada. Kiyin logun ko eni to leto gogo olare olawale aremu omo ni iya o mebi mo kiyin pe ka bo sori eto o njo yin loju pe ti gbohun olawale o fe ide

0: emi Sola re Adewale Ola omofo Sola afiyesi oba ilu kan to kari aye mo ki yin pe ka bo sori eto emi omo ya mo we fi gbogbo omo bi oba Alaja Fulani na nbe ntosi
1: oro lori baba Aladi se ni mo fe kegbo
0: lati bi ejo be lokan lati nsoro nipa awon ori oniruru nkan to nsele ni igboro tawon eyan si mejo wa awa decide awa fura wa awa pinu pe ka bode lo fura wa ka lo se wadi oro lori wadi na ni ori wadi na ta ti e wa se ka ti e fi tapa be nle iwadi ta wa se lori awon ona awon ona ti ati erowo se erowo owo ja ijoba eri lodo yin se won dodo yin o gbogbo nkan to ye ka ma se to ye ko ma se ko to di pe mo tun ti ko won ti ko won ti ko won ti ka gbadawo won tun ti npada wa ba wa ladugbo won ti wa wadugbo bayi se nkan to ye ko se tele lodun merin akoko se won se won wa lodun merin yen lo pada bayi ele to fe se mejo ti e na o nbe nbe oni won wa nlo lo bayi won wa pada wa won ti wa se iyen la wa jade lo fun o ibe na la ti ri kini arowo yin sugbo ti yin le se gege bi eyan e jo olorun lo Eh, le dawamu. Amo epe dodo eyan ro kadun, sugbo ile arawo yin nbe o, Olorun o bi yin.

ọpọlọpọ nkan ni eran wa gẹgẹ bi ara ile lati lo jise fun yin a de ti jise ọpọlọpọ ele ta a wa ma menu ba die die ṣugbọn mo fe karemu dena olawale aremu ko de loguko re ko wa ka wa jo wa ka wa tule ni gbogbo awon adugbo ta ti de awon bi ta ti lo a tule e je ko lawale aremu de ati ropọlọpọ ati ropọlọpọ ise yin gbogbo ati eri te se nse mo fe fi akoko yi mo fe fi be ijoba ijoba wa gangan nipinle oyo ati ijoba apapo adupe lowo ijoba apapo lori ona ti won se lo ni ibadan si jebu arowo ja won be won ti bonu gbogbo ona yen sugbon ti won ba nso won wa ji ni gbe oro awon banditi mo fe ti gbo ni eti lobirin fi ngbo won oro sugbon ni jeta eleeto sele lona ijebu ah he he

ta ba lo lona jebu lagbegbe kan ti won pe ni buso gboro eni to ba mo be e je ki won ma je ka mo e ma lo sori ero Facebook wa 32 FM 94.9 feyin e kopo e ma fun ni gap rara e ma fun lalafo e kopo e ma lo sori Facebook e ba e to ba mo bi ti won pe ni buso gboro yen e ba wa tesibe ka wa so nkan ti o sele ni buso gboro ni ijeta

0: ere ni mo pe gbawu lele keji emi wa da ole pe o da pe ibo awon de to nperan ninu igbo ni won ni english lele ki se bo ni english ke
1: ope ko kina ni yawo ele keta
0: akuku memi eni oni ye onde bo eyin gbawu ti mo ma gbo lele keta mo ti mo ri wo gbo mo lo toju ara mi nigba to ma di iseju die nigba to ma di iseju die ti awa bo si ita gbangba ta wa bo soju titi loju titi yen moto jeep oko pupo bai gagara awon oko gi SUV oko gi gagara o ni okunrin yen wa ni won wa awon meta lo nbenu oko yi ta ba de ibi kan won pe ni auto kini ni busogboro un won wa fi ibo won yin mo gbogbo whisky moto yen ele ti wa yin mo whisky yen o lu whisky yen lo bi ona melo kan sugbon ko ba yan to wa nule ele to wa yin mo gbogbo ara moto ni bi ilekun arakunrin to wa oko yi ibo fo ise mejeji

0: ese mejeji ti ibon fo nitori pe ko le tesiwaju lati ma du oko mo ko le fi ese yen te oko mo o wa se balabala ibi ti won pe ni buso gboro yi nibe ni won ko church kan si bayi bi chocolate brown bayi leyin yen won wa nta igi idano lara won igi idano to wa lodu si bi titi legbe titi legbegbe titi town town oni moto yen wa roriwo igba to wa rori mo moto yen ni won wo kunrin so kale ninu moto eje balabala lese titi di bi ago mejo meson ni awon olopa wa ni adugbo ibuso gboro ni ijeta ijeta ni oro ti mo so yi sele ojo segun ijeta lo sele kini agbara abi kini nkan ti ijoba nba wa se lori bi e ba wa mu eto abo e ba wa mu ni koko e mu ni gbogi ejo ebe labe
1: majashije
0: kọlọ ma ja sise o ka ma sirin ka ma rin lọjọ tebi npọna lorile de nigeria ni gbogbo ipinle oyo ọlọrun gbe ro waro ọrọ ejọ mi loju to be gede bi to se pe kila ori wo la fe kan si gbedu lori ọrọ eto abo eyan omo nigeria amọ̀rọ̀ wọlé ní fún ìjọba kí tẹ́ tí ẹ̀rọ ipá a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò à ń bọ̀ lórí ẹ̀.

0: awon nkan to jo mi loju bi oro aye ni tori awa fura wa amora wa awa la nsera wa
1: aye aye aye
0: abi gomina o lo so fun yin ke pe ma gbowo o da mi loju pe gomina o ba yin so ru e eyin le mora wa awa la mora wa awa la nsera wa ki la nira wa lara fun mo rati pe lanu ojo meta ni ijoba ipile oyo si kede ipe won tu fi owo kun owo eyin osise te tu ma gba bi 25000 pe ke fi ma se owo oko e se wa fa awon omo to lo lewe se fi won lorun le ke je ku won se ti won e wa fojojumo e mura eni awon obi lara kilode lara lewe ta de mi atola wali aremu en to leto gogo te gbe eto le lowo olare wali aremu a jo de lewe kan mi o ni daruko o bendogo agbanu koro lo ba o wa le waju church the apostolic church won gbowo nbe na daada eyi ta ba ma awon osise awon oluko abi oga lewe gbogbo bi ta nso yi e mo ipa ti daruko e tete ma si won gbero ipako to ba ma fi di iwoye ojo mejo a daruko lewe o a wa so eyi ma je mi ni se o ti wa a wa ko jade te se wa fe yonu e mi o mo

0: Oke ara emi oye wole opeyemi e kabo.
1: Eye e ma bawo. Ole je tonda lola ni abi ko je ilerika abi ko je
0: omo lara he kan mo ki yi o.
1: Ma se ri talent le mole ara kuni Oluwa yo bere lole.
0: Kila se fe se o ta ni nira wa lara mo ogbowo le ro pa le da si eyin baba wa eyin iya.

0: lẹyin tin ba loju oja tin ba de a wa pekelu meji sugbon mo fe ki a yara wa ni imo ka lara wa ni oye loye ka mo nkan to ye ka se asiko tin to won tun tin de o eto lo nipa to ye ki ijoba ko lori owo ti won gba to se gbomo gbomo yi
1: ma se ri tale ti re mole ara kirin oluwa yo bere
0: ki o ba ki se pe o ta ko ofin igbe aye omo eniyan ati omode bi igba ti yan pon omode loju ni o ye ki nlo o ki nlo ero kan mo to je aworan ke wa gbo igba ti mo nba omo isoro idi ti o fi lo lewe nigba to wa lomode nigba ti mo wo omo ninu oja omo kekere gbogbo jori omo yi ojo omodun meta la lohun ninu oja gbe ni nbe hun to wa ba won ru eru ki lo sun isi oni ohun won se mo ni secondary school sugbon ko sowo mo no fe ni o wa ni won ti ra uniform fohun sugbon wo ti ohun fe san awon nkan to ni ko hun ra wa ni lewe egba debi to se pe ngba basket egba gbalẹ e tu gba ada owo ada be fele fele oja gba ta wa lo ngba yen egba da bi gba te fe lo ma e da ko gi ni eyin oluko eyin to ke bala mo so se e da ko gi te lo ra da gbagbagba yen te ngba lowo awon omo so da be

0: pe olohun wole e je mu le. Hello.
1: E ka ro e ku eto.
0: Yes ma.
1: Oruko mi ni Oloranti Odugbe Madamasi wa ni mo tin pe.
0: Ah mama.
1: Se ri o ye ti awon e ka e ku eto.
0: Yes ma.
1: O ye ti awon je ba wa moju to awon ilewe yen. O ta won gba nkan ma ki se gbogbo won. Tori mo be lowo arabinrin kan ni le wa nisinyi omo ti e na bo CSS1 oni won gbaju 1002 lo lowo awon awon gba 5000 won de gba oko won gba da won gba totan amo ejo to wa le yi awon olube ori e ki won yan kan ba wa awon school kekere to fi gba ru owo bayen lowo awon omo school
0: o jo mi loju o
1: o ye kan so kan to fi ru nkan bayen se ko ye ko to bayen gbogbo school ko awon to gba lo poju e se eku eto
0: e se maami oni won so yen won ni ki se gbogbo lewe lo ngba oru owo be wo. Hello. Hello. Ah o ti gbe de wo ipin japo ni won ni ki se gbogbo lewe ni ngba oru owo be wo sugbon po ngba
2: ma je si je
0: sugbon ma je kini ijoba fe ba wa se le lori o nloro. Hello. Hello e ti wa nbe. Hello.
3: Hello.
0: Hello mama e ti wa nbe o. Oguko yin bole tin.
3: Hello sir.
0: Hello ma.
3: Latapata ni.
0: Yes.
3: A kan ba won olopa ni. Eyi ti won se ju to olopa lo.
0: Ti pe ti won buju to olopa lo. A gba yin ma mi.
3: O tun ju to olopa lo. Awon omo awon oga lewe yen un ton se oda. O si so to mo lo ja yo daru bayi ori be laye igba ta wa nto mo lewe o wa ma ko dabi oni baje o
0: ami o
3: olawale arem
0: yo gbo baba
3: mi atolohun tu wa atolohun tu wa pata ibadan
0: mama e se ngoma latolohun tu mo. Hello.
4: Hello eka ekun gare ko.
0: Yes sir.
4: Oruko mi ni aso olorun kemi muda sire jalolu buta ti jara la pa kologun stage.
0: Ah e ga ma
4: teri ki si oyo stage ni kan o Nigeria ni
0: ni won tin gbogbo
4: be ni gbogbo school to ba ti de ti joba nse because joba gangun moju to nigba te ba le se koko fun yan ni minimum wi to ba 780 to na ndo mo meta ni school ko no saru wu yan ni school. Awa de jata sin mo siara ni because e ba beere lodo ti ti wa di bayi ramona so o san wa da o san wa da to o ti ta won joba ni mo fun won ni mi won wa kan gbe fun won but ni si pa won ijoba nko
0: o na pe ijoba ko we le fun won ko ma lo ni pinle oyo mi o ti wa mo to

0: mo kiyin e ka san esiku ise lataaro iroyin agbaye lekunrere nle n teti gbo lati le ise radio 32 fm 94.9 to fi di kale ti laughter house premier hill mokola nilu ibadan olusola momo lori royin yin awon koko to foju lede ninu iroyin na awon mo ologun ni won ti gba koso igbo oba ti old oyo tele isele ijinigbe to waye ni ijoba abile oriire ijoba papo ti parowa si awon ti won mo nsa irin aloku nibi won ti parowa si awon ti won je osise awon lati fopin si iyanse lodi won ni ile okiri enikan ti won dajo iku fun in lo ti mo iku loju nibi won ti gba bere oku fun ama tikuko tiko ja emi re labala ire idaraya Guardiola ti setan bagi lati pada si papa isere ti Etihad nibi yoti pada si ti iko ti Manchester United to je ti papa ko ti papa isere ti Etihad labala amuludun gbajugbaja forodara ninu orin omo orilede Nigeria Lord of Ajasa ti kede wipe on ti di ojulowo omo ile America. Iroyin naa ri lekunrere ile-ise omo ologun torilede Nigeria ni won ti gba ṣakoso eka eleyi to je ti Old Oyo National Park tele ijinigbe to waye to je ti bi won ti ji o le ni ogoje awon omo ile eko jigbe lo ni ijoba abile ti orire ati awon akeko nibi oro ti jade lati odo Major General Awalu Mahmuda nigba ton ba won ni royin soro nijoba abile ti Akinyele ina lo wipe leyin ti won gba ise lati odo Lieutenant General Wahidi Shuaibu ene won ti gba sakoso eka na lati mo fi se igbaradi fun awon omo ologun ke yi le pin wo iwa odaran tabi ki omo omo ti pada fi orisiru ori be ni eka ohun ki ijinigbe tabi awon iwa odaran mi ki won le ri ipin wo ni igbo oba na ninu iroyin miran bayi ijoba apapo lo tin paro wa si egbe awon ti won mo sa aloku irin ati awon osise mi na leka na pe ki won fopin si iyanse lodi eleyi ti won gun le ki won si jo so asoye po oro eni tin se minister oro idagbasoke isamulo irin nile yi omo oba Shuaibu Audu ina oro re na lo ti paro wa si awon ti won je osise ohun gbatenu eni tin se akowe agba Ambassador Nura Habarimi ina oro re ni bi o ti wi pe ki won dakun dabo fopin si iyanse lodi won ki won si jo joko osa so yepo oro ninu oro awon ti won je osise awon ni won wi pe eredi ta won fi gun le iyanse lodi na ni bi awon kan ti won ta awon irin na fun ti won ki ti se gbe osuwon to dara leto awon irin ohun ati pe won mo ti owo bo awon ero e ti won fi gbe iwon le awon irin ti won ta fun won wayo oro lotu tu bres ni jade tele isele eleyi to waye laipe ni bi oko to je ti oju ofurufu ta won mo le se ologun to relede Nigeria bi o ti ja bi iwadi si se fidi re mule wipe irufe isele bayi bi mewa en lo ti waye laarin odun marun si asiko ye lasiko ti akoroyin le se radio 32 fm ebi loma Christana Moses Ogun Tunde ti won si jade lati lori gbo ero araalu lori oro na ini awon olugbe ipinle Oyo kan na ti soro arakunrin dayo ninu oro re nlo wi pe irufe isele yi lo bani lokan je amo to je yi ti awon alase ti won le wa atunse ojo pipe si ebi o ti ro awon alase lekanje kale to ba nboju to oro oju ofurufu ini ajo re lati mo se awon ayewo eleyi to ye ti awon oko oju ofurufu ohun ko sa emenuba wipe bi awon ti won je ikanile ye bi won ba le ma se atunse si awon oko oju ofurufu to je ti awon aladani o ye ki won ma se fun awon ti won je ti ile ise omo ologun na ki won le pinrun pe wo irufe isele be lojo waju
1: oju ojo nigba mi ko kin dara to lati rin ṣugbọn ise ton ba ran won ni fe salai je nigba mi ko ti won gbe lo won kin saba fi gbogbo ara check e ton ba ti so pe ya oya na ni eyan mesan ijọbọ ile de awon o ka emi kun won mo buju ojo siri ni nkan to je pe accident e ki se kekere awon mesan yen nisin idile won ti kagbako we bi na won lo ti lo yen e ba wa be ijọba gbogbo nkan to ye kon kon sese fun awon osise kon pese e fun won
0: ni tẹsiwaju iroyin awon ti won je onimo leka eto ilera ni won ti ro awon mo orilede Nigeria lati ma daabo bo opolo won ki won mo ba ni ipenija arun opolo ebi ro ti ro won lati mo fa ohun kohun to ba le je ki won ni ipenija tabi kudie kudie ninu opolo won eni ti o soro to je dokita Tunde Omoloye lasiko to n ba akoroyin ile ise radio 32 fm aye lara Uthman soro bi won tin sami ayajo to je ti eyi ti won fin sami oro arun opolo lagbaye ni ti ojo keje osu kewa ti odun 2026 ti won tin sami re na lo ti foro lede bi o ti je ko dimi wa wi pe awon ti won ba n fa awon ko to tabi mo ti ko ye ni eyi le se akoba fun opolo won tabi ti eni ti o ba n ronu labadi latari boye awon padanu eni ti o soye biye si won to si to je wi pe awon kan mi to ni se pelu ilera lati idile wa en lo le fa arun opolo dokita Omoloye ko wa sa iro awon ti won ba n fa ohun ko to tabi mo nkan ti ko ye lati jawo nirufe nkan be ke yi mo ba se jamba fun opolo won be lo turu awon molebi awon ti won ba ni ifaragba ninu kudie kudie arun opolo ki won tete mo gbe won wa si ile iwosan ki atunse kia kia le de ba won
2: I saw polo o se ni se pe en to ba hun ogo loro ma nda opolo ru especially en to ba mu lamoju awon to ba mo ti mo siga mo bo cannabis india hemp ati bebe lo o le fa iso polo I saw polo ko se le sele o ti wa nu ara eni yen to pe ma fara han die die die ba mi o ma fara han suddenly na awon to pe opolo won wa susceptible si iso polo yen ko ma lo mu ogo loro awon lo wa pe won na iso polo lati pe won mu ogo loro
0: iroyin agbaye lekunrere nle se nte ti gbo lati le ise radio 32 fm 94.9 feyin e o si mo gbo iroyin ni ile okiri abala ere idaraya to fi mo abala muludun e mo ye kuro nbe o adupe bi e se wa nbe ti e nte ti gbo wa ka lo si ile okiri bayi ibi iroyin ti gbe wipe enikan ti won pe ni Crystal Pike leni ti won ti dajo iku fun ni ilẹ̀ America iná lo ti mọ́kú lójú báyìí lẹ́yìn tí wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ ikú fún àmọ́ ti ikú kọ̀ láti já okun ẹ̀mí rẹ̀ Pike tó jẹ́ mọ 50 ọdún ni ìròyìn fi léde wípé wọ́n dájọ́ ikú fún lórí bí ó ti lọ́wọ́ nínú ìpapòdà ẹnìkan tó jọ ọmọ ọdún 19 kan lọ́dún 1995 Colin Stillman àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fi léde ni wọ́n wípé tẹ̀lé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ní 30 oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 níbi wọ́n ti dájọ́ wípé kí wọ́n gba abẹ́rẹ́ ikú fún ẹni náà àmọ́ lẹ́yìn tí wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn láti lọ rí ìṣiṣẹ́ ọ̀hún fún lẹ́yìn tí wọ́n gba òdìdí abẹ́rẹ́ méjì fún arábìnrin ọ̀hún ni wọ́n rí pé ó tún padà bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn lẹ́yìn àwọn abẹ́rẹ́ náà agbẹjọ́rò arábìnrin ọ̀hún Stephen Farrell nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti wájẹ́ kò di mímọ̀ wípé Pike lẹ́yìn tó padà rìn ní ilé ìwòsàn lẹ́yìn abẹ́rẹ́ ikú méjì tí wọ́n ti gbà fún iná ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé arábìnrin ọ̀hún kò tí ì tọrùn lọ àmọ́ ó wípé ọwọ́ tí wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ náà fún ni ọwọ́ ọ̀hún tó fẹ́ ìtọ́jú àti wípé arábìnrin náà ló jọ wípé ó ti ní àwọn ìpèníjà ọpọlọ láti abala eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá nígbà kan rí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Manchester City Pep Guardiola iná ló ti ṣetán láti padà sí pápá ìṣeré ti Etihad ni ose to nbo fun ti Champions League ni bi oro ti fi lede wipe ojo kerinla ti se ojo kerinla ninu osu kewa odun 2026 ina ni yo se abewo fun igba akoko ti papa isere ohun leyin to ti kuro ni iko agbabalu ti Manchester City lopin saa to koja tele awon itanawadi kan na eleyi ti won se lori awon esun kan ti won fi kan iko agbabalu na bi osile je wipe won jebi opo ninu awon esun ti won ti ko won amo ti won ti gba ilejo ko teme lorun lo lori awon oro na lati abala muludun ni bi ti ma o fi gigun iroyin agbaye wa fun ti asiko yi oro ikini ku orire in lo tin jade lotun lo si bi awon kan ti beres ni ki gbajugbaja foro dara ninu orin omo orilede Nigeria Olusegun Osaniye ti opo mo si Lord of Ajasa bi won tin ki ku orire leyin to kede wipe ohun ti di ojulowo omo ile ti America ninu awon oro kan to jade loju opo kayelujara gege bi enikan Sherifat teni gbokan to fi mo Debura Oluwasani bi won ti ko soju opo wipe won ki ko riwe nigba ti enikan na tun je Pet Focus ti ohun na ko gbeyin nibi ohun na ti wipe igbese ti olorin ohun to gbe ohun lo fe je yi to dara julo gbajugbaja foro dara ninu orin ohun na lo fi han loju opo kayelujara wipe ohun ti di ojulowo omo ile America awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti e mo gbagbe lati mo te lati ejise si wa tabi ke kan si wa loju opo ti WhatsApp Shamulo number ye 0704-700-4949. Tabi ke kan si wa loju opo ti me ye at 32fmnews@gmail.com. Awon koko amenu ba ninu iroyin na ri le nkan se ke atomo lo egbo wipe awon omo logun ni won ti gba sakoso igbo oba ti hold Oyo National Park tele jinigbe to waye ni joba bile ti orire aka si yin leti wipe ijoba apapo ti rawo ebe se awon ti won mo nsa loku irin ati awon osise ti won sise leka na wipe ki won fi gigun iyan se lodi won ki won si jo joko so asoyepo oro ni ile okere n le ti gbo wipe enikan ti won ti dajo ku fun pike en na lo ti mo iku loju leyin to je wipe bi won ti gba bere ku meji fun en loko ti ko ku ni abala ewe idaraya yin le ti gbo wipe Guardiola ni o ti setan baye lati pada si papa isere ti Etihad lati abala muludun lati gbe isi yin leti wipe gbajugbaja foro dara ninu orin Lord of Ajasa ti kede wipe on ti di ojulowo omo ile America loruko Akinwale Abuluwade to le waju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola Momo Lotu to si ka si eti igboyin adupe wipe n gbo 32 FM feyin e

0: ole ole se gbagbe tin roju oni kirun a ni soje ka soju ti mi tin ti jo ole soje emi ti mu bi ise lo fi mo mi lara won ofara mi pa mi din lo fi ro mi lorun nje me ipe bi won ba lo re kofa ni gberi okun ti won ba lo wo gbodun ni gberi osa eyin eyin bayi ni won mo teni ajagbe lo ti wa awa na wa ko ba mi edumare ni o tori pe eja tin gbenu ako mi o le mo ya abata beja o bata tare tatare tabi ki ore ejo gbeja daarin awon aro gidigba koni mo eya ti awon esin kekeke ti je koni mo eya ti awon eja kekeke ti de ki won to wa di bale odo gbogbo ta ba wi loni yo se ni ko sa ise o tori pe aba ti alage mo ba ti daba yi o di dandan ko soke ko gba ko se ni ti la ko se so ta ba tule osi gboro pada senu ma orin mi na ko orin awon agba ni o mo ki gbogbo eni to duro e ku duro mo ki kokan ko bere ti nbe lode le yi e ku amojuba mi o e ku ameti gba mi o atun ku eti to gbora won alanu enu wa soro awa na ko ba medumare ni mo mari yin mo fin ki yin tori pe fe wa le fin woran wa beyan o ba fe yan won ni woran eyan lo bi je pe bile ba kan le tode ba kede ti o ba se ni ta fe nbe won o kin to bere be se wa fe mi won o fe ju be lo o tori pe ife ni won fe ifa ni fe ni mo fi fi ifa joba ifo kin sara fe won o fe yin fowo won o fe ifa etete ko tin se bale oro e ka bo sore to yin eto wa lore lore tan lulu gidigbo ọlọgbọn aye ti de o won ti fe mo jo awon omoran ti de o won ti fe mo son fugbe fo re gamu gamu ni mo fi se kongo re ewe koko ni boju ko gbodo ya be ni ko gbodo mo dun bo lase wa se emi wa da fin jo onilo tin fi kije pa so san onilo mi a lo fi lomo lowo o emi ni kunle fani ifan lati fi computer adafa mo fi ajemi adeda je n lo lokin to sanra beyan ba sanra ti o ba lo bigba to ba mi edumare faye fitinu olu are ni ko wa si bi meji to gba tare bi lere iya yin gangan la je dubule so ikanni 32 fm ni o awa gangan lo nisu alawa lo nisu asagba lagbagun iyalaya lagbagun oni gboju titi ko yo fi yan tore afe ti o ba je gbese ni oba mi edumare ni fun wa se o ko fun wa se gan ba wa se ni tori ti won ba fun yan se o se se ko na luwa re ni wahala sugbe to ba ba yan se yo wa da be to ma se e ma lo sori takun aye lo jera Facebook e ma lo si YouTube e ma lo si Instagram e se aware 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e ona gbogbo lo wole kan o yato si radio elekun jekun te wa de to gate ibadan te ni gboma e wu ti we lojo to ni mo we se wu we won o we kenken gbogbo omo ni lade gere ojo polongo wuwo e ma ja tori oni keke ku kan ba ni ku e wa lopogo awo ni tori oni soboro ku kan ba ni ku e wa lopogo onbe lara mi yato si gagangan oni ni mo ri e la mi ko ba mi edumare o je odo mo abala koko lori eto yan la pe ni itan dowe itan dowe se me wi pe bere o ba tere ani powe boro ba toro ani pe tan oro bale yo wa di tan ni ati owe ati akanlo ede gbogbo e wonu ara mo beyan ba soro kan gba mi ti ko ba ye en ti an ba so dada to je yoruba won ni pon fi owe soro on fi ena soro akanlo ede lo nlo abala keji ni abala bere to je pe itan dowe ta ba mu wa e lanfa lati bere bere lori re e ti lanfa e lati gba e bere ti e si jebun gbogbo eyin te jebun mi lati gba e wa orun mi mo owo mi ti mo funfun lele o ebi to ba ku si ni ke jagba o e wa me pe ba se mo se labala akoko e yo kin dani kan e yo kin fa pa kan rin awon to tun mo ju wa la tun mo gbe wa wa a gbe won wa ni ke se pe a mo osugbe ka tun le ba se daada eh ko la ye o di gba teyan ba ku leyan ni keko mo to ba nbe laye o ma keko meko na ni titi di gba teyan o kawo tutu gbera leyan ma keko lara won ta mu mi ogbon lara won ta mu mi mo lara won iko mi oga o me wa toko toni kunu omo wo sirimu sirimu omo gungun sirimu sirimu ogun lo won owo wa igba ni won fi won owo faya banle baba to bi olama
1: kawo
0: obirin ojoye nikan mi le
1: obirin o la kaka
0: obirin o la kaka ko joye nikan mi le e ba se po obirin joye ni yeye re ni o ba jolu o le san mi elezan mi wa dun joye lo
1: oje so ye
0: eh o yo ni koko mo yo ni koko la le je ri pa Bon somo gba tele oga mi atata ori ojo ni o ti o ni te
1: omo we agbe penle alaru na gbe ba jogun aru aru
0: agbo
1: penle olosun laluwo ba jogun osun nibe
0: kabo
1: leke leke ti ba won pe ni lu kefun lo ba jogun aso funfun o ni koko ejire mo pe lodo agba mo gbe lodo agba mo si ba gba je mo ba gba mu loro agba fi wa fori so le sinu emi ejire owo ni koko omo gbe ni la ni la fa nbe ninu babalawo to ba farabalẹ ko fa o kanrin kanrin ogun nbe ni kun babalawo to ba farabalẹ ko ogun awon oro jinle gbanko gbe oro to aranta to mile awon kembo kembo bamba bamba dindi oro nbe ni kun omo to ba farabalẹ lodo agba ekule ekude ri asiko yi owo ni koko ejire ni ki gbogbo le ejire o ila ki mo tun ti gbohun mi bo sori afefe
0: eshun eshun ara won da kitire ta le daniwaju obo keyan to de okan obo ti ta egbelegbe owo ni koko ejire ba mi ki awon ara le
1: mo ki gbogbo mujumu wa tin gbo wa nile loko lodo leyin odi pe ekule
0: eshun iko ni ta 2 fm ni won pe bi o e kabo eh loya bala kokolore ti itape ni itan dowe a se agbeyewo awon to ni se pelu tan yoruba ti o tinu owe jade abi akan lo ede to je pe bi a ba so gan elomi o pe se le n ponwe ni abon pofo la n se agbeyewo igba ta wa n soro lekan a n soro kan e wa ni pe a obe se eni obe ni mumu eni mo obe ni mumu eni obe ni mu mo o pe a obe ni mo mu bi bo so we ni abakan lo ede ati pe obe ni mo ti aba wa laarin awo maye amanda sa obe lo mujo pe o mefo in to mu iro lo mujo se o tumo si pe yoruba ni a nso ni pe obe lo mu abi obe lo mu ke se pe asa ke se asa bi
1: ah agbele ro ede akan lo ede ni
0: eh
1: se mo pe akan lo ede o yato si agbele ro
0: ewo la gbele ro ewo la kan lo
1: agbele ro ni teyan kan ronu si kini mo bara won mu pe ka muragba ka fi taragba ka muragba ka fi taragba ka wa lo kini kan ka lo do ni ta gbangba ni bi to gede agbagba
0: agbele
1: ro a fi we elelo o nro ni o ro ni
0: eh sugbon ti obeun e ta ba ti ti ya ba ti amu ko nu atori atakule de gbogbo e fe lo
1: pa fun ara won
0: e ti ko ma wo wi pe obe ton ba ni pe eyan mu obe kini tumo re ati pe shetan kan ti e wa to ro mo
1: te ba wo lati aye igba iwase awon baba wa e ri pe won mo so awon oyibo sugbon o pe ko to ye wa ngba ta wa gan o ti ka iwe debe ni lewe o ri ngba kan ti awon to ba lo si agbegbe jebu o ba bere wo pe se ilu jebu na di kokoda lewe le ni kan to pe we gboro mu furniture nbe we gboro mu furniture so pe jebu ni mo nfi oyibo nkun ede won abi ogbori
0: o ma jebu ti rerin
1: won we gboro mu furniture won oto ni we gboro mu ko ni bed ti won pe won ni so ja ni jebu won kan we gboro mu furniture ta lo yibo ta lo lakowe akoko ni le jebu to so o ti wa nbe ti a ba rin lo ni jon awon mama wa ta ma gba don pe iwo lo n dakun won mo ja ko sowo oro bi roba o won mo ja rogun oro bi roba o ngba ti oju nla ta won wo yibo fopolopo la wa ri am roba nisin o ni awon pe ni robi roba so won o si dele weri nibo na ti gbo some ka dictionary ri ni ka to mo pe robi roba so fudi eleyi niru obe lomu awon kan ni obe lomu obe eyan ni je obe obe ni won mo npe ilana ode lo ni ti won npe ni obe
0: ilana de lo ni obe
1: eh ti ojo ba ro ti enikan ba lo si inu oko tabi o lo o sa lo sona oko tabona nugbo so mo pe tojo ba ro ese a mo han ni lele boya eran kan koja ese re won beyan koja ese re won wa ni a e wo awon to te ibi abasa yi tana na ba wa te bi abasa koja so mo pe se re otutu won wa ni inu gbo ilu dabi eni po wo o sese wo be ni yo wa sare lo pe awon ode labule nile gile e ka lo mo rese ran yen elomi ati e mo fi rokun ani mo ri bayi to wo be to wo ese to ri ye lo karamo e pe ese yi tutu so mo pe beyan ba te bi abasa o da keyan ti te lataro bo mo ba iran si ese ni o da be ni ko ese koja
0: beni
1: awon de na o ba ko bon won ba ni enso ah owo beran yi loni ngba won ba wonu gboye beran yen se wonu gboye lo tun ti tata topo sugbon ese to ri in lo fun won ni karamo pe ah ah won wa ni ah obe la lo to ari itopa nkan ni won pe ni obe ni lana ode won ni eja tope eja to obe eja lo re tobe ka lo wo bi ese ran ba wa ka wo nu igbo tan ba wo ka tobe tori wipe igbo to ti da wa lai oto funra re tele won o mo boya iran nbe nbe boya ko seran sugbon ola ojo to ro ti le tutu tan ba ti wa rese kan to se batabata wa ni ah eran ti ko sinu igbo yi eja to wo a ma ba nbe won le ba won le mo ba won wa mo npa lasamo funyan won a si mo fi lo akanle ode funyan pe gbogbo ti ore wa lo n se obe lo mu iro lo mu
0: iro lo mu
1: o kan to wo ni ko mu obe lo mu iro lo mu
0: boya ta ba ti pada di lati joja ore kan jade nbe ton ni pe ajana kokoja eran a ntobe ton ba ni pe eran a ntobe kilo tumo si pe ajana kokoja eran a ntobe kokoja ta mo tobe ta ba ti de ambo ikoni tatu fm lengbo 94.9 ni eku kale ambo

0: E ku oja o.
1: E ka bo.
0: Iya bi ti sibo ni kan.
1: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti e re ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o ta o le ganu o si bi ta o le ga
3: 32 fm 94.9

0: ki okunrin ma wa si bise kan wa ni awon ata awon ore awon wa fe lo soja se mo pe oja to ta le se pe o sumo bi te fe orisirisi nkan boya nkan le se mo pa le sin lo ye sumo ale sin lo ye sumo bi daada ju eni oja te ti fe ra nkan lo e je kin vale sin lo ye se example won na won lo si bi ru ale sin lo ye won ti se pe ki oko awon ma wa gbe awon o pe awon ata awon ore awon jade pe kan nu wa drop mi le lo ba de ale sin lo ye non ba boko won loja ala won ni awon wa sase mo awon wa sa pamu na won return lift boot moto soke non rorisirisi nkan non ra nkan non ra nkan non ra nkan oni ore awon to wa gba won lo se pe ma create sin bi to wa yi o please se mo pe moto bi se le mi gbe wa sika bi se de wa lare ma create sin awon wa lo sa pamu si bi to ko awon o ti le ri awon awon wa pe keke won lo wa gbe phone baby mbuluwa ile ni mo wa jare oun yen kun mo se fa call e gan lo ji mi eh ile lo wa call mi lo ji a call e lo ji mi jare ile ni mo wa won la won wa nso won so bo se pa boot de ohun o mo nkan ton tun lo se won pa le kun de awon ara duro si bi egbe le kun won ni boko awon se nbo bayi ati en to gbe lo emi mo boya girlfriend e ni o aten to gbe lo tori mi rebirin yen aten to gbe lo ra nkan won lo kan kule bayi lo se won awon o ba ja o awon o ja awon kan se pe please can I have the car key won lo de fi lawon lowo bayi won lawon de zoom off awon de lo o wa pada ba ba won le o won lo kan ba se pe that is the end of the marriage on disgrace you ani tele ngba won ni marriage o ni end lanti yewa bi mi pe nibo la won ti saseju mommy tori agbalagba ni ekan ba mi soro nbo mo ti saseju ni a emi ewo nba ta yewa lo ni ma lo read ma le ma jo dada pe gbogbo nkan yawo emi ni mo ra o ko mi sun wa lori laya moto ti mo fowo ra o tun wa se bayi e sa se suru se won ti meru won ton die le won lo ti meru esan won lo ti meru esan o ti mere esan le mo ko fe mo bi ti mo ti saseju se bi mo se gbe moto ye wa le o da emi ade je kan awon ara ale da si eyan ara ale emi ti si oju opo sile ibere akoko ti mo kokoko fe be lowo yi ni pe se oko se ma yen lo fe anti yen aba anti yen lo fe ma yen tori won ni gbogbo nkan ton fi se yawo pata to fi dori all everything won la won se koda se me pon ma nda dowry pada owo ton fi sinu envelope dowry se ma ni to mo wa o won da pada se me pon ti gba owo won pada beyen e gbo then bon se wa lo soja yen ton wa gba moto wale se won so ye kon se be emi ti se ojo opo sile o eyin le loro bayi o 09062949 tabi 07055949 ese wa yin ba kokko ba ninu mejeji loju woye temi oda hello iya e de si wole o emi wa gbo yin o boya e pe 090 ngba na
1: hello
0: e ka san se ngbo mi
1: hello ma
0: okay mo nbo o hello sir
1: Of course. Ebi ọna ida ko ise de bo lowo ko aje poli o bi lo je ade pata wa ku wa ju gate e lo ko ko di mo so ile igba ti a ka pada wa suku e ma bo to bo na
0: e si sa e si o le lo mi wa olori marun mi leru ni ah oga it is gaju hello
2: hello
0: hello my sister
2: hello
0: mo wa pelu yin mo n gbo e ka san se e gbo mi ni emi de n gbo yin zone 0620009 eje ki n gbe latapa bi
2: hello ma
0: e ka san sister mi
2: e ka san wa o e ko eto ma o
0: yes ma
2: sharing temi ri si ni pe en de yen gan lo ni bi okunrin
0: okay okunrin yen
2: se bo se pade market yen o ye ko afi ko je ko ri bi pe o ri ohun ri but ko ye ko gba kokoro omo to yen lo we
0: okay ko bi ri yen se se
2: pa da le mo lo solve
0: okay
2: ai mo ye ri e lo sele
0: okay
2: demi gan se wa mo ni ri ri re
0: okay
2: owo dari mi mura mi mo san gbe re fun mi mo san ai mo ye nothing kan ta fun se fun oko wa gan na
0: won fe be lowo yin se oko yin wa se won se mona mona sin
2: ah won si fi o
0: eh pelu gogo te se yen
2: wallahi le adim but emi boju kuro nbe
0: ni eyin ni art se mi
2: mo ya temi soto o
0: sister se mi pe elomi elomi life wire ton fi se 33 kv no fi se emi e ko le jabo elomi ti won no fi se emi e nkan kekere bayi emi yen le jabo iru eyin ni sin wire ton fi se 33 kv won fi so emi ti ko sin to kan n to wu ke yan se
2: abi be ko kan mi a de nge bi ti aye wa pelu rorun
0: ko se gbogbo wa la ni ru okan te ni ma
2: even 15 days after our wedding
0: be ni ma
2: ni mo declare ti pe enikan loyun fun igba na de won de bimo yen
0: kabiyesi
2: mama yen de pe 1 year 9 months mo tun gba mo tun to
0: ah mo fe mo yin o eyin tun koro ah
2: oh ah la I don't need ara wa ni one so ti love well
0: mm
2: won da ora ma ti lo die die na ni a pada geni to fe geni lara ti e o ba ti bimo fun
0: o ni ko
2: ni bi n to po di sagbara re o ni ka ni
0: won ti bimo won ti bimo
2: eh eh yo ma se baba omo fun yo de ma so ko fun a jo ma gbegbe ti aye won bo ba si si kan te gun ba ro alaara na ni o pada lale
0: kabiyesi e se ma e se sister mi e ba mi pa fun yin e se e se e se e se o oro le gbo yen se mo ni mo se ra won kokun ato je pe o elomi n koju e je kan tun bele soke hello
2: hello mi
0: te ba si pe wa e ko ni bi phone te fi pe wa ka le jo gbadun ara wa hello
2: hello
0: se n gbo mi
2: online
0: e ka sun ma oruko yin ma ti te tin ba mi soro
2: mani an mo tin ba so benjamin
0: benjamin
2: bolani last mania
0: mania mo gbo yin
2: ma
0: mo ni mo gbo
2: yin n to fun yin yes o da oro gigan
0: okay
2: se nga ti o yan se fun so se ka fun ni ko sa se ka fun te gidi lo se fun na obirin okunrin yen o ko to se se te yan ba se fun yen se bile yen fi ma san fun yan
0: o wa okay e se ma e se e se eyin ara ile eje kin pari eto tana mo ni mo tun se lalejo mi de fe sun eto tana yi mi o fe sun o ejo o eje ntete pari e o se igbagbe nbi ti mo ba de pe mama to lo mu omo e fe oko omo yen papa mu oko mama e won ti mole omo yen ni stepfather o ma no se mo ngba to kere e sa bo mo wi sugbon ngba to omo yen wa pe bi 16 17 18 ti baba iwa ba fe na ani ko bore si ho bo lohun se da awa bere si ni na oni jo akoko to kokko se to na ohun oni boya won ran ohun ise ohun won ni ko si change ohun o gba change wale ohun ati gbagbe se mo wada daddy e jo sai je kin sai lo gba change o mo ipo fe riranu lo ni change wo kere to gba change bo bo so e ni mo se bere si ni na ni nigba ti mama n de to n so fun mama ni mama ni e ki wa lo ki ni kan na ina ni kan se tani kan o se ri e ba je baba e lo ni ko bo se to na so fe ku ni ni ah o ni bo se gbadun mo oko mama n lenu ni ko lo hun fara mo o ti pari wa e ko hun ohun fara mo lo kan tijo akisi olohun ti going to 20 olohun ba tun gbe se won de oni meanwhile en ton gbe sale ile awon o nsalaye fun e wa gba won ti stepfather n ba fe na ohun bi olohun se da won waye no ma se na ohun oni any what ki wa ni mommy en so oni mommy ni kire ni kan se tani kan o se ri olowo on de ti te kuda oni on de bere ngbati awon to ngba bi SS1 SS2 pe mommy bo si en baba mi wa ngba be ti ku se de ma won obirin to ba je pe kekere na ti mu omo ku oni ile oko ko mo yen to mo baba e a se lala ko to je bo to mo yen ba ti gbon die kan to ko to ki won to ja ki mama e to mu ku nbe to de ti ri baba e soju o le trace baba oni ba ton de ni baba on ti ku olohun de kere gan ni according to baba wa ma ni mi lara omo bi odun meta ni mo tin gbe kiri ko si family se sha ma wo obirin bi family si e wa in ton fi ja to fi di be ko ni so fo mo yen ele to dun be lo ba ma so ko mo gbe Oni ni wa ni pe ah how long lo fe enje okini lo se pe ma wori pe njo tolorun ba ma gbe olorun ma gbe le ni yen wa ron lore kan ni school olorun wa se aran fun ni ye nto nde mo ra re ki lo de lo se pe ti stepfather n ba fe na bo lo n se down wa ye go lo to yen omo lu abi yen ni stepfather ma na lo ni very good oni njo to wa n so fun ore un yen eni kan wa ki odo ore un yen gbe lodo brother so en to ba wa ki won yen Mr. Mrs. to wa ki won yen obirin yen olopa ni poko sin badan olokan ta si leti ni oloba dide ba ba won pe ki leyin mejeje nso olowa da no mo gbo nkan kan pe ton ba fe nu e wa ni ko bo re si ho iyen ni mo iyen lo ta si mi leti olowa se pe be ni ma olowa se pe ko nwa wa mu nwo se mo restroom wa ni ko nbo ra olobirin yen pari ko my god ma ori shori jo ti won ba tun si nu e ton ba tun si nu e ton nu e bo se nu e yen o wa so police station to ma lo o ba ko details fun o ni so o man saba mudani but ma ton fe ton kilo man ti en toju o wa lo fi sisale ti bi te nikan kun ti le ri o ni birthday o nku bi ojo merin ton fe 20 o no se pe ko ngbe rice le na bo se san rice yen le na o wa so fun mommy mo si gbe rice le na daddy tun ran mi ni ise o pe ko lo sare ra nkan wa o mommy e ma ba mi wo rice ori na en mo de so fa won aburo mi na oni bi ta won yen ti te phone ti gbogbo won ti sun lo ton ti sere lo ton ti se gbogbo e lo rice ba jona se mo jijona yen la won ah no ba won ma ri pe rice jona o lo de le oni to n ba lo lesson e je ka gba pe lesson ni wa biru 32 fm bi ta wa yi kon ma gbe lojo o lesse lo ma firin wa lati le wa si lesson to ba tun pari lesson ese lo ma firin ohun o to be oluwa ma sare le tori one time oni oni mo to se se pe ko n bo so niyan oni mo se bo so ton fe ton gbe gba bi meji le lowo nkan silekun lo ma fo sita nakedness ni ohun mo naked ara adugbo ara oni na won yin sa phone laso lo nru oso yen moya lo mu nkan to lo le ni ori os bas oni mo se de police station yen ni olohun wa so fortunate dp o to n ba ni station jo yen obirin ni oni ti dp o yen wo ara n bayi se o jale ni o lo notice o ti pe ti de step father mi ton ba ti fe na mi iwo no ma na mi ma mi ti e wa wa le njo ton le kini mami mi o toro won ni kini o du sele nkan kan de mo se ni kan lo gbe niyan mo se gbe si gbaga niyan tori akoko wa won ti mole oro po nbe awon eyan didi awon ara adugbo didi ejo yi oni ton fi sokunrin ba seun but se mo gba ti wahala de te oro po gan toro po gan omo yen ni police station ni mama ntin so fe pe ma ba on wa le o ko duro ko lo keru e wa on de ko e lomo ati aye ati orun oni mo de se gberu on fohun ni bo awon to wa nsale o wa mu lo si odo egbon e to je medical doctor o le egbon e to je doctor yen ni daruko lu ton gbe iyen toju odo won lo hun gbe to n fi lo si school to n fi se tan to fi se gbogbo won to n fe se oni nisin now olohun ti wa gbo adura ohun olohun ko wa si ibadan recently se ma won bi ton sese n si kiri yen won atokon ba won se park bayi ta won ni ka won wonu store yen awon ko fa ya pade mama lo n fi aye pade mama nko buse ku mama nko kunle mama ba di oni ese mu ah ni o ko wa so pe who is this no ni don't worry who is this ni don't worry oluwa so pe oh amamo help me to beg her mama ba bere sin sunkun mama to create sin na won yan wonder sin oni bo won o le bo aso ohun oni gba ti tokun ri aso ara yin pe ki lo de lo so pe ohun puro fun ohun le so pe nkan bayi lo seun ebo eyin ara ile ibere mi re o se ton ba mu omo wa fe yin daddy se won ora pan keri omo yen fun yin mi ni mi no e ma si mi gbo o ah e le no omo to mi o ayayaya e le no omo to mi o mi ni ke ma bo omo wi o so won se ta pan kere yen fun yin ipe te ba fe no omo omo yawo yin won ni ke ma no bo lo se bo se wa saye ke ma bo gbogbo aso ara e iyen le mi fe bere lowo yin o won si wa lenu e o won si wa lenu e won yi wa lenu e won yi wa lenu e emi atomo yen si nsoro oni mommy won ari yin mo ni mo fe ri mommy e ah oni le tasha won yi wa lenu e ton si nbi omo ti mama yen bi omo yen mama yen ni lotantly o lo fun mommy oni phone number won o de gba ti won o npe won lo won ogbe oni tokunrin yen ba ti na ohun pa in fact omo yen ah e ma je kin so yen lori afefe ipe bi kan te gba ti ba ohun ni bi ona bi le le nji omo o lo di lumps no operate ben won so n ba wo won ashi ara won ashi be fohun se won ni ke no pa ni se won ni ke no mo pa ni iye le mi ba wa o ta ba re yo kan abi meji se won le da si to le ba mi da si tori akoko wa ta na ni mo pari le niyan o se won ni ke no pa ni hello hello ma sa
3: wa ko eto ko ni ba je fun
0: yin ami ma sa ami
3: ore ta ba ni ka se ka mu ti je kuro ibi lo ma tu ore yen ka
0: okay
3: o ku ni yen iko ja yi to po ni o da omo to bi nu e o ba je omo bi nu e ko leto lati pe lu wa mo yen ba ti o ti ko bodu mewa gan ko leto lati ma ni bo o nkan to fe se
0: daddy be je olorun lo ran lowo e se sa tori akoko mi e se sa god bless you sa akoko mi ti lo dada ijo eyin ara le fun mi ni iseju die lati se ile ti mo nse lowo lowo yi

0: eku dede wo yi ni bi kibi te ba ti lanfani lati mo gbo wa akanse etore ale josi ti wa pelu mi ni le agbara e ba mi da ko yin fawon ara ile ati ile ise te wa soju
1: oruko mi ni anyadare lati ile ise super life
0: kini le

0: se mere mere fun ilera gbogbo eyan pata gbogbo kudie kudie ta le mo la koja ninu ego ara wa oni le ise ni solution fun ni le ise ani awon product lorisi risi fun ilera gbogbo eyan pata akoko product wa on la npe ni STC 30 kini STC 30 ki lo duro fun iyen ni pe kosi bo se me mo lo product yi laarin 30 days iyen ogbonjo to ni ri iyato ninu ago ara re kini ile ise kina fi produce product yi on la npe ni plant stem cell o la won loyinbo npe ni modern cell iyen ni wipe gbogbo eyan pata ohun kan wa ta fi seda wa to je foundation wa ta npe ni cell cell yi o tun wa pin lorisirisi ani brain cell skin cell pancreas cell kidney cell and so on awon cell yi awon ni won ma ni ailera awon na ma ni ipenija boya brain cell lo ni ipenija iyen le ni an ni tan pe ni brain issue boya eniyan pancreas cell re lo ni ipenija iyen ni pe pancreas cell to ye ko ma secrete tin tawon oloyinbo npe ni insulin boya lo ni ipenija eniyan ni kini ani blood sugar iyen diabetes product yo wa lo si bi foundational level gbogbo ipenija ta ba le mo ni ninu agbo ara wa boya brain cell ni kidney cell ni pancreas cell ni gbogbo cell wa pata o le rejuvenate e o le reactivate e o le revive e yo wa mu gbogbo ara wa bo po atun ni product kan ta npe ni SIC iyen ni super life immune care kilo mo nse wo mo balance immune system wa ta npe ni body ph to ra opolopo wa atin le lo product lorisirisi ta ri yato sugbon ta ba lele yo balance immune system wa yo je ka gbo ara wa tete mo down si itoju eyikeyi ta le mo fun atun ni product kan ta npe ni super life neuron care iyen lo ndi pelu n to je mo neuron disorder wa iyen ni central nervous system boya brain disuni boya brain cell oni problem yo fix e boya spinal cord yo fix e boya heart boya eti wa ni boya oju wa ni boya imun wa ni boya partial stroke ni yo fix e then atun ni kan ta npe ni SCC plus iyen ni super life colon care opolopo wa ko sin ta ti ilu tan sugbon o se lo da be ni pe iyen ni igba do seyin igba te ba ti le ile o flush out gbogbo toxin to ti n de na ko n ta ti le mo lo ti o gbe se jade ile o flush idoti yen jade kuro ninu agbo ara wa yo fo toxin yen tabi cholesterol yen yo fo jade kuro lara wa yo clean colon wa ara wo le tete down si itoju ta ba n fun de atun ni kan ta n pe ni super life super root coffee iyen ni coffee ele is a decaffeinated one ko ni cafe ninu ko se ni to lo gege bi olamakunrin yo le se campe dada ni waju ololufe re eleyi tun wa di pelu ta n pe ni infertility iyen ni pe boya o ti n woju olohun fomo fojo pipe o ti wa oku ti e ti su omo ni low sperm count tabi o ti wa impotent as again ni affix here orisirisi product la ni tori akoko wa ni le se yi
1: bawo yen ba fe kan se yin ni bo office yin wa nipinle ta wa yi atawon ipinle mi
2: ile se wa wa ni Bodija Kongi bus stop ni ilu Ibadan ta ba ti de junction Adebayo street ni Kongi bus stop ni be Awake Interlinks MTN office Ibadan Bodija oja ta ba ti de ile ise MTN yen junction yen gangan iyana to wa legbe re ni bi Bovas ta ba ti de bi Bovas to wa ni Bodija yen ta ba ti ya wole lowo otun a o ti ri le complex awon MTN gangan Awake Ibelawa fun alaye lekun rere lati pe wa tabi lati message wa lati so wipe ejo mo fe ri eri awon to ti lo product yin ti won si tin jeri now a pe wa sori number yi tabi ka message wa si 08070 62 96 70 08070 62 96 70 tabi 08147 62 66 09 08147 62 66 09
0: fun enkunrere alaye atun nile ise kakiri ani le ise leko ani lo sogbo ani ni lorin ani labuja ibi to ba sumo wo iwo pe wa a connect yin mo office wa to wa ni agbegbe bi te ba wa pe yo si je pe outside nigeria ni tori kakiri gbogbo agbaye oni le ise super life wa ile to ba ti sumo wa a o link wa mo won ke get product wa
1: titi igba mi ta mo pade alaafia ara wa ko ni difiafia eku kale
3: Hello this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32FM 94.9.
4: Best players in the world and their best plays.
5: My kick again.
6: Messi through four.
5: Brilliant!
6: Threads it in.
5: And there's the goal from Pedro!
4: It's Sports on 32FM 94.9.

0: akiyin kuro leyin lo le fe re iraya lori ikoni jadi 2fm 94.9 pe kuse lataro atuko agbadu ara wa lati gba ta ti se ikoni loni di asiko ti o to akoko lati so nipa ere iroyin ere idaraya agbadu ara wa debi to ni itumo tori pe oniruru iroyin o na nbele ni owo oro leyin lati agbodi agbon ninu awon ere daya orisirisi sira won a de no bodara fese gba be lagdagbo ese kikan eje ka mu lese ese gege bi won se kowe re oro orilede ti moroko ati senegal o na lo ni ti gba ye nko bayi tori pe ngba ti ojo ofimo nkan ta ri o na ni wi pe orilede senegal ti moroko latari ifese won se ti an gba asikagba idije fe ya agbaye e to lo ti ikan ti orilede senegal ti agbegba oroke sugbon ti ajo to dare bodara fese gba nile adulawo ti an pe won pada wi pe ite so pori bayi ni joni ko tun ni be mo wi pe orilede moroko o na lo gbade idije ti ile adulawo amọ leyin wa re lo di pe an pe rani lejo ta si di odo ajo to ngbo ejo ati awa wuye wuye to suyo ninu ere idaraya ni ekasi sugbon leni mo ngbe pe won joko nibi kan nibi ti agbejoro ni to lo sojo orilede senegal nibe won ni alara abi won lo daya dele ni ile ejo ni o ele to tun je pe ba se ngbo won ni ko ti sumo wi pe asiko bayi gangan ni won gbo idajo lori to sele laarin moroko ati orilede senegal o tumo si pe ta baba kole ka si di gege mudani ka gbe oke ka ma ti so pe orilede bayi na lo gba ameye idije ti ile adulawo e to lọlọrun e je ka de ipago ti awon obirin wa na iko agbonje lobirin super falcons orilede wa nigeria bo ti je pe awon kan le tin toka sibi ti aye wa papa julo aisi lori papa lara ni ipago awon agbawolu kan rin bi ti Ashley Ponta ele ti o ba lori ofe lati gbanu dije e to tenu bodo bakana ni asisato oshuala lori dikan bi omiran ti o na ti o le darapo mo iko ti o gba ko meseyo ti dije olympic koju comoros ni gbesi akoko lola ati elekeji amo luko ni gravan lo ti soro bayi wi pe lori ti fese wose ti o wa yeun ko ni lo ki enikeni kan mo kaya soke lori pe bayi no ti ri abi be kan tori pe awon agba bolu ti agbe won dada won be ni ipago ti orilede nigeria ti a si le fini lokan bale wipe ofo ni firu nagba nigba ta ba koju orilede comoros ninu fese won se e ti a fe gba koju won ko se awon iwon yi kan na ni won lori ofe ati bawo o pada pa awon mi na lara papa julo awon agba bolu wa meji lati nu kan ti benfica eri to je pe won ni ese wo ti ranle gege bi omo to lo gbelu olu to lo re sise nbe eyo permit to ye ki won ni gege bi agba bolu to sise nile elomi bi e se jenu to fati awon na to no le farahan ninu idije ti ko meseyo ta fe gba onigbese meji ti afcon ati ti ikan falcon ti won tori bo bayi e je ka de bi oro to ni se pelu league orede nigeria na leyin ti ikan ti sporting lagos ati korodu ti e gba ifese won se won joni ti o si de te mara won lowo teni keko ri bi ti oju ile to wa nu ifese won se won amọ oro to je jade lati enu oruko ni jeffrey potter nigba na lori pe isowo dari ayo o je to ni ipe ni ja dada ati awon aye bayi awon ajo to ndari bola fese gba league orede nigeria won ni won ti so pun akunrin na wi pe ko wo banki lo kolo re sanwo to nlo bi egberun lona edegbeta owo naira idaji million lori ase mase to se asoju oro e lo to won so pe oluko ni to lo joko pelu won nilu abuja lo wi tenu e won ni onu ojiyan pe on soro kan joju eyi lo fa ti awon ajo to ndari league orede nigeria ti won fi ni pe ki won gbejo eru ki ibawe omopo ati pe papa ikoko si ni ninu league orede nigeria o se ngori taabo ni to won ni won fun ni ojo meje ko fi san owo ibi be ko ijiya re yo tun lewura ju egberun na edegbeta owo naira ti o ta lo ba se reti idije ti ile adulawo mi okan ta gba tan ati meto gbade re a se reti emi lorede meta ototo iyen lorede kenya tanzania ati uganda fun idije afcon 2027 okan lara awon oluko ni to je ti iko orilede to gba lejo idije na iyen kenya mo so nipa oluko ni to je agbebolo gbajugba kan ri fun iko ti porto ati agbebolo agboje ti orilede south africa benny mccarthy lo ti je odibimo wipe e ma reti to po e ma di eru to koja agbara woru ohun ipo ti orilede kenya wa lasiko iko si lara awon orilede eleyi to le ma ta kan gbon to le ma gawu si awon agboje nile adulawo ibi ti an ba denis an kan le kiri ara won gege gi akopa ninu dije ohun sugbon tani kari ma fokan si pe tori pe awon gbalejo nile wipe aye wa nbe fun awon ni asekagba wipe ki won mo ti iro rara pe orilede kenya won ti de ipele yen to ka kuro nbe ka mo ti o sele to ba di dopin ose nigbati league orilede ti england to ba bere e mo gba pe lati gbeto ti lo soju orilede ka ko wa won o na ni awon to dari league lorede ti england ni o ti gbe idajo kale pe iko ti Man City pe won je bi esun eleyi ti won ni won se si 150 can charges eleyi ti won fi rit lo won lati bi odun meji meta ama bayi fun igba koko agbabolu kan ti sinidi e wa pe awon iroyin kan ti nje jade wi pe awon agbabolu kan won tin ba awon to je agbenuso won soro lori pe ti igi ba da keye o le gbera agbabolu kan o ti lo bayi siwaju eyin ni agbabolu kan lo ti lo da ko mo iko ti Manchester United ni igba yen lohun agbabolu to je pe inu ko je wewe ti won la lo wa mo so David Eze lo koko gbera ko to di pe won gbe idajo kale ama yin so gbe idajo kale do to agbabolu mi o ti da iru ara re ro e ti mo so nipa re o na ni Matthew Blackstam agbabolu je pe inu ko ti ojo ori won be labe odun ogun odun o le kan lo ti gba ball o ti lo si Cardiff lori ede ti West by la do da po mo won ni be be lo mi o lo bi won lo mo ati le so e je fo ko be tori akoko wa ka bo si agbe ese kikan mo so ro were were lori awon oja iko tututu ti ba mi lowo bayi ne jabi to tun bo ni ilu eko sugbon bi ma se ni ki mi si ni o so ba se lo si a le to didi ayin ka lo mo wo ti o to nta gbe dani ni ilu Ibadan bi bayi to ma ma so fun yin nipa ija ti eto nbo beyond Europe a ma so fun yin nipa re mo de so bi pe iko to ni beyond Europe ati awon elese won bo ni ose to nbo lagbara olodun lori 32 fm 94.9 egba le jo nba a tun jo si awon ide kan ni gboro ilu Ibadan ki awon to wa Ibadan na kan le ko lara awon ara ti awon to nbe leko ti ma nda pelu ese kikan to fi di tewogba ka kiri oriede Nigeria e bi o e ma je ki ti ma butan e je ki ma yo ida mi were were bo ninu ako tori ke se ilu Eko ni kan loro ese kikan ni o gbe mi duro bo bayi tori pe mo ti ri ewa awoyan ti o riyan ju wa tade ti so pe no e ka ma tesi waju nibe e je ka ko je tele ko kuna lenu na ara be ni le gesin ogbolagba be se ku be ojo omo wa di orile Zimbabwe yen to ti di ti le gesin bo so nipa Derek Chisora baba ti bo lede bayi o o lo ti rowo British Boxing Board of Control nipa bi won se limit ohun won o fe ki ohun se bo se to en gba ipe okunrin na lo je ko di mimo ni joni bi pe to n ba ti ja ija to ti pe aadota a je pe ohun o fadagbaro lori emi re ati ilera re ti opolopo eyan te ti toka si lori bi a ba se ma n dun bi iturupu egan nigba to fe ja osu keri na lohun ati di ohun te wider ni a ti jagbeyin igba yen lawon ele ti focus wi pe ki baba de chosora ko fi adagbaro sibe ama ninu royin to je jade ni Istanbul ni orire Turkey ni ojo isegun oro je jade ni bi joko kan to je ti awon onibante IBA nibe ni baba chisora tun ti so wi pe o se tan to ba je pe osu keji lai lati ba Murad Gassiev ja pada ni ipele ti heavyweight ama awon royin to jade to bo se ba won ni so ni aro toni ni wi pe o ti rowo British by Boxing Board of Control wi pe won fe ki ohun o ja ija na o lo nla raun o lo si pegba ti o re ohun ka menu ko nbe ka mu ti Shako Stevenson ato ati Devin Haney ni perete e mo pe Shako Stevenson ati Haney ana ti so fi o ti fori oko so duro bayi nipa wi pe Haney so wi pe ka wo ja ija ti won na ko ku o ni ipele to wa ko gbesa soke die ni ipele mi iyen ni 140 pounds ka wo lo ja nbe leyin to je pe ogun be lo ba ti o fi lo be ti o fi mu lo pesi ja bayi Shako Stevenson na ti gba osu kejila a ri awon jawo honestly speaking lady oloyibo 32 fm 94.9 laughter house premier imakola luba dabi balala mi loruko mi the sporty crystal iko igen benukulu biba biba be swa
1: ridu ona de kole clever king kabo sero tege
2: rafael ambali loko ti munje mo king kabo sero to wa ni ole e ma ba
3: islamiyo olajumoke busari loko temi e kabo sero ko ti to

0: Eh eh alagba clever.
1: Akuse.
0: Akujo beje meta ka se kuse lataro.
1: Yes.
0: Alo kun alere to ko laje. Eh awon ro kan bele lati je ta te kin ti pe kelu bo kan. Eh a kan foro npo se mo pe ngba ta ti ba won ile ise lalubare kato. Jo dan ni ka ma ro ko ko ni ka ma ro jo ti o mo fuyan ni BP. Eh ere loku ta wa na o mo je lori yanju ta ngba. Ah lori oro pe Nigeria soro pe Congo ori ba kan ko ri ba kan. E mo pe agi oro yen mo ra wa lenu nitori agbon ti a fe polowo ni ojo yen ni. Won wa yo tori pe ke se onikan ni o tun mo loni orilede ta wa ojumo kan ara kan ni ti enikan ba so pe awa o fe na orilede wa e pe ko ba wa adopted country but te ba ni anfani si awon information kan e mo pe an gege ni afi ti olorun ba so kale wa to ba rin orilede yi koja igba ti won ni FIFA se mistake pelu bi won se bojugo esun laarin awon ati Congo DR pe won boju wo ipeju awon lori e FIFA je ko di mimo pe oto ni email address Nigeria send
1: report don send
0: appeal won si
1: appeal won lati fejo sun
0: so si so din de ka pe kelu be abi ka fun tori te ba tun gbo mi yo sun
1: eh akoko na kamenu badi kamenu badi emi ro pe nkan kan wa nbe to ni nkan to fi le mu wa ti eyan fi gba yellow card gege bi awon to ni se pelu ire daraya ta de je gege bi alase nibe to wa di pe agbon ni ibi temi dimo teyan gba yellow card ti mo de wa lori papa ti mo wa nu ise ton se lowo ti mi de le report gboga rafe gba yellow card o eni ba gba yellow card o tana to fi lo against so ru awon eyan beyen emi ro pe ko si nkan kan to fe mo so mo abi nimba nbe eyan ba je bi kukute to so pe ohun fa di fi o se olohun le di se bo fe kilo tu fe mo so so ru fe ru awon eyan yen emi o se ri ka mo ro tara wa je ko to di pe boya oro NFF yi boya oyoro debi to yoro to ni kaluku vtl non lo yi e ro ye wi pe ko si gba kan kan ta mo ti mo mo soro laye ti mo mo against won tori emi ti ri awon eyan kan wa je pe to ba se nkan ti o da fun yin e tun le ki won gan that mo gbe awon eleyi e sa fe eyin get zero won already te zero won already so iru fe ru eyan yen iru awon te ko si be yen because eyo ti mo okay ever send email ever make report a jo ta ko make report fun gangan tele tele ni pe won ni ko ye kan ta kan lo wa bisaka
0: bene
1: bene eh se wa di dodo keeper yen gangan tele tele so why do wa je pe iru me wo
0: awon merin awon merin ni
1: okay me wo le send the report to see
0: se eh won send me yen wa bo so o female
1: o se yin na wo gan na ofu ni le se mi bai gan o fe okay bi o fe gba liverpool o fe send the mail si bi o wa lo send the mail won so pe ibe na ibo lo send the mail si se je yen o ye yin ni abi ka keep at no wule fu ki ibati no wule fun won ni whatsapp number ngba yen boya wo ba ti mo fun won whatsapp number ka gbo whatsapp number won ka ti se voice note ba ka se voice note gbe e sa o gini ke ba ba ba ba
0: teni tu e fe do ni mo po de ke da ni ko soru ko be se yo fun idije ti olympic o lo lowo laarin awon obirin iya ti ji awon iya awon yen ti jiya o le de kenya ti na sise pelu abe yo mokala sodo anamata ni won na mo le aba won ni ba ka na uganda won na zambia ni abe yo meji sey okan ti Mauritius ati Ghana won ti ye na amo ile lominira benin won gbena le mali lowo ni iseju ketala e ja lo ka parade a ba teso je ku kale
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba ka ti tu efe
4: 32 fm 94.9
5: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't stop to make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lóní rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wẹ́ẹ̀tọ́, àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko, number 31C. Post Shopping Complex ni Dojuko Coco House. Ke tun wole leti kan wa lapa otun yin. Te ba tun wa wole tan, e tun kan wa kugu. Lapa otun yin be na ni be ba se nwole. Tolon tolo wa re o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojutu si gbogbo ipenija phone re.
6: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain way tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol. make you always they read the label before not use them. If the symptoms not come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.

0: Enterprises Limited. Pay for number 3, Oni Lane, beside White House Hotel, behind Bros High School, Labawo, Ogunpa, Ibadan.
1: A cockpit, one lori agona, Kemma Boshewasi, 0806-634-8917. 0806-634-8917. Toto Bafeka Miokori Ogun, GMF, Nyonya Layu.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ka ti tu efe
4: 32 FM 94.9
5: Eka bole ko si lati ojo oja sori 32 FM 94.9 ori oke tin ti premier makola ibadan iroyin re daya lede yoruba na le n gbadun lati ekan ta pe ni ege arin ago marun sago mefa lo ba n waye lati ojo monday si ojo friday saturday la man se lo ni wakati meji la arin ago kan ti ago meta amoro kan bo le kan baba ogbon ka le ku lori re ka menu ba kinkini sori opolopo e lo ma n toka si wipe awon mo ti won soro yi wipe aba sebi they are millionaires they are billionaires kini point wipe won ja lori awon owo kekeke ti country won fe fun won but se awon ti won soro yi se won wo awon aspect bi wipe ke se owo gangan lo ndu awon guys bi ko se wipe about respect trust accountability ori ede wa lo jo ni won ti kowo ise ka ni pe ke fun wa ola wi pe ati tun wa soju bo le se so fun me ebo to je pe na do ti won mo pe to ko to ku tun gbowo lo ni wi pe bi ti won ti fun yan lowo ni ko ti play a kan gba won mo fufu yi ni
6: akokon na a roye wi pe igba ti gabriel agbola won to fi wa ni asombia ngba yen to je pe idan buruku nbe lori e mo ro pe nigeria na pe lawon asiko yen sugbon ta ba wo gbo opon to je pe gabriel agbola won to gba fun three lion boya lo to bi irobo le to 20 no figa ba ga de gbogba daada fun won to bi sele dola nigba to bada grand interview o bi pe
5: eyo pe ku sogba ten ni
6: o bi pe ti to won fi ku ni won mo letter si owo kan ta mo fun niyan sele ogbo en to ba ro yi ge boya won guys lowo lowo lo to won lowo lowo shawala so won do lowo ko shawala so won do lowo ko de si retirement ni o football de de nkan to ba ti gba ohun na lo ma gba okay e wa so pe kan wale opolopo won ogoro won mo sumo awon kokan ti national team ti won pe nigba mi owo awon la won fi man book flight lati wa won so pa awon ma da pada and they want to ma da pada pupo nu won eleyi asa ma ri won koyi a ma ri won lori ale a ma ri won ni ni kakiri ni yoko je pe bi to da gba mi ti mi ba wale ti mi ba wale to ba lafia a ma won squad to ma kori amo yowo ta won gogo ma amo te te ma ndo se ma pate te ma ndo si ma te ba ko won wale mbe ko ba soju mba ile mo wa fun won lawon bi to je pe awon gogo fun lara won gan won o le ever na wo si bi pe okay awon kan to sele lo to di pe won lo sun te lo nde won si awon hotel kan tan ti won se won raja eyo eyin na buru fe ru awon ko beyen ko da to ande e je ki so gan nigba te ba so pe won ti lowo lowo ko e ke mo complain yen kini gogon gan nje ti roye ri nile wi pe federal rep senator governor a president ke so pe won je olowo oya
5: awon tin toju ilu
6: se gbo to ni pikin mo mi ye ba se nsun odo won ni okoko desi won ti mu mi yoke to wa ran ti pe to sele ni pe o e ja gbo mi si won ba mo eleyo eyan mewa igba kiliba kan eyan 40 egba address kan eyan bi 50 egba machine kan e fi ya photo e la ti e la so re fun yin bo je ba wo emi o se mo se emi o soro lori pe owo kan kere tabo kan poju fe nikan nti mo mo ni pe dede nte ba jo so e yonda re fun o mo so pe ijoba apapo abenesi pe won ti yonda owo yi bo lowo se a wa je se si n cro check e ni aben your charges okay ejo ba je pe mo iba po owo yi o to nkan fun yo legbon tabi aburo tabi enike to so bo da o esanwo isakanti eni bayi ko se ile mo ba ronu wi pe owo ti o da e je ka mu awon africa to je pa ye won ti daju to daju ti wa lo ka mo toro je to africa ko ile o nje gbo lenu player south africa kan ri pe won je lowo aya kan won ni ba bolu
5: akosi quantity oke ni issue se o ti di bara kufa wa ni
6: okay mo ko so be ri
5: kosi kondisi oni ti e lara
6: se mo ro ko so pe je awon lowo ati gbaye ri
5: aye awon kan fogoro fọlọn
6: fa e na la nso se yo da se awon libya ni ka ma wu ko se ni se ba won ti ba won ti aye mo ta bo gbaye won jo da mo ja gba pe nkan kan ni wa abaju wa lo se south africa ti taku kale di ba won mo ja won ni owo fe ru owo be yen ri o di tournament mi ro ta lo ri ti awon player oni para so pe won se ba kan yala obere tabi okunrin omo ekere abi agbalagba adaba so mo be kan mo fi mu bole kan mo fe ji kan mo fe tutu le iyen o le work seri dede ko ni ta ba ti mo pe igba wa o ka gbogbo nkan to ba je pe ni lasin la mo sa ka mo sa to je basketball nikan ni ka mo se dede won imu yen si se ko pa nu dije akopa o ori kini a ni to pe fun lati le kopa
7: ko ju be lo se ri gbo nkan to be le yi o keje wi pe o du mi pe asiko ina ba jo ko je lo ri ngbe ba dibo to ka luku ba wole in wa le so to ba do du tin bo won le wo abe sumo ni isin nitori o se le se ni kankan bayi oro bolo wa waju bayi
8: oro bolo ba
7: to mo be yan eyan ba bo nkan le bayi oro bolo wa waju joba papo bayi lati moju to nkan kankan ni ti ba bele sugbon gege bi oye temi kan mo nbe ni wi pe se ri ta won guys ba fe wale e ti mo ye nte fe pe 25 ni mo eni kokan won $1 e ti mo ye to je o te te fe gba fun e je ka make arrangement ba wa le se wa be se ta ti won ni fun wa ni nkan ta ro pe won fun wa ta wa nu ni soro sugbon opolopo won o ke ni si se wa le bo si me ba to pe won to ni ara won ya ti o wa e le bu ka
8: to line da lesson 11
7: eh eh so ki se to ko wa gbe mi ara re ibi to tin gba bili bili
8: Benjamin Frederick emi lo le lowo
7: eh so emi ke ro pe pelu nkan to nsele yi mo ro gbe awon joba won si le se better da yo rufe ru rufe ru nkan bi eleyi kan jo ntori olohun kan jo ntori olohun so ko ma di pe
8: o ti gbo eyi de le le pe won e pe abi ama igbe ko ma re ko ma ta ti were ni
6: mi o ma ri
8: ati lo lo yin la ko si mo gba lo bi le hin ka iwa ti lasale awon ko to fun won gbo lohun hin ka igba la won play 3 matches for England Lilliputian Raf
9: atokun
8: match Argentina ati Benin Republic sorry tire am dire Messi yen inu Benin ndun pe awon ma pe ni lifetime mi mo koju Messi awon te pe fun game yen won ma celebrate won ma jubilate ni but iroye gbe aspect bi ti won tin illogize ti awon immortalize ni Lionel Messi la Argentina but mainstream media o gbe iru iwosi to kan
9: Benin
8: ile lomi na Benin mo lero pe gbo e so die pa
9: ki nkan ti do awon fo nkan kan jade ti aje npe ki nse nkan te pe nkan to ku die ka to ni ko to je di pe oluko ni won janature o pada fo lede ninu interview ti won grant fun imi o le ti awon fo nkan kan won awon agba bole njiyanju ati ya photo pelu akun yi do o se kini pe bi farewell fun la na des messini so ko si awon agba bo to wa lo yi feed won leto lati le ba ya photo sugbon won to wa so pe won tu je ko won wonu tunnel ki se enikan won na won aye le swap shirt pelu nkokon na won agba wo awon agba bole ki se lona messini kan awon fo je tu gbe mi to tu fe ya photo ton ko fe ya selfie ta wa kun yi to snob won emi pe kini o je nkan te po buru jai bi a wa le so pe bi a tu yo wa je ile adulawo to je na awu le mo pe agbondo won be yen racist fe po yo fe po nibe o mo pe o fe ni akete ni pe black kan o soju ile Argentina so bi nkan to le fa nkan to le fa sugbon nkan temi tun ni pe ko to le di pe won po orilede aje orilede Benin Republic lati le wa gba friendly match ya aso ti jo wa laarin awon mejeji so ki wa ni nkan to le sele so emi nkan temi kan le pe ki o ma je polu kan ni
8: nkan ma so de ma bele to lo
9: yes sir
8: ki le mo di ti won fi pe awon african countries ta pe odo won ti fe gba papa awon te pe they are low ranked countries ki le mo to pe won
9: mi na ide sir
8: peanut ma to pe you execute match won ni lo won fe gba ti won wa ju ke pe awon to ma bere nkan ni la lo ke se pe won fe na maybe ni public ke se ni ka ma bo
9: and awon people yet to won yin won fun won na na Messi pelu award kan to pe o je bi kini do pe bi awon jagujagun won lo be yin te pe kan to pe o je bi sign of freedom to tun gbe status e fun won je tun fun kan to pe o lojo nkan te pe won ma fe fun ni orilede won so yin pe kini o ku die ka to and o je tabuku ba ile adulawo patapata o tabuku ba won se mi gbe boya agreement ti won ti jo se laarin awon laarin orilede Benin Republic at Argentina pe boya owo nikan ni and o tabuku to pe awon agba ball to je bi awon star player ti won na wa si orilede yin won tun je ko ye wa pe won tun ri aye se gym pe se training gan kan to li ko to di pe won fe be fese won seyin awon security tun wa guide won o je kan tun wonu tonin lati le so pe bi awon ti fe fi ara kiran leyin iseju mewa te pe won ko jo nbo awon lo ati gba ti fese won se pari so kini o je ko o tabuku ba bola lafese gba in general o je fi won wa pe awon pipi o je pe bi racist mo le fi gbenu so pe racist o po ni agbondo ti won be won je le lati se dada ju nkan ton se lo so ko ma ipo lu kan ni nkan lo ma so ko won foundation won na so so bi awon na ti gbowo kan na je pe o kankan na ni eni ti won na se to to ko ye ko je pe olukan ni nkan lo ma so to eti date now on foundation won so anything won so ko loye so aye ko bi o tell won foundation won le pelu nkan ton fojo won agba bolu won ri ni o ko fe yo ko fe ye mi
8: All right. Yala yawa. Oh, yeah, Janu said anas ko ti tan ara yin ni.
10: Oh.
8: E kwa te mara. Okay. Yep. E je ka di agbo bi. Lori oro n bele na ni. Mi o je anybody ni apology o. Mo fi gbogbo enu mi so mu ti wa bi Bola Lamid pe olorile ede eleya meya ni Argentina. lai be ni kankan pe ko ma binu to ba je pe eni nkan to yato si nkan ti mo so yi e le kan ta mi
10: ko si anything to fe lo jaja be yin to wi pe lagbon ni South America lele a wi pe yes eleya mi ya won po mo ti e lori video kan o ye ke mo agba bolu tele abi kin laso le ninu Korea Masters gba obasa like agba bolu o nbe lo na Messi ja jo sawon like ko ti e ri camera ti everybody n wo lori TV even yen gan disgrace lo je looto o le ni pe yes ohun koju Lionel Messi sugbon act yen looto to ti e teyan kokon fi han pe okay je nbe ateyan de small big ba teyan ba small be yen ni if ara yen gan na gbogbo onikaluku lo ti mu different narratives wa lara kan to le je pe yes o ku po ka to fun ile adulawo to pe looto eyan koju legend lati kokan si kokan bi
8: yen
10: mo kan ti e so like okay, legend of your lounge. No, Argentina
8: is terrible.
10: Their own is terrible. Like it's terrible, but not like Jawa can't regard it. But South America, they are like, wow, we resist the old bomb. Should buy Argentina only Baba one.
8: Hello, history be number the black race, which is limited in the already. Tiba shall do that. I'm going to 20. Erica, Argentina, more black, but don't imagine.
6: Sherry, a Mokoto Chelani, we know Borea, the Benilo, die by the way, one fair Jeb J. I go on a big way to you read the Argentina, we can wait out wọn rí bíní bí àjẹ́ pàwọn bẹ fi ẹ̀pù wọn ni bóyá kí kárí àwọn lè fi tún sún sókè díẹ̀ tayọ bí ó ṣe yẹ lọ and then ṣe rí
8: mo fẹ́ kọ̀ tí ní ṣọ̀tí mẹ́rin má bínú kèé ṣe bíní nìkẹ́rẹ́ ṣerú ẹ̀ sí any country tó o bá ti ní black ẹ lọ́wọ́ kọ́mẹ́bọ̀ wọn tó ń gbá tó bá ti jẹ́ kí ni àwọn bíi continental game tó o bá ti jẹ́ pé country tó o ti wá river plate ó gbé náà lé ọ San Lorenzo gbena le o kilo Boca Junior o gbena le o to ba ti le ni black ninu ba o daran ni Qatar World Cup se ri tan se ti Enzo Burukun to n se video ninu ni ti just gbedele
6: emi o so wi gbe boya be ko ati mo won daada sugbon kan ya mi lenu pe to ba ye gori ede kan tabi awon eya kan ba fe se be ko ye ko je ru odo won ibi ta ti le mo wuro yi resist to ye ko poju boya bi ru to ye popolopo
8: abi
6: sa lo
8: ara Amazon la won na inu
6: ko
8: ere kusu
6: ko ko ma se wi gbe en ti o ba l'option mo tabi en to ba ni nkan business to je pe o je pato ibe yin o je bi teyan ma lo na
8: ati ke
6: ko n se bi ka mo soro be yen lategun ko je bi teyan ma lo pe o fe lo si aje boya o yiwo boya o ja o le nbe ni kese to le ku o le nkan to ba lori to ro to e gbo ni nkan to fe lo se nbe and then ba ti ru ko ye de ti wa sele se ri teyan ba je bi omo gbon awon nkan wa to ba fe kiyan ni ti ma fe ki lo kan ti ba ti wo yin bayi yin ti ko fe ki mi iwula ni fira mi kobodi ni pe ni yoko fe ba mi soro so sir
11: e to sele sir be ni stadium jo ni nko
6: so nkan to sele ni yen
11: ki agbalagba ko so ba exist
6: eyin o ko ma wo ko ma wo bana ibo nbe ni kankan o yo na lenu so en ti o ba ti ri o iwo na fi kale sai ara okay mo fe so nkan fun wa se bi ibi ba ni la ala na si ati period ta lo nja si jesi ta wo ko jasi jesi nu awon to ja won awon ti mu awon olukoni ti ana bi ni ti se ranran nibi jesi so emi wo pa wo ko ba ti pe se mu iwa yi o mo pe afi to ba kini ba kan wa loku obolopo lomi nkan je ki ma kan wo bayi se mi te gbo oju mi ti mo se ran gan emi nikan mo se mo wo so ba wo lo lo fe so fun mi pe boya enikan lo fe kini kan te fe lo ki si eyin gan e je ko mo pe eyan bi ti yin ni ebo kan ti bi ti aso ba te bile re Ronaldo o ni player la se bi ta won na ni o ti ko ja rank e ni waju ara re gan o le mo se pan pa mo ti won do ba ti mu awon fans e to le mo se gan gan si yo yo ti bi ti ale pe omo ile yi yo da bi pe epo ju re ko po o to so so nkan to ye ko sele ni yen okay se to ba je pe orile wa na invite ni se eyin o mo awon kan ta wo la kale fun bi nkan ba yi ni bo won di bi ni gba to ye pe melo bi ni omo bo ni won gbogbo bi oko afo nkan kan ye se go se yan be so n to sele ti mo ri nbe ni yen
9: atoku sa awa na gege bi le adulawa nda ti se dada Koko ma je pe boya
7: an
9: savu ke awon white ke je ko bi awon wa spectacular ju wa lo awon wa lo ko yato so ka wa na wule dide ka wa ka face up npe oke awon na eyan na la wa na ko ma je pe boya an lobby lo koko so pe ni negotiation awon mejeje o le ti won pe bi ni go lo wa ri pe bi aka ye pe an be won won le ma je pe te ba pe ba gba fendi an ma lo pe better country be yin corner awon federation ba ti federation go ti lenu o to le nfe pe o le je pe boya awa la dabi agbado en to so agbado mo di to dara wa ja
7: ti ibi to ati mo pe ko se esi won mo mo ni won ti prepare lati le so scaloni lo mu old jersey messi wa o tumo si pe o ti pa yin todun to je mo yin o wa bo jersey pe o de mo binu eyeke egbe leyin
12: e mo wo lo die lo gbe ko
7: mi fe so to radio la wa emi mi ko ja yemi rara olodun to pick court e ma na ti temi ki wa tori to ba fi ru na be egbe mi ni gbagbe o mi ni gbagbe mi o ri soro ni o oju atura ri oro lo o wi akara ni ka kuro me clever
12: sir
7: street rumble elekeji nbo ni december la jegun le sa ri form dele ta ba lo
12: ah ah ise ngba de lo se ko ise gaga sele
7: aye ya do adugo ti mo so suru le re yato si ajegun le o
12: orile nto yele ni gbe te ba ti di ajegun le eh orile kankan o ko ba bere lati aye abule gba kankan ye te lo be e ma wori ko simpa
7: ko se pa
12: ko se pa eh iphone
7: tori professor to ni ja eleyi mi o fe po lowo ja ni o o digba na na december ni e je ko wo ju october ina
12: omo omo omo goro eja le

iku to pa dadi mi oju re ma bo ni o ti no me ni nkan to pa oju e ma bo iku oju e ma bo mi o blame my love wura to so pe iku opo ni olodi abara dudu o ogbo ju pa keke ke ara re nderu bayan ah awon rin 0005 0005 0959 laye water oro ti mo so yi e awa ta survival season yen eh bobo ofa 9899 ti ajo be gba be yen koja o ma yi e mi lo class laarin odun kan to ba wa de olabisi ona manjo laarin 2002 si 2006 e de mi ti ye ma je pa lariwo ngba da mo la tech si nkose lowo ngba yen la tech si nkose lowo ngba yen eh to fara pe ni lasu ngba na lori Facebook wa ti eyan ba ni ikameta wa fi kan si ara re ah Argentina with what they did yesterday, that means they can't also have any pictures for Messi last match documentary. No one ma ya ti won won ya pele lomi ni e ba mi scroll kini e ah Olawale eyin ti o ye yin lo su lago woye e ni yawere ni yawere lago ah iya Victor bi baby mi nigba na mo fowo ru sinu pick up ni mo fi owo ru sinu pick up lona ilaporu awa ni ju to ba survive ngba yen Olorun ti so pe o se nkan ri laye ni emi le amode ru eku ba en to le je ke itobuku ka to gbon mi o ah clever yo ready so fu ile ma fe to kiru to ba lo ja si iru to be ga just ah mo ba smere lo security ko ogo so ni ogo so pe ifo bo ti le titrate bi bayi o ba ni kin ko fo mi le kin lo lo be yen o ni je ifo ko wo ko ba mu ni abi pele eto gun lo ni hello yes you come hello wow papi o so o da ko ni o lo mo si ri rani yobodi ediju sori ko so pe kekere agbalagba ni eto ko so si dagba ni o oniyan to pe mi yen ko pa phone re mi raye bible alenu se ojo mi aspa oni monitor de kidadi awon lori ngba na ah akan ni oba laide orun re o igbale so igbale wo e tun mi scroll Facebook yen ki wo bi awon ile mu ka si nbe gbogbo yin ti bu ka ta wa je logo oro yo ni daru omo yo ni domo olomo lagbara olohun ah ta lo ba mi gbogide jade yen ah ubu sayo mi okay eh last month yin na ti university na e so mo de hello e ku le sir yes sir baba na le ndere o kilo ma se network yin na ah kuda ah abdali adetunji pe ko dubai ko an ta jo bere gbe si aye wa nigba ta olohun to mi lo ba o itayo la so gbe yegbe yin lagboro olohun sanuku la lafi ako mo go dubai o ah abdali adetunji it's been a long time.

0: What be this?
1: Like she rainbow. Eh, be sheri bi assignment fine art. Eh, she painting yin, she ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta ku gbogba ara she color. Ara won sanu yin ko ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari.
3: Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi full stop sanu ri. Bo bo se nje ti gbom gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
3: Eh? So on walk out ori ni bo se nje ti gbom bai ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je pon mo kete kete
1: ah o pari o e ba le yin oni sogo mo en ti ogbogo oni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin ta won bi akoku ewon
3: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain
5: 32 FM 94.9.
6: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2 fm dosu o letente obala rin awon kan ni dati 2 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba yese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won.

0: se wa nwo mi
1: awa ku ti mu bi nickname wan ti wa
2: e wo ni
1: atenu je yen ni
2: atenu je lojun
1: a ti so di nickname wa ye to reyin le pe wa a si tutu de o
2: abi
1: ah kin kro le 32 fm 94.9 te ba woju agoyin e ri wi pe boya bi iseju perente ina odu ti jokoja lara go mefa irole te ba te ti ma wi pe eni tin se ojo Thursday atude lori eto e ba mi yonu nibe ta ti mo bara wa yo kira wa ku orire ayo kan tabi omiran ayeye ta dajo re sona e ta ti se tabi e to je wi pe an se lowo lowo awon lolufe yin awon ti e mo wi pe won se ye bi ye sin yin daada te fe ka ba yin ki lori eto atude ni role yi gege bi se wa ba se mo ba yin pe won ta si mo ki won lori eto yi tori nkan bi re bi ayo bi idunu bi igbega e na ni a mo ngbadu an gbogbo wa pe ko ma je temi ati eyin na te ngbo 32 fm 94.9 fe yin e erin oni tan le yin o ori be o se be olu sola omo momo lo ko mi agbenso yin nu ti e retire lowo ro le mi o 24 44 minus 4 be na 14 temi ti baby mi lajo wan bi ro
2: Zabe ban ko je mo wa lara. Shekelo kin ba won rede ba ni je awo ni ban lo de thank you o de ti ju awo ni ban lo. Ibe alayo ibe onidunu ibe na ni won ti ma re wa. E tun ka san e kuro le e ka le e ka ron bi ki bi te ba ti lanfani lati ma gba tori ka kiri agbaye. O na ni won gba. E ba mi o ni eto eto la ba mi o ni koni 32 FM e ti mo ba se ma nse. Ti na ni pe awon lulufe yin e number won e ba fi so sori re ba ni soro ti a pe fun yin to ba ti ya kini won se kile fe celebrate won fun bawo ni won se je sin oruko yin wo gogo na ni won mo bi won se nje kunle lo mi le ma mo mi si kunle ko ye pe fan la ni won mo mi sin oruko te yan ba te ba ti won ba mo yin mo dada ni ke fi sibe a de ba yin pe won won a de fi se yin je awon na de ma ba yin soro te de ma gbo te ba wa pelu wa ti e ba ti ko ni dapo ti radio yin number te pe so na ni 0906 2000 949 0906 2000 949 number ti e pe si e ti e fi ateranse sowo si boya sms ni boya whatsapp ni o mi eko eko na ni a ma mu a de ma ba yin pe won
1: yes ke to ki je wi pe lori whatsapp o wole dede na ni to ba de je wi pe lori text e ko text as message si wa a ri ka si mo ba yin pe awon te fe ka ba yin pe ni role ifami
2: yes
1: ya bi ati de bi ise ka mo se na ni e je ngbianju lati pe number ti n ben waju mi ye oni ka ki mommy double double ni ile ta fe lo ki mommy fun a fe ki won fun ti ayeye ti won fe se fun omo won fe fun mo foko a de ti fe ki won fun ti birthday won to n bo lona ki olohun je ki mommy ki won le gbe call wa ni role yi o okay in ti ringe o she mommy ma gbe ko ibe oh my god yeah yeah we want him osaka ki ma se
2: ah so ti boss ijo oni
1: on the 10 o ti dito ah o gbe o gbe woli matthew awon lo ni pe ka pe won o pe ka ki won woli matthew omi adi o baba monday
2: se kini fe ki yan ni
1: ah mo tin wa kaki sa a ti ri o
2: ton lo tin bo
1: a ri
2: o iwo ton to ba po lapo
1: o sa fe ka ri o a ti ri o
2: a ti ri o mo gaga
1: mo wa wonu microphone
2: e ko wonu e a kan so mo ro ni eh kema e si mo mun ni sin ma tori ma
1: eh wow
2: ah to abi
1: two
2: ni
1: meji
2: bi eye le nbi mo
1: meji ama aki mommy fun birthday won a de ki won fun
2: mo pe Mrs. Temitope Faith Adegbite okay Mr. Gbade Adegbite lo ni kin ba won pe won na te to fi yawo ran so Mr. Agbade Adegbite ajoke ade o pick up your angel your sweetheart your backup Oh, pick up.
1: Okay. Eje ka tun lo si odo olojo ibi. Eh, nisuro September 17.
2: Awi jina.
1: Won ti se ni September 17. Abi?
2: Abi.
1: Ada.
2: Oh, the guy Lara.
1: E ko ranti birthday. Abi bo la se ki won ri se. Eda. Agbi oju re. Ki Olorun je ki won gbe call wa dori. A tin pe won lo o. A tin mu number won. Be se nti ase jishan wole na la nri. All right. E je ka lo pe Pastor Oluwa Gbenga. Mo si. Ah, won gbe o. Pastor Oluwa Gbenga Mose na la gbonjo ati pe won drop call yen ni o. O ja tintin Prince Aluyo. Oluwa Femi ati gbonjo lati pe ni tire eni pe ka pe.
2: Mm, je kin pe. Ah, Mr. Adepoju. Bo se won wole la se mu.
1: E ba mi yo le ngbo 32 FM 94.9. An gbonjo lati mo pe awon number 30 fi sowo si wa. Pe ka ba yin ki awon ololufe yin.
2: Tu mon camion.
1: Tap tap tap tap. Asu gope.
2: Abi. Hello, Mr. Joseph. Eku leza. Eku jameta sa. Adeku ri re on the 6th. E ma se opolopo e laye. Tori tin bo ma ju bayi lo. E ma binu pe mi raye pe yin ni on the 6 yen ona lo po. Sugbon mo wo pe tin ba pe yin ko ni da.
0: E je ta lo soro.
2: Oruko mi ni Kunle.
0: Kunle o.
2: Mo n pe yin lati Ibadan, lati le se radio 32 FM ta wa ni Ibadan.
0: 32 FM.
2: Yes, bi mo le se n pe yin wa lori program kan ta pe ni e ba mi yo. Eyo tun lati man celebrate awon yan ti won se aye lokan ojo kan enikan to je ore yin daada o wa send number yin si wa o ni pe celebrate birthday yin on the 6 o pe ka ba won kiyin o
0: ta lo ki lo ruko re mi
2: awon ni Umar Babatunde Uthman.
0: Okay
2: bo won gba yin bayo.
0: Ah, eche o, God bless you, mo appreciate o.
2: Okay
0: eche go eche go
2: e ma so pe lagba na
0: o che mo eche go.
1: Okay. Se ipinle wo le lo se mo pinle te lo yin.
2: Mi mo pinle ti mo lo.
1: Okay.
2: Ni oko pinle sin.
1: Oda. E ja so lo si odo awon ni birthday October 3rd. Won ti se koja. A revelation. O se birthday. Ni on the 3rd. Okay.
2: Ah, shall I judge you?
1: Revelation. Pick up, pick up, pick up.
2: Pick up, keep all your car.
1: Pick up your car. Wingy. Ah, the anti revelation.
2: I was Genesis in mind.
1: Asi pe won fu wa loko Genesis na. Reverend Emmanuel Taiwo Tony pe ka pe beautiful daughter revelation ka ki won fun birthday ton se ni on the 3rd of October 2026 awon la pe yi o. Okay number mummy gan fun wa pe ya mummy ti busy won gbe call yen but then happy birthday in balo ma kiyan to ba se birthday koja
2: belated one
1: eh
2: belated one happy birthday agbo gbogun kan la agbo
1: e ma se belated
2: belated to ti pe to ti lo de
1: won mo loyin bo won oko re
2: won ni oko re. Okay se in arise wa ni advance
1: awon ele bo wa ni se wa lesi
2: a mo so ni oko e ko correct
1: ele won ni o correct in your word you correct
2: so ko to agba wo
1: ah wo ko lo sa duri ah mo ile ta so ti o correct ni nsin eh o ba ni sachet ni se won ni e se sachet sachet en kan de
2: ara mo nda
1: de ti se de wa e do sa le bu call wa ba sa ri do jo jade
2: ah
1: 32 FM 94.9 lori 0906 2009 49 ibele mo fi atejise so wo si kilorukoyin kilorukoyin te fe ka ba yin ki kilayeye ti won se kini igba ti won se ayeye ohun ati wipe e le ba wa fi sina bi won ba si ni ibadan na e ja mo ninu atejise.
2: Ejalojude ọja.
1: 31st, okay. Ah, mo ro 31st of October. Amba.

0: ati bi ere mere eja ti bi ayo mayo eja ti di mu gegun ko le ba ro ni eje ka wa ti bi lebe ka ma ba mo le je sugba ti na njori ori be o won ni pe ipinle un gangan gangan e ma ja ti pinle mu gegun latoke latoke latoke ni ko ti ma wa e wa wo ibi to ye ka fi ma tele la virin ibi to ye ka ma fi rin la fin tele awa da big bad to je pe ka ma lo waju atun lo seyin igba to ba ye ka sun ere la nsa ka kiri ele to je pe en to yo npanu awon ti ko yore ho e wa bi won se wa ranku bam bam ere bi gbogbo re si lo oye tu kaabo sori eto yin eto wa olore ilu ni eto ita gbe kale to je pe o da bi gba ta tin ran ni oja to ja ran ni sile ta tin sin awon olore ilu ni gbere pa ko awon ta pawo po ta ko bi oselu fun pe e wa fenu yin wure fun Nigeria o to je pe wa de be tan mo kaba ka wa kaba tan wa fe se tare danu won ti gbagbe wi pe koni re ya ilu bo mele ba tin dun olomele Nigeria ndun sugba sibe sibe iya lo won leleyi o koko fun dudun re ko le o won ti fi akaba ti se tan won ti goke won ti sodanu won ti gbagbe wi pe awon bo wa nilu akaba pada oje won dode bata tan won so bata loko danu ode ati gbomi ti fe bere bae ni nkan bi osu meta sakoko yi ti won nilo bata won ti won wa won ni bata ka kiri bayo eyan ni bata se tun ko bata yin le ikani 32 fm le n gba o ko si bi meji to gba tare bi le re 94.9 ni fe yin e ta ka le ka si laughter house premier il makolambadan cso e ka le o
1: aki eyan omo Nigeria
0: awon kini abi
1: eyan gidi ni o
0: ibo ti nbo
1: cheri enti e o mo ni pe ni gbogbo re agbaye wa pa ju yo nile adulawo ko si awon to da bi awon omo Nigeria
0: tori pe won dun mu
1: nitori wi pe awon ti won ni fe lu ti won je eyan gidi awon ti ko mo wa lawojo orilede to je wi pe o ba ni oye lo si waju awon ni Nigeria awon omo Nigeria yes sugbe eyan kan ni wa korin ori omo
0: mi korin be ni pa pa bi teyan ba nsare
1: afi nki won pe won ku ifowosowopo pelu ijoba wa lagbara olohun odun mejo wa yo rowo lorun ko ni ni wa lara ṣugbọn kan wa se pele pele kan se suru ki so ojo kan
0: na fi npo motorun
1: ti dindire ti rin die die ni gbogbo nkan e ri bi pe gbogbo nkan ti ya o ti yato ko si le dendeng kankan mo
0: eto abo ti duore
1: eto abo wa je po nibi to ku si
0: mo nbere po ti duore
1: ki se pe boya ko duore ibi te to abo ba ti duore eyan ni le rin losan ko se ti o le mo se nawo ko se ti o le mo lo ti o mo bo lale yo ti yiwo sugbon ibi to ku si na awala ni Joshua esi mo je ke ti awa ta jo lori ilu di akiyin o
0: question a olori odo e kale
2: e kale atokun kiyen CSO akeyin na agbodo ma kiyen
1: no ye gidi ni yin iru yin la nilo lawujo
2: ohun na mo nso iyan dada ni yin ibi te wa wa de yi abi ka ma kiyen na ni ka ma kiyen ti ta fi ma wa ba ye ma soro yin to fi ma je pe yin ko le ma wa nbe mo ta fi ma wa won iyan dada sibe iyan dada le yin na e ma si mi gbo o ta fi ma wa won iyan dada
0: no sibe
2: e ma lo beyin atokun
0: gba te ti yo ba te lo pe eyan dada la won na
2: eyan dada la won na kan ni lu awon eyan dada mi ton le wa nbe ton ma se dada fun wa ta dun mo wa nu to je pe igbaye gbadun wa a je won logun yato si apo won titi igba yen a jo won ma fomi lora wa bayi ni mo de mo pe laipe laijina ola se dada fun wa awa no de ni 30
0: Adedayo, Adebayo, ni pe kilo de ti oyin wa lo soke by CS.
1: No, ko se gbo lo so se pe
0: pe o lo sile.
1: O lo le. E mo pe ta ba be ba awon omo ilu abi. Soro, abodo se bi omo ilu abi ni. Tori awon omo Nigeria, awon to je wi pe omo iluabi onila kai olopolo pipi eda na be Nigeria baba se kele kele na won gbo wa ba pariwo won gbo wa ba soro gan won mo ta fe wi
0: esun je ka be mi na mo kiyan akoro yin kun le fani yi ifan la mo se ni pele je ka bere ba isele kan sele ninu ose ta wa e ko ba mi edunmare ko ma so wa ogbo mi loju eni ati oko furufu Nigeria ati le se omo ojo furufu Nigeria omo ogo ojo furufu Nigeria ati ba lo won ja eno awon reyin kan yi tin jade awon reyin kan ti gbe pe oko furufu ohun pe o ti wa lori pe maintenance ni fun odun bi merin kan ni orilede Germany an kan wa ni ko lo ti pe awon okin fe ri nkan tuntun afi tun ba ri for blish abi nkan to pe won ti lo n bi kan to pe akan sa fi aro pala ma gbo wa si Nigeria
1: cheri lori
0: ati pe won tun ni pe oni owo ti won ya soto ti won fi maintain awon run kan ba pe kini oye ki won tun se iwadi iru owo ti won ya so lati ma fi se amojuto re ti won gbe je won yawo dada ki won to gbe ni abi bo
1: iro cheri to sele ni pe oju ijoba o le ri gbogbo nkan ta sugbon ni kete ti oro yen sele akoko ni ka to mo so lo si waju o je nkan to dun ni jojo bi a padanu awon ikan gbogbo ninu eto aborile at least abe bo ti le ko kire mo eyan to le logun
0: o ma le logun
1: ni won bembe ka so pe ru awon yi ti won ni logun yi tan ba tu darapo tan to ko awon ile to abo lowo tan koju awon eni bi yi o se se ka tu wa enikan abi yan meji tu mu ko le sugbon o se nti o gbon bin ti o se yan nti o ba se ni yo se ni suba ba gbogbo ojile to padanu oko iyawo omo egbon aburo ara ore aba won kedo pe lagbara olohun ibi tan fi sile olohun ba won bu tutu si
0: ami ami
1: ko se ni se ku mo
0: ami ami ami
1: sugbon nigba ti yen ti wa lo bayi seri balu ti an pe oja bolu le a ti le mo nkan do fa do fi ja bolu le
0: mo ti ri black box na
1: ta ba ti ri la to le mo nkan do sele sugbon gbon ta mo yan so yen oro isilu ni alatako ni an so be bi awon balu ti oda mo ti sise ni to ba je pe ko da ni awon ti won wa na won le gbe soke e kan ma gun nigba to je pe ko suspicion bi balu ba ti ja loke bayi ti moto ba ti break moto ba ja o le fori so nkan keni kankan ma ku nbe o le taku epo le tan ma ti nkan kan ba sele si balu
0: n se polo tan biyun ni
1: ti mo so pe ti kankan ba sele si balu loke ile ni nbo be ba ti ja bo lule bayi ku ti bi balu se le ja bo je so pe nkan kan o se le se nbe sugbon to sele ni pe a se iwadi ohun to ba fa lati je kikini ohun ko le ja bo sheri tan so yu pe igba igbe nkan ti an ba ti loku bi kan sheri awon nkan kan wa pe ti e ba fe ra won
0: eh aloku ni
1: egbo no
0: abi ba do abi
2: torun lo ma nda
1: ti ma da sheri se ko andi
0: ayo ko bi teyin na fe pe se ko andi lo bi teyin na fe
1: no
0: bi awon lo
2: bi eyan ba fe ra jeans ni sin
1: e mo gbo sheri balu te ba ra ni se ko andi abi moto te ba baba julo balu o ti je ka mo pe se re pe nigba ti won fi nlo o yato si de po se to po ni factory ninu bi kan te ka gbe soju ona won le mama condition to wa
2: CSO
1: won ti service e
2: CSO ke yan ra balu aloku
1: yes
2: o da ju tuntun lo
1: yes
2: igbesi aye to lohun fun yin sa loku ni
1: no tuntun ni o balu yato o
2: ya re je ka kokko bere lati be yen na
1: ani to ri
2: ijoba te nlo lo yi te nlo yi so gba lowo enikan gbe fun yin ni pe
1: awon kan lo ti nlo be balu yi lo pa wa to
2: be sayin sayin te nlo lowo yi sa te nlo lowo yi sa loku ni abi tuntun
1: se ba won kan na di kokko se
2: lo ba ni bere lowo yin ko ni yen se wa ri oro buruku loro to njade ni gboro enu yin lai se foto lai se aso te yan mu nbe dan select laarin oja iyen gan aisi pe boya owo po lapo eyan ni eyin ti reyan oke e le reyan se ko lohun fe se igbeyawo leni ko wa ni en kini kan bo hun se wa yi o aluku aso lo won awo
1: o le ni fe si
2: si aluku
1: o le ni fe si to ba je grade
2: eyan fe se nkan gidi gidi to ro pe ehun I saw wo lo mu yan ra lu
1: e mo gbo
2: e ke yan ma so owo na ke yan
0: se se ten so olori odo se ten na so ni sin ni pe aisowo nigeria olowo ti won fi ra tuntun ni
2: mo so nkan meta mo ni ninu ko je ailowo abi ke yan laun abi ko je pe o ngan kan lu ninu meta yen sa lo le fa abi awon wo na fe lu wo igbesi aye won ko nitumo to be to ka wara nkan tutun fun won ti nkan ba se won si won na
1: niyan no sheri ta ma so pe nkan second only grade awon second nkan wa to je pe boya won lo ran tutun nisin mo ke wo lati bi ru bi won wo laarin kilometer kan eni e de decide go on better grade yen na pe ni grade 1 awon grade 2 grade 3 ni je bo ti lo bi odun meji meta merin marun mefa ti je pe koda si ti tin benu oko yibo ohun gan to je baalu ohun gan o ti fe ja o dara oko gan ti sidanu iyen niyan nkan de yin so niyan so pe ta wa nso ni
2: lo je pe melo lagbaye lo lo
1: ba lo si ti won ti lo
2: to ya po ma lo ra baalu alu
0: se ran te ti won gbe wa
2: fun awon ile ton gbe wa la loku awon kokon na ko lu
1: ni lo ton lo eleyi wo fi sise 30 minutes
2: e je ka wa nura be ka lu ka lu for 30 minutes
1: sabani ka fowo yen ra letumo ke bi gbe an fowo an fogo yin yawo e
2: ti ra
1: e mo to ba an fowo ko yin yawo
2: awon le te ya lati jo ki la
0: ba ni se ran ti balu na jori ati won kan sare nigba isijo ba to koja to kan sare pa loda ki won to kun ble a mo ri mo bayi
1: awon ile ohun o wa nibi to wa
0: na jori ayawe a mo ri mo bayi to je ku gba ti won gbe wa tan ase orile ede bi tan ti gbe wa tun be ni abe
1: No,
0: I'm not
3: going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

0: Àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látọ̀dọ̀ Airtel.
1: Ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
2: Ije o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon alai lootu eyan. E ka bo si le se southsandproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokanbale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emire je ni. Be ni ko si itaniloji ikokon lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi ma se ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowopo ki eni ifokan bale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa Molua Bienio, Abuto Dajun Be, Fundukia, at a war in your daughter, soft front property, Ole, for Teruto.
3: My people, make sure you get enough sleep. There's a reason for it.
4: But why?
3: Work never truly ends. Your work will be there when you wake up. Enjoy a good sleep on a Mooka mattress. Yes, even the hardest worker needs some good sleep. Experience all-round comfort for a good night's sleep.
5: Live better, Mooka.
3: Mooka, adding comfort to life.
6: Online Dynamics. Ile-ise akorinrin ajo to ti gbẹrẹgẹ jige si Nigeria. Kaka ki tun fan. Wipe lọdun 2026. Be gbese. Ko ba won rinrin ajo. Ko kosile ninu awon eto won yi. Online Dynamics ati BSB study abroad. Ni Canada ati ni London. Work permit wa nle for orilede bi Netherlands, Finland, Luxembourg, Norway, Ireland and Canada. Be lo wa bakan na fen to fe gbe ko ni Canada, London, Finland, Ireland, Hungary, Australia ati be be lo. Online Dynamics leto irin ajo lo si China, April and October, Europe, Germany and Netherlands. June 2026, South Africa. May, Lobosi, London, November 2026. Niti BSB. Inajo ton fagman kokman fima kuma kpelu o loko o lagbaye. Business supporting business international. Online Dynamics ati BSB. Mwa o nilu ejo alo kudorobo. Ati man wama se ankorin inajo fajo pipe. Ti eniko kan wala al office mwa o. Adepate Abebi Crescent of Edition Police Station. Jeriko Ibadan. Telephone 081-0273-8145. Ati 080-3242-9497. Online Dynamics. Deo kan. Nino ala bashe pa.
7: Hey, you fancy me?
8: It's okay.
7: Hello, sorry, Bubu, you can't ban it already. 32 FM 949. Pay here.
8: Asafu. It's okay.
9: Ajire gori aba to ore yi pada ohun aje lawa yi pada to ba gori aba to mi teje ara re o yi pada rara atuakun eto asalatu awa lo yato sitatayin wa ohun to nbenu eto yato Sheikh Sulaiman Muhammadu lawa amubiyaya le ma pade lori eto asalatu awa otito tin benu oro olorun ala ni won ma ba wa tamale si lati nu iwe mimo alquran to fi mo oro ati ise anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ago mesa bo sa ago mewa bo raro lojo jima ni ka fi pade si ka foro olorun sara ka to lo kirun jima
3: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
10: Did you see, Mom? I made such a big jump.
11: Great job, my boy. You get better with each game.
3: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind. Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
12: Eka mo pada lati oju de oja ikoni satu FM le gbo lori ilu eto tin lo lowo bayi lori ita amunbo lori eti amunbo ba eji ka wo lori igbese ta ni ijejo oni royin kan jade wi pe won je awon odo agunba ni roko to ye pe awon eyan si mo pa ibola tun jasin sugbo lo nsun olohun sun won ti da won le bayi finila gabigba ti ade lo soke mo ti ko fi ara kon kankan ona ni royin na je inu awon orile dun inu awon orile dun sugbo mo won ni o le wa ni jagba ko mo se loju firi igba ti royin na jade laaro oya ilana awon iwe royin gbe laaro yin awon eleto abo wa ni pe awon si n dode awon to je awon mo na ko eje ka wo bo se lo eje ko be lati odo youth leader olori odo awon to je awon ma eko awon ni awon isore tabo keke bi renta won ni pe awon sin dode awon eyan yi awon eyan bere pe awon to je awon eko si won ko ko awon eyan dale won sin saloli eyin ri won gba pada ni ko si pe bi awon ti lagidi kan ti won fi le si re ni kankan mu ninu won e tu wa je commissioner ile isolopa ipinle bi ti ibe fisi ni Nigeria oni pe wo se ri awon osanwo kankan o ti awon fi gba awon eyan ile be ni asigbo pe lakadi kankan sele abi pe won ti rojoban fun awon agbesun mi aba agbesun mi na se pe awon osa apa bi tan asaya bi eyin won lawon osanwo kankan sugba awon obi awon mo ti won ji ko yi awon agubaniro yi ikan ni won ti jade pe million mefa owo Nigeria la won san awon wa se si dollar ki won to le gba lowo awon o so de pe baba omo ngan o yi wa ni ipinle na bayi to ni pe awon mi ni pe laye laye omo won o tun sin ri ilu mo ile iso lopa lawon osanwo kankan won si lawon dode awon ti won ja awon mo na ko leyin gba ti won ti lawon mo na gba pada mo tan awon obi si lawon sanwo to ba re ni kawi ewo la brogbon mi lodo ka tun ma fi to rawo ti won ba sanwo pe ayi bayi la san bayi te ba si ranti awon ajinigbe ohun won ti ko ni 50 million owo Nigeria leni awon gba lowo eni kankan nigba ti ya ni won tun ni pe won tun ti di owo na kun asanwo asanwo ebola baya raja
4: seri won se n pa jalobo fun wa
12: ati edupe na pe won ti egbugbe ti won ra won mo
4: pe awon omo yen ti de ami mi ri foran kan ipe ba awon omo yen se n jade bo lati inu gbogbo won se n fese rin bo la ton wa rin igboro ko si agbofinro kankan ninu foran yen bi foran yen se gun to ti mo fi wo ton mi ri agbofinro kankan lara won awon yen kan lo loju popo na bayi ni bawo wa ni se awon yen kan wa da won sita tori oyi so ti ile ise olopa so nsin bi gba pe awon la won lo gba won sile mo de won pe ko se se ko ja bi awon ara bi ko ko awon mo ile pe e sa ma lo be o ko ma e bo won gba nkankan tori ki la kini won fe rinu mo ji won ko tele awon obi de ti jade won ni ye bayi ohun la won san koda en to gbowo yen lo gan o si wa lohun mo wa so fun wa pe be ko lori sawon obi omo yen wa paro ni to ba je pe won paro ki joba na lo gbe awon funra won ka wa na ri kon wa fi oju won bale ejo pe nkan bayi o won paro mo joba bi nkan to ba jo mo be kon le fi mu won labe ofin kon mu won kon moju won bale ejo ki won lo se be ki gbogbo wa le ri pe looto o awon obi awon omo yen won paro ni amo won de gbangba wipe ooto lawon obi awon omo yin so won san owo ki won to fi awon omo yin sile ki ile ise olopa tori to ba ye pe awon na lo mu awon omo inu gbo ni to lo gba won lowo awon ajinigbe ta ba ti e wa ri ipe boya ki won ko mamugari si won lowo asa maruku won pe awon ta panu won ri o nigba ta doju ibon kora wa ta doju ja kora wa tori ko le je lero no ko awon omo yen lo ma ko awon omo yen kuro lakata awon ma awon ajinigbe yen to ba ti wa ko won lero na awon ajinigbe ohun ko
12: csu lori oro eto abo pelu iru igbese eto sele ikan enikan ti e soro ninu amugbalegbe csu ninu amugbalegbe ihf soro yi pe seri ta ba fi tegan kun ka mu tegan kuro o daruko agbe meta kan to pe o ni ihf won se daada papa julo leke eto abo oni samsangudu ni ni eke eto lera samsangudu ni eke eto suna samsangudu ni eja wo eto abo na oni won se daada gan lori e pe ko si pe a jata lori eto abo ati
13: eto lera ati oro eto abo awon ijoba to ti wa seyin lo ogoro won do je pe won koju isoro eto abo to le to bayi
12: bẹ́ẹ̀wo ni o le tó bá tẹ̀yìn kojú ẹ̀sọ́ná ẹ̀sọ́ tó le tó bá tó le ju títí táwọn ta tẹ̀yìn wá lọ tẹ̀yìn kojú.
13: ọ̀rọ̀ ìṣòro ètò ààbò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ajínigbé.
12: kò sí nígbà tí táwọn kò sí nígbà táwọn
13: ẹ̀ máa gbọ́ o gbowó tàbí ká lọ lùkàn ká lọ bàjẹ́ ìjọba chief dé bá ń bẹ̀ ni ṣùgbọ́n ká sọ pé ìdá méjì ló wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́nu ìgbà tí ìjọba chief dé o ti lọ síbi dàbí mẹrin
12: kí ló fà á
13: tó túmọ̀ sí pé ojoojúmọ́ ni ọ̀kan jọ à ń dàgbà tọgbọ́n rè iwájú tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ìjọba chief ló wà ń bẹ̀ kó bá ti bu yẹ̀rì jù báyìí lọ tí ó ti hẹ̀rẹ̀ ń tẹ̀ ẹlòmíì gan tó ń rò yí gbóyá inú ogbó ni wọ́n ti ń jiyàn gbé wọ́n lè wá mọ̀ gbéyàn láàrin ìlú
4: e se o gbe la inu gbo ton ti wa nbe yan na se kan gbe yan be
13: e fa bale ibi de ti mo wi pe ijoba chief ko sun ko wo niyan baba roye pe won je omo keko kan gbe osise kan ara bi kan ara oke ara sale kan kan won jade to ba je pa ase kankan ni o ti le ju bayi lo se ri oro awon agobaniro ti akoko dupe pe gbogbo awon ti mo jigbe lo ati ri won pada se wa ri awon obi ti won soro yen arabia ma lo nta won tabi
12: na fi paro
4: bi paro pa won awon sanwo
13: to ba je ko won sanwo account ta na sanwo si ta na gbowo fun kan lo meni yen wa e ti won gbowo fun
4: kan lo mo ajini gbe ti won sanwo fun wa
12: wa lawon yen lawon gba ki won send sowo sawon
4: tori ajini gbe wo lo gba owo sa account
13: nebo ni won gbe bo da gbe owo yen lo ori ta bo ni na gbowo yen lo se ri awon oro yen awon alatako ijoba
12: lo lohun
13: si abadi kan na lo nti oro bo won lenu nitori kan le sympathize ati bi kan tu le ri owo ka mi yen le wo pe ah ati nawo e ti ofun ani naira kan e ti ofun sile kan e ti ofun sile meji ni gbo oro yen gbogbo e te so pe fana kan gbe jade yen fana to ti pe ni igba awon agunbani ronrin koja lo ko se ni kankan to gba won le won rin bo nu gbo ni awon fana to ti pe lawon fana yen
12: eh inesta o so
4: kewo
12: oni pe won ro pe eh oni won ro pe guy pe oni opolo
4: efura ccs
13: awon alatako joba
4: ni oni royin
12: eh
4: efura ccs
12: I mean the thing say this guy gets sense
4: abi ko ma lo je boya ccs o ngba nu owo yen
13: mo se ru ba won ti won se comment yen
12: eh
13: oro ilu oye won yes
4: CSU CSU
12: eh barista
4: boya ko ni royin pa bayi jowo yin na ngba
12: eh barista barista ti
13: eh ri awon barista yi ti eh oro ijoba yi won won de mo bo se nlo se wari agbofuro oga agbofuro jo pe ise nlo lowo lori se ri oro to ba ti
12: te fi ko awon ti awon to ko awon eyan bi 20 ti ko bi pe eh de nkan kan munu won e wa ni pete se en do de won
13: ti
12: Nigeria
13: e ba lo gba yan loto awon eleto abo ta awon eleto ba lo gba yan o ya to si be yin se mo ru igba mi wa
12: biboni
13: kini yan ma nse dede efon to ba bale olomokunrin ojojo lo ni o ti fi a fi ogbon pa yes te ba so pe be mu won giri e be mo yin ban o se ti ko je pe ara awon ti e be lo gba
12: e se e ki o te bi le ejin bi le re bere kan na eji ka wo awon ti won ji awon kate mo ni pe awon agunbaniro gan awon ti won jiyan gbe yi kini re di pe won fe jiyan gbe se bi lati gbe owo ni e wa o pe ti wa ko yan ni se ti jiyan gbe bayi o awon kan bo agba won le pelu ipa e wa kuro nbe e si fi awon te ji gbe e fi won sile eyin na ilera kankan e kan awon eyan kan o de ku won ku lodo ki wa ni wa lati won se tele
13: no sheri oro to ba ti jo mo ro eto abo a o ma wa secret tactics tan lu lati bi sise eyin nkan le mo binu yin seri e mo binu temi seri bi o le se nwa nkan bi olohun se nwa nkan lo le na gbo so ta ba ni ka mo so na ati awon ilana mi to ku ta fe gbe abi da ti gbe ti o gan fi jade awon na ni lo be gidi to ba di gba mi laipe laijina e o roye bi pe gbogbo oju awon amukun se kai dai oju won han de
12: esun eh ni iroyin mi tun jade eh yajo yajo ni yo ba iroyin lade won ni pe ijoba apapo ni Nigeria won gbe igbese wi pe eh laarin 30 days won ma yo discount kuro lori petrol eh ni ile epo to je ti ijoba no ile epo to je ti Nigeria to je ti ile ise to ri soro epo
13: ijoba apapo
12: ijoba apapo nn kini eh won ni pe won yo kuro laarin 30 days ni wi pe lati fi mu ki oro oturo to ba won mo Nigeria sugbon ni pe case subsidy o sugbon won kan ra ja iye kan kuro lori owo e ti won ta jala epo laarin 30 days yo wa je pe awon commercial vehicle awon ko ero nkan kan eni yo wa fun eji ka wo 30 days yen kini ero ngba lati yo discount yen ko within that 30 days laarin 30 days pere se ti o ba ti yo kuro laarin 30 days yen o ti tumo si pe bi gbogbo e se ri to le koko o ti lo lara awon omo Nigeria nanu kini ere di 30 days yen ba de e mo bo sa te ba ni pe tun wa gbe 30 days yen sile wi pe eh mo fi ra epo ni endiwo na ke pe yo je be 1000 bi 3 plus ni yo je o bi 3000 kankan na ni yo je o ke se bi 1 plus abi 2 kini kan ni won yo kuro nbe o kini ere di re ati pe lo ni yo tun bayun jade pe iye ta na fun lati fun discount petrol discount la pe aye pe petrol subsidy petrol discount for Nigerians
13: oro eyin kini won won ide be Nigeria oro yin da bi oro labalaba ni
12: labalaba na lo we yin
13: to ba soju dododo to je to mu nbe to tu wa sokun gba ti wan sokun ta won tu wan bi lere pe kilo lere tu sokun olododo binu ya ibi e tin je te ti mu amore su ni se
4: se ri e
12: that is petrol discount
4: ibi ga ti ma mo bo ti tan o ti tan patapata mi e gbori ki le ise ijoba kankan la won se promo
12: se promo
4: ni promo lo jo e ehon be ta won tan taja ba fe se promo na ma ni a ma yoye bayi fun yin laarin ose meji o e bo witi witi se o to jo ko ni yen
12: discount
4: abi
13: seri
12: federal government over 30 day petrol discount
4: kon kan de tori gbogbo ye ton fe yo lori e ko ni fa ka won loko ni gboro ki won yo 1 naira lori ye ti won gbe yan
12: discount
4: ah
13: seri intention mo ni pe
12: expert so
13: di owo sile laarin ogbon jo ta so nipa re yi o le se a lot of things o le mo aye derun ta yo bi opolopo yan ti se ro e so pe
4: boya gorun kan pere na na ma yo lori e
13: so wi pe oni boya awon moto oloko ero oba loko ero oba loko adani oba nigba oba lawo
4: e atoko ero atoko adani elo na lo ma kuro nu
13: ma je tata ganaga o ti yeyin sere yi ta se yi yo ma wale be lo ni
12: 30 days ni o
4: 30 days
13: le 30 days ise ngbo baya yo stable to ma wale lo
4: oniroyin
13: to ma wale lo
4: se mo wi pe gbogbo pe 30 days yi papa julen to ba nlo
12: opada ni public transport operators abi se mo bo abi se onko le koro
4: iye to ma kuro lori e iye to ma kuro lori e ton ba ko owo yen jo laarin 30 days yen ko le fun yan lo nje lojo kan iye ton ma yo kuro lori e ton fun public transport ti won ba ko owo yen ton ko jo ni aarin 30 days yen iye ton yo kuro lori e yen kon ko gbo ejo papo laarin 30 days yen iye ko teni era ko wa yo owo yen kuro lori e ko le to jeun lojo kan ko le to ba ewo ah oh no
12: ite nbe kini erun gba won ti won fi so yun
4: ati buy 1 liter get 1 free ni
13: ani ka le mu rotura seri te ba fe je nkan rorun o ti ye yin awon to nsise igboro won ti nsise ijoba yi ti won gba sala ti won gba kan ibe lati bere awon lomo won ni ya won lo ka gire wo won wole sodo won un jade mo gbo osu lowo enikankan ibe ni kini yen o ti bere ti wa mo wale ti mo wale ti mo wale ti mo wale strategies ni nkan ta nse ti o sele lorilede kankan ri
12: eyin ko sele
13: e ma ba wa bo lo e ma se firifiri
12: Won gbe priority yen yo wa lori public transport operators.
13: Mo worry se strategy ni.
12: Ah ariyo gala won ni pe e lo fokan bale iya sese second boya lara igbese ti a chief ni pe reformation ti pari bayi pe prosperity on your combine on na ni 30 days discount.
4: So won sare fi prosperity ko ti e ti e je ka so mo yo owo gidi na lori e. Won sare fi prosperity kon fi to wa lenu o fun 30 days.
13: Sherry,
4: Olorun ni ewo, Olorun ni for the flash yin o.
12: Nigeria.
13: Te ba mo lore, te gba bi ope. Yo ju ba lo. O le wa stable bet ti ayiraye.
4: To je pe Olorun yin ka ma du pepe.
13: To je wi pe
4: en se eto wa fun wa.
13: Ojojumo, ojojumo ni o mo din wale. Ti o mo din wale. Ibi ta fe gbe petrol lo, a gbede bi pe gbogbo opolopo le ni obede leko tan. Te mo ton kalu ku te po wa larowo to to da bi omi
4: gbogbo e lati jo ina a fe se e wo le se e wa e wo o da
12: e se inu mi sin dun fun pe awon eto te n gbe kale yi o dun mo mi dada en to je mr fun ise ogbin eto agbe lori Nigeria on soro oni pe wo seri nkan ti wa rorun bayi o o ni pe lati odun 2023 o ni pe nkan ere oko o ni ewo seri ida o ti wale ni ida adota 50% ni nkan fi wale bayi ni Nigeria o ni e mo go ni food price have dropped by up to 50% awon ounje owo nje ta nra pe o ti pe fun ida 50% lo fi ja wale e to je minister fun eto ogbin ni o minister for agriculture emi o wa mu be a nanjo ti nanjo e ba ti nanjo
4: awon ise lo ni
12: abe ti won ta si loki ko ri wa bayi o ati pe je bele re se nanjoria gan ti e dani oko ti won loto pe won ni farm ti won ti n pese nkan to je si agbe itori rest ta n pese la bele gan o tun won ju e ti won ko e lati le oke lo awon si wa jade bayi wi pe 50% ni price if you drop by on je ta nra
13: iyan o nilo ati mo si wa di kankan mo dare ni lamu e lo bo soja ke woran ni
4: e sojo bo pe le
12: okay abi le
4: e sojo bo pe
13: yen o je tenu nje boye je n ko wole
12: o ti wale
13: ko se ijo wa le surprise tan ta ni nkan bi odun kan seyin e so wi pe se joba da ni oko ti e ko si ba da oda se igbo reserve wa awon to ngbe nkan jade nbe ta fun lase won ngbe nkan jade nbe and then
12: kilo wa ni edo kilo wa ni reserve
13: igi nbe nbe
12: awon be kilo dabi e so wa je onje so
13: eto kini yen se so to ogbin se gi wunu yara ni se gi ma wunu yara de yan gbe kasu nbe nbe roba nbe nbe koko nbe nbe
4: awon okay roba e awon aso je
13: to njade se nkan jije ni gbogbo te yan mo se ni ebi o da nisi te ba te po se be mu epo peju ni
4: awon kan ta wole lati gba 31 ta won kini owo e ki le fi nse
12: food price ni eni so ni
4: e se o kina bi won kina down
13: pa re yi e lo wo re si lo ja bayi
12: eh
13: e wo gari
12: e lo ni re ba te be
13: ko si bi gari yen se le je original tabi ko ba je original to koja a dota to koja 500 naira 500 owo nigeria to mo din yen ko ni to di be ra to le koja ba won ibi e ba ti gbo patapata leta fun legberun kan iwo gun si ti mo pe won fe gba okan fe bo won lowo ni toro ti mo pe ko to be iresi kongo kan ni si yi nibo mi 1015 nibo mi 1018 ko si bi ti n ta ta yo 2000
4: 15 nibo
13: ko si bi ti mo ti mo ta ka
4: gbe duro e duro e duro 15 nibo
12: e sa eh olorede mo fe bere se to je pe ti n ba fe je eyan gbele lo si bi onirin ti o fi ma gba won okuta ti o mo okuta won be le nso abe won
13: no iresi iru wo se iresi tenso yen na o ba mo kan lara mu ta mo fi wo mu yin yen na pe ni payin payin ni yen o fi wo mu yin e
4: won ma fi wo mu yin
13: yo fi wo mu yin
4: iresi lo okuta
13: e fi wo mu rin
4: to awon mo yin kankan je nu e
13: no aba o like ire ni awon kan wa te like e ti do lo nje tele mi so pe ise re ni e bo mu
4: olo ma ekiyan olo ma jekiyan
13: elomi o ti ran to tun le fun e o ju ni e bo legun
4: eni suru ise ran ni ke ba mi mu iye tan ta se ran iye yen kon tan ran
13: yi igagan na ni wa je lo mi fi wa nje ran lasan je lo mi o ma ja se ran elomi o tun ni eto legun ni e bo mu
4: ni yen mo ele to lokuta yi se iye tan ta yi ti o lokuta nan ta
13: seri ejo lokuta yen eto lokuta yen imagine de jina jeju lokuta lo
4: ah ah
13: o ba nte de jina jeju olokuta lo ni na lo mi fi like e
4: oro yin ti ye mi
13: o ti ye yin be yen and then e lo wo e wa isu ti wa nta bayi anama benta koko benta agbanu benta ogede wa nta
4: iberu
13: tele mo ma pa wo mo ke si e awon ora tara o si bayi be bara ta oni 500
4: csu csu
13: yen mewa o le je tan
4: csu
12: 500
13: ata 500
4: csu iberu olorun jina si yin wa
13: ko bi bawo
4: se wari e keji ni seju marun marun e sa ma se olorun ma je
13: bi bawo
4: to ba se se ni seju seju gan ah csu
13: o
4: to ba se se ni seju seju e sa ma se olorun ma je o
13: gbo awon je ni comment no gbo facebook wa
12: nga mama lakara soro won soro yawo e chief won soro won ni pe ewo seri e to raje na njori ati fese mule wi pe a bi nkan se gbo lori o ti wa nlo sile bayi owo ja ti nlo sile won lowo ja ti nlo sile
13: o seri gbo nkan so yi e o nilo lati mo re bi iro nti o gwa jo ori ni bo ja ta jo ori ni eyin lo ja bayi e n ko ja nbe emi na n ko ja nbe pe ba ra nkan lo ja e fun yawo yin lo iran nkan wale sugbon se ri to mo se re to popolopo lo mi fi gba ni pe awon iya wa to ja awon iyawo wa na mole o mo pa lofo ko bi ara titi won o nitori ki won le ri owo to po gba si
4: se ba won na ma pe wole nsin
13: o ta ba so gbe kini ga o so in to fa ni yen to ko mi ma lament you better gba no be gas ti won gas o won to be yen
12: be lo gas bayi
13: gas ni sin yi ibo mi won ta le 200
4: eh
13: won ta won ta
4: eh
13: ibo mi won ta mo won tu
12: be ya
4: afies won tu so lo ma je le kan si
13: olo ma je ba o
12: afkeju
13: odidi kan and they ba wa ra gas bi 13 so ba po ni 13 mm amọ se ojo kan le fi dana tan
4: 13 chip gun
13: ojo kan le fi dana gas de ba ra 13 ke se wa ka ti kan le lo jo bi tan
12: mm
13: se koto
4: e ku dawun yan pada saye kerosene
13: te ba be lo e lo mo so pun de so pe seri nkan gbugbu nkan gbodo ni backup e ri pe phone tan lo yi to ba tun awon ani kan won so pe ke lo power bank
12: mm
13: ndiri ko ma ni bo be ina lo abi na lo
4: ba te ba
13: leyin kule odo yin etu aro ebuna sigi
4: ibi te fe wa ko wa lo niyan lohun de ni gba
13: e fe na fe na fe na fe na fe na fe na fe na fe na fe na
12: ma te no nja ro tun ma dun ju
13: ti o tun so la awon onimo di le so be
4: tori pe kini
13: e ma gbo ona
4: ni awon awon onimo di le so
13: te ba nda na ro meji ni lapoju e te ba se su te ba se su de ti beli na de danaro e tu le musu die de ra bi se gbaro
12: te yan yan
13: e tu je su su su le to ma je resi le se ba mo gede be bi se gbaro yo tu yan
4: ke yan ma foju wi na
13: eh e ke se bo e ma fe na bi na se ndu ma in ta se o yo tu ma sun
12: isu su se ni o si ma o ma te te
4: na
12: e yo
4: so o pa nu se so aga ke tu wa je gbo tutu e yan ba joko ti na yan ko ba ya na ni
13: se ti ri ba
12: se be na le so pe ka ma je ki oko mo kun le kule wa ka le ba ma pa ijo nkan kan be
13: eh yan o te ibi te si nda na gi te ti nda na gi yen o ti yeyin e a de oju boya bi bi fit melo kan lo de ya le bi na baba diri pe iru ekule yin yen guri owu ebedi owu
4: eh
13: fo owu ebedi owu e ni ma ka giri ma
4: iya ma san na ninu
13: oko
12: e je ka de oju de oja nbo ikanni tatu fm ni e ngbo 94.9 e ma lo sori ta kan ilu jara facebook e sha wa re 32 fm 94 e ma fi ama wile yin so sibe am asika

0: Eka bopa lato judi oja ikonita 2FM lengbo. Eye yan, into wan waju mi, into ja lako so fun oro ishi ogbin ni nan juri asoro yipi. Awon kan onje tan ra onje tan je pe owo re ti dawale pe idawale re gan o tun lo bi idaji bi 50% ni o fi jawale se o to ni ebe na si ni en to ja mu galegba chief na soro pe ewo ta ba te wa ni pe chief o se kankan nipa ti etu abo ah won se dada nipa ti etu lera won se dada oni won se dada nipa ti be ni e kale ah Ngoti eh ami wa lori ta kan lu ja en wa ko timoti won ni pe CS o pe ko ma nsora o pe to ba tin lo bayi ko ma weyin wo ko ma weyin wo tori pe awe eyan won nso
1: ami da mo ni
0: e ti o e kale
2: e kale o
0: e kale ma
1: ya ile ya ile yo mo lo ko da kan mo iye ile o da kan mo
2: CS o sa parabale parabale jawo soro a le ke mo ngbegbe pe ko gbe
0: ko e
2: to gba o le ke mo wa wi pe ka wo mo wi tenu wa ka e mo na wa ka e ni ka mo ke

0: bo wa ni bo la wa ba ya raja bai bo la ba ya raja lori oro ile adie te tin sin adie tin gugu e to lo ata ata la fe tai
1: amen
0: nbo le wa gba ja
1: e wo emi sa gbagbo pe olorun ni fi mi sile se wa ti eri mo ti fe pe yin gan ko to de ni pe a ni lo ati ta mo
0: ki lo tun de
1: ah
0: kini kini kini nti sele
1: awon yen na lo gba mi niyanju pe ah tin ba ta a no wo yen na ni
0: o to ni na
1: amo awon wo mi to wa ni cooperative wa ta n se awara nu oja o ni ye to je won ti e ti buwo luwe gan pe kan wa ko wo un fun mi ka le lowo yen ah mami
0: you no da
1: mami se wa roga le ise wa iyan lori awon cooperative yen boku ni o boye yin lowo lowo bayi o won sa ti gbe lo
0: ah
1: awon ara bi ti gbe lo
0: iru ogun ewo
1: ti wa re ibi se gan won ti wa gbe won si gbowo luwe ohun pe kan fowo ohun fun mi amo ngba ti are ni ohun ero ibani soro won go soro mo
0: ah won pe ewo tun re nbo lokun tun o gbo lokun
1: mami o ti su me o ti su me
0: o ti su me
1: o ti su
0: me o ti su me o ba se npa kan nikan ru
1: mami ewo e gbadura
0: ah mo kuku gba abi amo ni mi
1: mami e ma sun e ma sun
0: mi se asun
1: mami e ji
0: ani oye mama mo ke wo ba tin ke ba iku mo mo
1: mi o mi kin sugo
0: ko lo wo ba ndele fu baba re ajo na be laye ni isi gbogbo toju mi ri ni isi se ba jo mo fa mi mo ri ni yo ti mo bi ti o na se gba gbe mi re ni isi
1: ti
0: se yin tabo
1: mami
0: ko lo won baba nsanu re
1: ewo mami
0: abi bo wa ni
1: e jade
0: suru na la ni
1: e ma joko e ma sun
0: joko aji ke
1: abi amo ki joko bayi
0: ile mo wo oran ki o je o
1: abe ri bi so tun gboju le
0: mo n go so mo nkan je ase bayi sore mi na

0: ti mo so fun
1: irun na ke msoro kelekele soro oke e si le ri mfera ni e soro oke jere
0: arabale e farabale
1: e wo ke msoro mo se ti re e si se fe gba mi be fe gba mi le
0: gba yin ki la ve gba yin
1: e soro e ma soro oke ki n gba won le
0: e ti mo n ba soro aburo mi ni
1: e won le se family meeting wi neyin
0: o le dani lopo amo so baba dede
1: te si le gbadu ere mu mi wa gba ni lero
0: e ri bi de wa ni e ropo na e rawo eyan din do din bo se bi je nu gbo ni
1: iyan de kan mi amo ye le ran mara
0: se ba ni de owo se condition eyin be tin soro yi se eyan ka ta ule
1: ju ko ori nje ke ba ti bu ko la mu ne ni e wo ti gbo e gbe we le won gade kin wo
0: ile wo
2: e pele nbi o
0: ile wo ile ile bi
2: we kini sele ayin o
0: tani kilo de
2: kini sele nbi o
0: ewo adi besanko ta wa besanko ri le apeyin
2: ama pin mojo alasan ta
0: mo je be agent awon seko seko ni gilefe
2: agent bi ti bo kini sele nbi mo nbi yin
0: ani gilefe do
2: le ori le
0: ori le wa le leyin
3: ya e ma gbo se ri apon ni la ran fe e de bibi e se ma ke won te ba nbi ori la bo e gbo ni mo wa ta fe ta le a fe ta le ni
0: o ti mo wa
1: e ma gbo ya
3: abo mo ni la ripo ni ni
0: so da won mo ni typically abaji be bere le awon na mo pon mi
1: oh e le le
0: e mo pon mi
1: e mo pon mi
3: drop number
0: ni wa pe abaji be bere se
1: e koja yeyin be bayi koja nbe e koja yeyin
0: ki le gbe gbe ki le se le bayi
1: koja da rin yi ki le wa ki do ni
0: ani le wa le le
1: ile re ah ile wa ni le re
4: e ji mu owe le won e ji mu e ji mu
0: iwe le ti are ori ni ori ni ko si ready nbe green gbogbo e
2: iwe le re won ni iwe le
4: ni kiyesi di fo won ma tale na dugbo won
0: ile den wo yi ile den wo yi be ba bere lowo awon ogun mola nkankan won da mo
4: ko oruko re ko
0: awon ba bere da
4: mi ko oruko re
0: sori won ti won wa nbe ngba ti igba ti won tale yen ba bu wa niyan eye wo
2: iya je
0: la di won bo se
2: ko ni wo ti nbe lo mi
0: wo iwe bele bele be ilo mu lo iwe
4: be wa na suru iye ni mu yen ne wa mi jimbo jimbo eh eh
0: we meji we meji ko le yin
3: ta wa gbadu we ba wa ti wa mu we meji po
0: si we meji
4: ule kan iwe meji
0: iwe meji ameri
4: ara ko mi ori we ro mu we iwe ran pe ni fake fake akatari we
2: ta ran ko to ba ran ko to
4: ne suru mi ne suru mi e se mi ran ma gba to bi ran e ohun re original
0: ewo me
4: ni kawo amo mo kokolo iwe o ba mi sili ka ran original wa damo
0: ko green ni ben bi ni ni ben
4: so e se mi ran ma gba
2: ri mi ma je won gbo
4: iwe fake fake ri tere
3: wa lati
0: o ke mo to sele n ta sere e ja pe owo yen
4: se e se mi mo de nlo
0: ta kan ko na mu da
4: e se mi ke ma la dubu mi ni be mi se mi de ra le mo mo nlo mo nlo ile mi
2: ah e ra le wa ri mi
4: e si ne ni mo
3: wa lati
4: e ta si le ni mo fake ri we re gbe na wa
0: e ropo
3: ko ye mi o
4: paju ere
0: ni we ti mo gbe wa pe ke so original
3: ah mo lo se se tu gbe we mi lo do baba ni gbe na ni
0: se ke de se pe aburo wa to ju ku lo wa se nji we fun e
3: no fi mo ti ma wo yin mi gbo bi o
0: ni suru na e ma bi se ba suru in ba so lo ju
3: e je ko ye mi o
0: no worry no worry
3: abi baba lo wa le yin e ni
0: no worry nti

0: olori ebi
1: le lati
0: apele
2: e sura
1: mo dupe o
0: agbara olo mi ogun
1: ase
0: bayi lo
1: ase
0: iba tin do sele ti sele iwe ta ro pe original te gbe fun wa e ti
1: mo gbe fun yin abi ti an gbe fun a
0: Egbo je podo yin na la gbe si
3: yin na le gba wole
0: yin je pe ispe ari mo kini kankan ke ta tu pada tu mo ba se se oro ti yiwo ba pe se je la so fun yin to bi gbe to original gan pada jade pe original nbe lowo ohun bo se ti di ba ohun baba dile ejo gan olomoje ale won imodi indi si nbele ni si yabu wa la ti bo lati joy ti mo wa wo ni pe boya ka wule jo pa giti mole en to ba logun en to ba logbon en to ba le yokan ka dawo njo ka ikan ile da bro wa ko le ka ya le sin oku ba se sin yawo re en toju re ri ti poju awon mo igan won jejo odo yin te ni wa yin si yin gan won aye yin gan o se kini te be ko mo sodo yin gan o fi be ri gan je se ti wa ku omo gende olorun meta ati yawo yawo edun ku odo so se bi nde ba ri le fun yen je se nde ba ri se lo jale ni ka wule ofian be on ka na ma gbogbo si aye wa ja dawo jo
1: emi
0: eh
1: ko si to ri si mi to ri wi
0: iwo ti yin bo se je ni
1: ti iba sa won mo foto bi ni se bi fun mi ti ani baba awon ni kanu o kere to omo kokan o kere to lo so se ko ma fun mi lo 100,000 se ni raye mi wa awon ti mo to we e to ka to we to ti we e kere ju lo ka 3 lo ka 4 gbogbo lo jade sisi eh mo se ayin mi nu pa ko sin to wi to ri wi si mi o
0: ti yin na mo je so yin bu mi
1: e je ro ke won le ti pinu ati dawo
3: eh eh bada lati eh gbogbo n te so na gbogbo e na lo da emi oni o da o tori to gbogbo n ta so yin na tori egbon ti wa na ni amo in to sele na ni wi pe olori e bi gbogbo apatapata e sa mo boro temi seri lojo kini ana ni bi ni nsin ini baba olori ebi ti won foro ogun mi lara die die wi pe oko re ti vo ti ta mo nikan si ohun nikan ni ndomo ngbe ti ndomo oru o e sa mo boro mi se ri owo di down lasiko yi o le mo fe ranrun fe mi to be o tori e sa mo pe emi nikan mo ndagbe bukata omo
0: emi suri kini nkan alajo
3: oko ti do mo lu mi laya o
0: iwo mo wori to ba je gbogbo abada bi egberun kan bo ba ja po kan lori abi abogorun na iwo mu wa ko sa mo gowo ti e na nbe nbe koda ko mo re ju 5 naira lo mu wa sori emi mo ti be ni ti o kan soro o ti ni ateki ka do wo sha ti panu oni won gba 2 million e ma bi se se atoju ara mi bo je laji file o ko ni o file olori e bi
1: lo ni o pe ni mo lo ni abi omo
2: ma lati ma lati mi ma ko ma so fun yin ma ni se ti mo se ko ma lo dada mo ise je na gbe na ti mo se agi mi bi keni ko so pe mo fe kan kolu ni bi pa so pa fe kan ga fe kan kan o mi go ko si se ko si kan kan bo ma fe ali ana bayi mo lo da gaga ya won lo de ya bi ji ki to bi
0: adupe po olohun to gbo e lodi a je pe ise ku so wo lori e bi nu awon na bi gbogbo wo le be ma ti gbe laji awon na gbe laji awon na koko ni gbogbo kan wo won lo wa abi olori e bi
1: gbogbo yin na le ti wi dada inu mi si dun pe eni kan ko fi owo re pamọ en bi omo na gbogbo yin je si mi oko ti iru nke o ti sona ni lo omo te sin wo yin na sa ni se won a sa le ni gbogbo aga ti han kan lesin ko ti ju lodun ni
0: be
1: be si apo ti o fi be gba yi mo a fi ile ounje ti won o ba ti leyan ti won mo gbon da owo otu to si le ti rapo ti kaduku na lo tin loke igbalode en ti fi aje carpenter nu eto ba mo furnish omo o si ku orire nu won sugbon kanle se ti e je na kan le lasiko e so ipo elege ti aburo wa wa ko ni je nkan ti o dun ni to be ti focus si bayi ta se ni pe eh ohun oni o won ti ni iwe ti nbe lo wa ni isike ise gidi ati dawo ise inira o baba wa lo dawo itan ta lo fi kan ile ta buro wa lu jibiti re to gba we alumo wa
0: ah
1: Oju tin kan awon eyan ni isin ni pe ba awon mo yo se ma wa ni ko alaafia
0: o si mo le bo bi se ri won tin yo tan bi sile
1: bo lo si wa ri ni isin bo lo se ri iye wa nde ama mecheta odo temi fun lo to sugbon mo tin be lodo ye ronke en ti oro kun ba bo mo ni o tun bo mo olomo bi igba ta di ajagale lorun ni
3: ese we se olori ebe ese o
1: lati Go talk about moon and woman sodo. Rapo,
2: Baba.
1: And when your mother told you, put you on her, what into a batting you, I'm a fool in Bamsodo. No one. A year baker can go to Yawa. The battle you to City Bele, or a meal to Bano, the battle in committee.
0: Oh, yeah.
4: She, Baba,
2: she's so
0: loyal. Then the bad is on her knee.
2: The girl, I'm telling you,
3: I'm not bad at it.

0: Mama. Mama de mama. Mama de mama.
1: Sisa
0: ipo, sisa ipo.
1: Oni
0: se nroyin. Ah, e se gbeje se dada lojo yen. Eh mo wo bi o tojo mi lo kan. O tin lo bi ose kan bayi nisin. Ti a ti pari ise. Iya yen si tewo lojo yen. Mo po pe eh fowo ranse si mi ni jerin. Ije eta. Mo tun se da card number mi o ri nkan kan. Mo tun peyin peyin e o gbe. Mo gbe. Ibi na lewa ke wa ba yin be lori oro ni ti ile dajo dapo e fun mi ni temi
1: ile iwe le mi ati ejo ndapo
0: iwe ile ti mo gbe fun yin ti mo ni dajo le di apopo
1: e wa gba mi loju orun aboju aye so omo si ranran
0: ah bo lara yin so ya bayi ani iwe ile ti mo wa gbe fun yin
1: e wa gba mi
0: ah alaja
1: pa ni nbe ayin e gba mi lowo omo yin
0: se ba ti bu nkan mu ko to di pe ah
1: oju mi nsa nanu
0: aduna ewe le ti mo gbe fun ise mi pa se oni
1: olori ebi yin
0: ati lati emi lati ti mo gbe yin ti mo ni me ke do gbe ba mi le di agbogbo ke so yin
1: to
0: to yo original fun yin
1: original ewo lo ngbe fun mi loju orun aboju aye owa ji ji ji mo so
0: eh alaja
1: mo ma ise mo ko yin
0: e mo fe won se re
1: okorin ji
0: mo fe won se re e mo fe won se re ma le e
1: wa bi o ba lo ni olorun ewe fe mi o so jo si ranran ni
0: e wo bi
1: so si number mu so si leya iwa gba mi
0: mo
1: tewo won tewo owo ewo mo jo banki ni
0: laarin mi ati yin ti e ba fun mi lowo mi bi to ba da ola amo godogodo ni fa gbe yin o olopa ni fa gbe yin o
1: olo tun ju godogodo lo ti e mo
0: pe eh awon olopa ko gbe egbe
1: ale wo lo ju godogodo lo
0: e fun mi lowo mi
1: a se won
0: ah e wo ko
1: a se won
0: ori ta da le ki lo se
1: bi yin ibi o gbe we le won si iwo le lasan lasan iwo iwe mi o gbe we fe mi loju orun original nbe lowo re e fake nbe lowo kini kan so gbadun sa
0: e mo gadu sele e mo
1: binu ibo lo ya ko to de ayin ah ma je nfi ko tara re
0: inu lo si mi bi e mo di fe nu mi gbole fe nu mi gbole
1: lai sa die
0: e mo gadu sele la ri mi ati se pe ile 10 million naira that's just only 60-40 into wa sele bayi ni pe e ja se ti ka jo mu do gbadun gba
1: dawo ebi yin mo pe nkan si o
0: okay, nkan kan o mu mi.
1: Ayin kan si o.
0: Oda, e fun mi 3 million.
1: Pe nkan si o, nkan wa lu ogidi ni. Tori ba won ebi ba won pe nkan si o ni, won o ni ti obo ta. O ye won won lo bi won ti le mo toju re. Emi ati ejo ni, ibo sa akobo we ni aba.
0: Ta ba mu mi.

0: ngba awon eyan koresis pe ba won se si ni o si pe le mo pe otun mo pe ta na awon mole bi mi mo si pe won in ton ba mo ti won ba ile ran mi lowo awon wo were were kan sa mo ri sajo won si ti dawo won ni nkoko ki nko fun won
1: mami
0: ka fi e fi se be ona
1: e se
0: owo ti nbe lo nle ni isin o ti le ni million kan
1: abo ah mami e ra ma so
0: o ti yo owo lo wa mo bo si rora si
1: ah
0: won je won mo o
1: inu mi dun
0: won lo mo bo se se o won je won mo mo ti e fun won lara rara so mo po o si ni le bota boya o pe kan lara awon aburo re si o lo mo bo moju to be o
1: yan ti e le
0: ko tete ko nu le
1: kia kia kia kia mami e se
0: isa ni wo gege bi abia
1: mo jo ni ti
0: owo ti mi na fi ntaja ti mo run gbogbo e mo loju oja gbogbo e na mo ko
1: mo
0: gbogbo e mo ko mo isa le mo wo ran ye ogboro jo mami ogboro jo mo ri gbo wa la ko lo le oko re ta kan ni na nbe laye gbogbo nkan le fi nte mi lorun gbogbo e ni iwo ni so mo be e so mo be
1: mami e se o inu mi dun
0: olohun o si duro ti o gbogbo gberu re
1: ami ani pe rara
0: lagbara
1: ani pe mo ti me ti ma pe gan bayi mami e se ah inu mi de dun
0: omo gidi ni wo na
1: mami e se
0: omo gidi ni omo gbo o si gbe po
1: e ma ra lanu
0: lagbara olohun
1: mami e se ojo ni ti
0: ami o ti to mo sun ko mo gbogbo e tin ja sayo yo si loju ti dele o ti yo olohun o ba wa to ba se oju ni o ti wa
1: gbenu
0: bagi e bi mo kan ri nkan ra fa won omo na ni mo ni o kin ti e gbe nkan wa fun ka won na ti e ri nkan fi panu

mama wi be mo baba be wo wi pe ye wa nde o wa kan le oko re leyin leni tin je lubo mi tin je gari mi ijo ta mo mi o feran jeun tori popo ye wa nde won ni o jeun o le mo pe meji o sa je pon mo o wa ri owo tan ye okan le loduru wa la mi loduru yeju mi ye wa nde kan le leyin mi sawon ebi agboru aje ni ekun lowo le kan duru le mi e lo le pari le ina o da ti wa da o ile ti suwa uru ba ko elomi e ba gbe be o se le eleyi nigba ti n ba si n be loke pe e ni kan e te wa kan yi afefe lele ti se weko lalo lalo e fufu lele ti se gbogbo gbeji ajia eyi ijinile to le gbori okun eyi ijina kanaka ti gbere gbori osa e dari pada wa e wa je mi ni gbeje gbeje ma sure tete oru leni pako ni gbogbo tin je asire ale odigbo odigbe ajo oda se oda wi se oda fogbo be ni kori won o ti pari ofo tategu ti n fe yo mo gbe mi ategu yo mo gbe bi padu mo mo ni o gbe yo mo gbe mi sipanu ko soru le ko si gbogbo le lati le o ti ri be ni ori ari ko gboro gbe leyi a ni siku aburo mi be ta ni gun ta ja so emi agada agada wo ti o se be gedu ama ti n ba beti leyi odo wa

0: tori eje yi omo mi ah ita ti mo se so fun e tan yi ohun to soju mi daada ni bi ta jo gbele si ni so wa ri inu mi dun pe o sese wole oko o o bi okunrin abiro
1: ami baba ami
0: o bi obirin abiye
1: ami ami
0: ile oko re o gba o
1: ami
0: orede oko re o sun abo
1: ami ami ami
0: so wa ri ko si eda to ma ronu ku o amo ta ba fe ta ba ko awon to la na da sa ba won laye mo ni
1: ara
0: awon ta ba mi lu won la tun ri inti oju obirin ri ninu to ti mo so fun e o to ma nbi lopolopo gba I go there niye laarin oko ati yawo ni. Se tin ba finu tan obirin mi. Se ko ni dani. Ati ri bi ti oko ti so bi ri ajo se to ati bi to nse pamọ to nse ku si fun yawo re to je n lo fa saba bi bi ri ajo e se ya.
1: Ah, o to le so.
0: Oporopo ko ri ngba mi asiro wi pe e bi eni le bi eni iyawo o ya wa wo ni. Baba wa ya lo ebi won o le ya lo lo ma nje ki won ko ebi won kan ko yawo atomo won lowo ebi
1: ah
0: sugba ti re ni be ba ti ku o nbe oju ti yeju ohun a ma ye lopolopo gba sori die yi fun ba lele to je pe to ba papo da ko fe ki ya oji omo ko fe ki ya je yawo ko won ati yawo ejo jala siri ara won ni ki nkan kan ma si nipa mo laarin awon mejeji
1: won jala siri ara won
0: be ni to ba nigba jobinrin omo
1: je ko mo
0: to ba ni sibi jobinrin omo koda mo so pe kan kere nu omo mo so leti won yo mo lago
1: ah
0: ni gugu wa
1: ah baba oro nla lele yi o
0: pari pari e pari pari e oni wi pe in ti mo mokunrin ko finu pamọ fobirin ni obirin ti ba ti n ku oko en papa mo ra ti n nuko ku mo ti o fi lokan bale yo wo pe seru eleyi ni wa so pe nkan bayi kun le fun mo lo nu ogbon mi o jare omo yi
1: baba se mo ki bo se wa lokunrin na lo tun wa lodo obirin na
0: ko si ro nbe
1: itan la ni tan yi o
0: ko si ro nbe
1: ise baba
0: yo da fun o
1: ise
0: ibe o gba o
1: ami ami
0: ibe o gba o
1: ami
0: o ni dopo osan
1: ami ami ami
0: oju le o ni re de loke pe o ba koko re o
1: agbo baba
0: ba koko re
1: ise gan
0: o di gba kan na
1: ah

lero pe egbadun apa keji ere ile ariwo ta pe ni alero pe egbadun apa keji ile ariwo ta pe ni aye opo akoto e to di lose to nbo logo olorun awon akopa ayowunmi ojo tolu orente olusola momo ridwan adekunle falade esther ambali rafael oladoyinbo olabisi onkotan abimbolalamid aso itopo gbenga david fun ikede tabi ipolowo oja 0805576 7084

0: Yes, radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Eku dere asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanin ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafi ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise Emiwon Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin igba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
2: nitori ko lowo lowo ti won ba tan po raye wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po raye wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bidọ ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu loka yara re o Venitone cleanser ni ko semun agbanugbade fogede gede ara danu Venitone jagun labi panko pe ore ara tomade taba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe Venitone cleanser atejese marada bi ko rosin Venitone cleanser kiki debogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun dake jado le Nigeria asi n wo alagbata fun Venitone cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ileise Emiwon Naturalist Care lo se Venitone cleanser ohun laye tun lo
1: e ka pada lati oju oja yawa oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daru ko yin lekun rere ati oruko ileise yin ma
3: mo ki gbogbo eti to gbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ileise Emiwon Naturalist Care Limited
1: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
3: mo lawon yen gbe bo na wa o na se ba ni ategbo osise
1: e won lawon ti won wa nbe ni sin pe won mo ojutu
3: e awon kan ni mo won se le lo ileise Emiwon Naturalist Care Limited aje okan ninu won
1: lara awon to ni mo nipa ba se lo ewi ategbo
3: o san ju wura ti fatakalo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orise gbadekunle en to ni ile ise emi ola Naturalist Care Limited
1: o jogun ba ni o yato sawon ti mo gbe ni account
3: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
1: gbe mejeje papo
3: o wa se
1: o fa ti ti emi won to fi yato sita awon yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi o da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara injari awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti

0: okay, okay. Mi o ti so bo bo se nlo abi wa yi di shola oro labi presenter lo ko mi
1: ti ba ti ba
0: ko ye so mi tun de loni omo agbon yo aporogun jo apo tun lerun won ni bon rogun ba apo tun lerun won mi o ni bon ye na omo ogun losan o le loru o le asoko tewu ko mi ka ro mo tun ra bayi ka mo bu sha miliki miliki miliki miliki miliki lori express miliki express dele
1: yi sugbon ma se njaye
0: la ikani to gbori gbegbon ikani to saju 32 fm 949 o na le se be te n gbo lale
1: I'm a woman,
0: woman, woman. Get it, Lale. No.

0: ẹgbọn bo mo ti fẹ ko lalẹ mo ti fẹ bẹrẹ la anti labalaba awon kan bi mewa si mejila kan be
1: labalaba mi
0: to je pe won fara jọra won sugbọn won ise kan na mo fẹ ka keko lara
1: baba wa lele po ti jaye gan ko le wo
0: te ba nlo sibi kan te ba nlo sibi kan boye nlo bi kan e wa wonu train train to je wrong train
1: Antila balaba le
0: mi en lo bi kan e wa wonu train to je wrong train
1: baba mi mo fe ko ba lo do do
0: ni won gba te ba ti wa ninu train yen ti train on si ti gbera te to sakiyesi pe ah inu wrong train ni mo wa yi ohun to to o ni pe ke bole ni next bus stop tabi next stop
1: ibe yan kunrin se ma nso ma de niyan se ba ro mi re to je
0: ori be ba se pe si ninu train o be ba se pe ninu train on si la sise yin po si be na le si te ma sina si
1: to ba gbe ba bi wi pe ko mo pe to ba de ta wo ma so wi pe ko pe
0: amo te ba tete bole ni next stop train yen
1: se bi be
0: yo se tete pada si bi te nlo lona to ya kankankan ki la fe mu jade nu oro e be ti su FM 949 Miliki Express lele e le mewe ku kale mo nbo e ja

0: la koko fe ya si gan
1: la
0: ki se gbogbo ona nlo na re ki se gbogbo ona nlo na re abi ki so bi ni ba ki se gbogbo ona to ta nlo na re awon kan be ninu aye to je wi pe un to je sina ni pe gbogbo ona to ba ti jo bi en po na tin ta la won ma tele won le danu ro fun ara ra won pe ah ise yi lo ye ke mi o se n temi ele ni o ye ki n se mo ta ba ti ri pe won ti gboja kan le nbi kan oja ti tun tare o elubo ni o oja ti tun tare o elubo ni o era won na ti won gbe gba elubo
1: laki januru
0: di wa telubo fa won wa ni ri nkan mu wa le nbe
1: eso baba ka
0: ona kolona re
1: baba laye mi mo su di mascot
0: pe o n pawo o n jawo ko tumo si pe ibe gan ni kadara ti e wa o beere lowo ori kini ori ti e fe lubo ko nti ti e boye wa lo ta boye wa lele to tabi gari elubo ko o la pe lubo n ta ni isin ko tumo si pe ki wo na wa de le lubo
1: are
0: mo ilara unique alakoko ti won ni so fo elomi nbe ogbeja loni tori pe ko ta mo imi tin ta lo laun lo tun be si bo be si mi un lele to fi le un bere si ni ta o wa du loju kan wa bira elere pe e se ko iwo lo bira elere pe ki lo fe se
1: mo se ki won lo se ri to bo se ririse
0: ayo ni pada ni isin mu nbo wa won o ti de enle nbe hun e ku ikale.

ta kan be ti mo fe mu wa ni ale yi e ti opolopo wa ti gbo tele tele ri e

Allô, allô, allô. Aïtete Kemoulé. Aïtete Kemoulé. Qui l'a oui? Àwọn ẹranko ẹranko ẹranko nu gbo o fi bẹ logbon andako tabi ka ni a n toju onje lopo yantu on ti ka dara to ba pese fa awọn ẹranko na ni won je ti won ba si lo ti won bo ti won ri nkan je wa ma fi bi panu lopo lopo gba wa fi bi panu ohun titi ti kadara o fi gbonje fun won ti won fi ra anfani ati je olorun si seda awon eran konu koda kini won lo la ju gan ye ti e mo pe bi kini won lo la ju bo se wa nu gbon o fa mo ya lolode mi o iye igba ti kini won lo la ju jade sita ti oni ran pa lo po ju igba ti ran pa lo lomi ro pe bo ba ti bota na ba un be na ni o si ti ronje gbo eran ko to ba le na ni rimu rara o opopolopo awon eran ko to ba le gan ni erimu o ba ni ka gbe pe ka gbe so

0: bi diwon boya bi meta ninu mewa ni mo ri pa to ba jade
1: ile ebun lagun
0: ori idi eyi ki se ke boya awon na e se ki won to je awon se ki won to je awon ojo ti o ba ri nkan pa je pa un na yi ni o sele o fe bi panu na ni amọ la koko kan ninu gbo iyan mu po iyan ohun mu o lagbara
1: Biyan
0: ohun se mo mu to yi gbo wa la mo ijapa ologbon ewe be ni be na la se mo obo
1: Se
0: wa ri obo yi to bo yato gede ngbe ni arin gbogbo awon eranko Obo wa da ogbon kan yato si awon eranko to ku e logbon wo lo dana Ogbon da ohun da ogbon wi pe ko won ma da ko e ba si wo bo o ibo lohun se seda obo pe iseda obo o yato si tawon eranko to ku Mo ba dagbon pe ko won da ko bo gan lo bo si wa da ko ti Inu gbo kiji kan ni obo se be to lo da ko sin ti e Ona kan kan o si de be ona kan o de bi ti obo I lo da ko si Atori igi kan lori igi kan igi sumo gi lo bo se yo abi Atori igi kan lori igi kan lo bo ba de bi oko to lo da ba si daku ohun tan ti gbogbo e je mukun ori igi ona ni o tun pon pada wa ti o pada wa nu ilu
1: iji mere n be loko alagido ni
0: gbogbo awon eranko to ku won ru obo n sanra molebi re n sanra gbogbo awon eranko to ku won ru ori won to bi si janran obo n sanra molebi re n sanra iyan mu gbogbo awon eranko to ku obo nikan niyan o mu ijapa ologbon ewe ijapa ologbon ewe wa wo lo sasu wo lo wo bo pe ah ah ewa o awon eranko to ku ebi mo npa wa iyan mo mu yawo mi abo ori nkan ti mo ri ki lo ri o abo wo obo ni atobo ati molebi obo won mo sanra abo wo ni won mo sanra si mo ni awon omo re bi won se nyoto mi o da bi pe kini yi loko nbi kan o se ko ma loko okay aloloko ijapa sakiyesi o ya lenu pupo pe obo n sanra si lojojumo o n ye eke yoto mi awon eranko to ku gbogbo won fe ku ebi ni ijapa wa bere si ni sakiyesi pe ah in ma so obo o wa sakiyesi pe lojo kan obo ni ge kan ti mo gun o tun duro nbe titi tobo o fi pada de o da be npori igi ni ori igi ni obo ti lo wa nkan je ijapa wa wadi o ni eyi ipinu kan be lokan mi ipinu ohun si ni pe won wadi bi obo se ri nkan je ati bi tobo nlo ninu gbo gan pato o gburo de be alo o alo ah odun mi e sa lo

o kere o ko lo ile o paya o pomo o pe bi o para e joko o ti lekun leyin ah oju mi ri mewa loni ki loju re ri inu gbo ti obolo da ko si mo wa debe o mo wa debe aje ki won emi gan ti yokin to dele ele ti won o si je o si tu wa awon eyin na e mo le te je nbe igba ti obo fi de oko ori ami pe enikan ti de bi awon rugbin mi yi enikan ti de be a lo de be ko mo pe ijapa gan paapa nlo logbon ewe to ti wona to fi denu oko yi ijapa wa deni ti o fe gboko mo lowo nitori iseju iseju ni ijapa nlo nu oko tin pada wale oloko a lo lose kan ijapa a lo lojojumo ope ko jina ijapa pe gbogbo awon eran ko yoku patapata ti nbe nu gbo o pe anjo e ni kidin ijapa so fun o ni gbogbo eyin eran ko iran lowo kan bete fe se fun mi iran lowo kan bete se fun mi o gbogbo eyin eran ko to ko je ru ran lowo wo la fe se fun iran lowo la fe se iran lowo la fe se fun gbogbo won bere si ni bere iran lowo wo la se fun o mo fe ke ba mi pa ko ni mo fe ke ba mi la ona e o ona inu gbo nkan kan be ti mo ma ni se inu gbo e ba mi la ona ti o de inu gbo oba dajo fun gbogbo awon eranko ohun eni ba nbo eni en ba loko moko lowo eni ba lada o ma da lowo odwa ni oni ba nu pekun lo mu pekun lowo to ba ni pekun ma mu bo adani yebe oni kaluku sa wele ton le mu won lo sinu ibi ise ti ijapa pe won si

0: japa ba sare tete rere to sa tete e ni bo ni japa lo
1: ibawa sa olori
0: japa lo ku gbogbo awon eran ku ojo si ti won lana lati nu ilu lo sinu oku obo o lo ko gbogbo won wa e won ko ti bo won yo ba kan o si ti se leri fun won pe ohun o ma fun won lo nje nigba ti awon eranko ohun de kini ohun ti won so na seyin obo ni won gbese ni abeyin ijapa gbata awon eranko ohun da afin kini won wi se won so to abi won paro ta ni so to ta ni paro laarin awon mejeji 22 fm 94 se be te n gbo miliki express le oro ti marugbo takebe odo asungiri sarajogboro ti wulo fun gbogbo omotumuwa

0: be ba darapo mo mi lale yi e seun mo dupe bo ba dose to nbo ninu ayo idunun la tun pade agbe mi se ton lale yi nlo daro aloko se ton lo okusun legele ke se ton lo kefun ogunmola se ti e
1: aboju dupe
0: ninu abadan o ba ti e lo pupo po ni rando o ba ti e lo lisabi agbongo akala ona se ti e ni ran igba ni re la ran ti won si ayi de shola mo re se temi lale yi nu ayo idunun mo fin le si inu e na ni ti fi ba yin lo se to nbo ire lo ni ori yin afire ire o eyin ara

0: Oruko mi ni Peter Ademoyegun. O nbe ni oke aro ni Akure yi. Ni idile ti mo ti wa, ah won lagbara ni adile yen gan. Mi gan gba ti mo wa sa Akure. Iyawo mi ja so mi pe ki stable sa Akure to mo ti wa na ti ko la Akure tele. O ja so ki n pe ire mi pe Akure lo wa. Bo bi mo ye nse ko bo si be ibe en bakery work mo se electrical de ni mi. Mo nse from bakery to bakery mo nse. O ja pe mo ja join the last year 77. Mo ba won se ati gba mo sa nbe siri se. Then mo ti mo pe ah o jo pe adura fe ka gba won yi o. Be le mi no si bere si tara mo yi won ko si gba ton ba se gbadura loru ti mi ki nji. Maji ma mo ti set alarm phone to what is the level club maji. A join adura. Bi mo se ngbadura won ja ri pe se nji si an wa se yi sa wa se nja wa. Alarm mo ja ri ati pe we drawing that time. Attack ni ba mo kan to ri mi se fun won ma attack ori mi obia ofa obia mo le be orisa won ma fun attack ori mi agba ti mo sha ngbadura then last one ta wa se mo sha gbadura ne wa apply fun mo ti apply fun bi se yen more than 3 times won le ki won ma ju application mi danu ni you see emi o le fokan si mo kan drop application mo kan bokan kuro nbe mo sha pe won pe mi mo da ode wa lo mi o prepare fun gan mo ye debe but mo se interview yen ton se test yen mo se test dada bo interview mo fuck up mo ja wa ro pe we mo fi so authority pe mi o shop won le pe mi pe mo fi so authority pe miracle nikan lo le je kon pe mi but won de wa pe mi ah o surprise mi pe owo ti mi o gba ri o mo gbe re sisa mi o gba re
1: ma sukun na ah ah
2: ma sukun
1: owo kan so fun nbe
0: Omo ya o ti mi o gba ni agba ni mo ti nsise mo se ni east mo je ni gbogbo east mo ti nse bo owo ti won mi o gba ri no ele te mi o expect won ma so fun mi emi le re expect bi 100 some black
1: ma so ye tan fe o
0: oye tan wa tan wa so mo fun ni appointment ati mo ri owo tan fe so fun mi eru ba mi mo ni ye authority don la
1: e be authority re o na wo e owo to gba ri
3: Sugley Janai of Miracle.
4: Papa authority, Latori, Ogonpawa, Police, Amadeba, Yojo, if I say, Pay, Shayanuma,
3: Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma, Shayanuma,